0: uway niya mahimo ukon kulang mandira nga nagresulta Sir Josil sa pag-efekto sa iya sininga ginabatyag sa kabataan, sa mga pamatanon, older adults, and even sa mga senior age na Sir Josil, mga bracket, ano? Nga maka-experience sa gyapon sa dengue datawaga, depression.
1: Madamo balan sa mga risk o kung risgo ang isa kag isa. We were not born equally. Hindi palarihos kita. Ang pagbunag sa ito, naglain-lain ang ito sa naging may experience that also nag-contribute ko nga ang tao nag-suffer, nag-suffer sa depression. Actually, amon na nga worst niya condition actually, Doc Leon, if we speak about depression, mas malala inis anxiety, mas malala inis sa panic attack. Kaya ang depression na ganit mag-set in, mostly mga piktado sini gina-isolate na nilang kogalingon nila, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Though I mean sing universal, universally accepted, Sir Josil, nga stages, pero tikarabanan sila nag-umpisa, Sir Josil, sa stress stage. Makadto sa sa anxiety stage. Makadto sa burnout or exhaustion stage. Kagdira na, Sir Josil, ang depressive symptoms stage. Kung narimbawa, Sir Josil, nga waay bala sa may makapayo-payo, waay sa may makapahagan-hagan, waay sing may makaginatawaga, pasanag sa una-una sang isang afektado sa sining balatyagon, Sir Josil. Kumbaga, nag-umpisa sa stress. Kapintokon kay isa balang ibang ginahatag, gina ang mga opinion bala, Sir Josil, nga stress-stress si kwan ganito, mas lala pa si mo, mayuman. At nilikawan gina ito, nilakutom sa may mo, Sir Josil.
1: Ang masakit sini kay kon iguon ka na sang depression, the only person nga waay kahibalo nga depressed ikaw, ikaw man mismo, Doc Leo. Because in denial na ikaw, because gasuffer ka na sa depression, pero the rest sa mga tao except yourself, nagapati sila nga depressed ka na, pati ang mga eksperto sinindari findings, depressed ka na or suffering from depression, ang in denial lang si Doc Leo, especially on the stage and period niya ginatake ka sa depression, kaugalingon mo mismo.
0: Correct, Sir Josil. Ang isa man bala sang rason sila, siyempre, may kaugalingon ka man sa imo, sir, pagtanaw, may self-worth ka man. Though, unconsciously, wag ka balo, gali nga, tungod lang sa imo, sir, nga denial, hindi ka mag-ako, pero sa iba, especially sa mga family members nga naka-intiende, Sir Josil, makitaan na, Sir Josil, ang pila sa nga mga common symptoms dira sa imo ang problema na, Sir Josil. Basta ganini mag-ako na medyo bulubudlay niya klase sa sitwasyon.
1: Munang hambal nila, bisan pa ko noong pinaka makaako kung kaysa hindi man kapatawad si imo kay tiway ka man gako nga nakasala kamo.
0: The only kono, Sir Josil, nga liabe para nga maremedyohan kag masolusyonan ang isa sini ka sitwasyon o kung kondisyon kung kabigon mo ini nga sala. Otherwise, kundi o pag-akoon, kundi pagkabigon nga hindi mayo o kung sala, ano ang imo sa nga baguhon o kung dapat i-reforma o kung dapat himuon?
1: Pero speaking about this depression, Doc Leo, ang mga common nga simptoma is ini, nga makasiling ikaw nga most likely ina nga tao nag-suffer na sa depression, Doc Leo.
0: Titanan magkita, Sir Josil, makabatyag man sang kasubo mo. Makabatsyag man kita sing kaluya, daway kita sang motivation. At times, tamarang kita maminsar, gusto talang magtulog. Kag iban pagin, Sir Josil, nga mabatsyagan na to, ano? Pero, kung ining mga balatyagon, Sir Josil, kung nabatsyagan na to, nagapadayon gani, like persistent sadness, loss of interest in activities once enjoyed. Hindi ka naganahan o kung makauyon, hindi ka nagana sa mga hilig mo sang una. Low energy or fatigue, difficulty concentrating, feelings of hopelessness, changes in sleep, too much sleep or too little sleep, changes in appetite, irritability, kag social withdrawal, Sir Josil, and even ang iban sinita, Sir Josil, sa ila ko galingon daw hindi mayong ila sa negira paminsar, posibleng himuon kag sa mga tao man sila sa dipadibot.
1: Pero initanan, Doc Leo, is most of it and most of them nga nag-suffer sa depression, treatable. In short, sini, pwede mabulong, Doc Leo. Pero una-una sa tanan, before kita magkanto sa binulnganay, pwede gali ini nga mapunggan, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, pwede malikawan ang ining

0: katawag depression. Amon na sir Jocelyn niya aton na tukibon kung ano bala ang ginahimo naton o kung mga gawi naton nga pabor kagya hindi pabor sa aton sa ringalawas sa panghuna-huna.
1: Okay. Kay speaking about naturopathy and practice or naturopathic practice or naturopathic medicine practice, Doc Leo, in a holistic approach eh. We considered it as basta ganilawas ta, the trouble of one becomes the trouble of all.
0: Correct, Sir Josil, ano? Kati sa aton pagpati, kundi bilog ang lawas na aton, ngaway sa independyente sa ni, nga mag-functionar, nga hindi makabinipisyo o kundi makapirwisyo sa iban sa nga part, kundi yan siya konektado.
1: Mm.
0: That's why importante, Sir Josil, sa nga tinaga nga balanse.
1: So dapat, ang kalabanan sa inabatsyag na to sa nga mga masakit, or problema sa kayong lawas nagaumpisa ini sa ginatawag nato sining imbalances sa sulod sa ato sining lawas, hindi na balain sakto ang sistema balasang pagfunction sa lawas ta kay nga man may ara na dira kita nga body cells or an organ or maybe organs kung damo na sila nga apektado bangod sang mga infections o kon mga complications. Now if we speak about naturopathic medicine practice, anong pagtanaw sini daring kalabanan, Dok Lay? Why is it yung nag-set in ini sa iba na to sa ring mga kauturan ng depresyon?
0: Sa naturopathy, Sir Josil, hindi tanaw ng depresyon as a sign that multiple systems of the body may be out of balance. Rather than focusing only sa brain chemicals, mga practitioners ni Sir Josil nagtanaw sa pangkabilugan. Like for example, kumusta ang imo sininga nutrisyon? May mga kakulangan kaihan sini sa mga vitamina kag minerals, ayhan may chronic inflammation nga presente kun involved dira. Kumusta ang imo sining digestive health function kag condition? Kumusta ang imo sining blood sugar levels? Kumusta man ang imo sining hormonal balance or ang pagbalanse sa imo sining hormone basi may mga hormonal imbalances? Kumusta ang imo sining pagtulog? Mahamuok o kun utod-utod bala? Masami ba ikaw nag-augtas o kung may stressor, kadali si mo mag-react sa niya sa mga stimuli? Kumusta ang imo sa nga exposure, Sir Josil, sa silaks ang adlaw sa mga tagparamati na tundra? Ikaw ba lang masami nag-ahulag or nag-exercise? Kag masami ba lang ikaw sa niya nag-pakihalubilo sa imo isig katawo o kung masami ikaw sa niya nag-isolate sa imo sa niya kaugalingon? Iban pagin sa ni Sir Josil nga mga ginatanaw naton sa pangkabilugan na kung tipunon mo ini may labot, Sir Josil, sa ginatawag depression.
1: Ang guwae galisin ni Doc Leo, ang amat-amat sininga pagka-degrade sang kadamuon or nagagamay, nagakulang ang vitamina kag mineral sa ato sininga lawas, bangod sa ato sininga lifestyle, bangod sa ato sininga ikasarang sa pagbakal sa mga masustansya na pagkaon, bangod sang kon kaisa pag pili naton sang pagkaon nga hindi mas masustansya pero manamit sa ato sininga panamil, ini tanan nagabuhin sang vitamins, minerals or nutrients sa sulod sa ato sininga lawas, isa ini sang posibleng ginatunaan sang depression, Doc Leo.
0: May labot, Sir Josil, ano? Wow. Ang factor sinisang depression kung hindi husto nga aton sininga nutrisyon. May mga deficiencies kita nga kinanglanon sang aton sininga lawas, kinanglanon sinisang aton sininga utok para nga mapabilin kung tanyang balanse dara sa sulod, especially sa sininga pag-function kapag create sang neurotransmitters o kung hindi mga brain chemicals naton.
1: In short, siniundadarhan kung baliskadon tayo na, Doc Leo, kung bastante sa nutrient supply ang ato sininga lawas, dako ang posibilidad or if not, hindi kita most likely mag-suffer sa depression, Doc Leo, because there's no reason, wala sanghalinan ang depression nga mag-set in because balance ang pag-function sa ato sining lawas.
0: May punto, Sir Josil, kagkalabanan sa mga tao, Sir Josil, na conscious sa ila sining nutrisyon, conscious sila sa pangkabilugan, Sir Josil. Hustong imo sining pagkaon, so ang imo sining panghuna-una, kinanglanon magtulog temprano, kinanglanon man sining mag-exercise, kinanglanon man sining, Sir Josil, social interaction, kag iban pa nga mga positibo nga buluhaton kagawi nga makabulig, Sir Josil, sa maayong pag-function sa aton sining lawas, lakip sa aton sining utok.
1: Ano nga mga sistema sa lawas nato nang apektado, Doc Leo, kung mag-set in agad man ang depresyon? No? If ang mag-atake sa aton ang depresyon, sa inyo ang depresyon, ano nga mga party sa lawas na most likely siya ni ang una nga nagkapiktuhan, Doc Leo?
0: Ang most ligid na ton, Sir Sir Joss, siling impression, once siling depression sa katao, ang iya siling brain.
1: Utok yun.
0: Ang iya siling utok. Kag may punto man, Sir Joss, kay ang mga ginatawagan neurotransmitters na ton, dira mahimo, nagkakadisturbo. Ang ini mga neurotransmitters are brain chemicals o kon messengers nga example sa ni Sir Josil, ano? Pila sini amo ang ginatawag mood and well-being na ton yung maapektuhan kung may imbalance kita sini sa serotonin. Amo man sa ton sini nga dopamine nga ti ara dira ang motivation and reward feeling na ton, ano? Ara man ang norepinephrine, energy, focus, ara man dira. Kag ara man Sir Josil ang pagpakalmabla sa ton pinagi sa gamma aminobutyric acid. Yan kung ang production sa ni Sir Josil or ang signaling sa ni is impaired ang aton mudo o kung ang pagkadisturbo sa aton sa ni panghuna-huna aton ma-experiensyaan kag manotisihan sa iban sa aton.
1: Paano, Dok Leo, gina-trigger ang inflammation? If ang aton discussion ring inflammation amo manikon kay isang masami ginahlinan sa malala nato sa ninga balatian modera nagaumpisa sa pabalik-balik pabalik-balik sa ninga inflammation kon iguon at takihon ikaw sang depression, Doc Leo. Ano sini amang inepekto ya sa ginatawag sininga chronic inflammation yung nagakinabos sa aton lawas every day, every second, every minute, every hour? Doc Leo, may inflammation ang aton sining lawas. Only that, bangod man sang pagtipig naton, nagakadula ini for the meantime, ang mga nagapasaway kag nagatinunto, nagalala amo ning nagakabalatian sina, Doc Leo.
0: Amo di bilang Sir Joss, yung tendency naton bilang tao, dahil ako'y tao lamang kuno mo. Kuno sa sunod sa kanta, no? Nami gani aton kondisyon, kumpiyansa kita.
1: The body is strong but the spirit is weak.
0: Isa na Sir Josil, no? Ikaw na una, kadalang do kaya mo pa, pero pag-abot na rin sa actual sa nga patagawa yan, pilo man gali, kaya nagahina ang aton sa nga lawas tungkol sa mga deficiencies, kagiwan yung mga factors, Sir Josil. Kadamo sa way nagahuna-una, Sir Josil, nga pag-abot sa depression, ayan may labot galing inflammation. Sa aton sa nga lawas, focus lang kita sa neurotransmitters, sa aton sa nga brain, i-considera rabi nato ng inflammation. Kaya nga aman, nagadamo ang mga pagtuon, Sir Josil, na nagapakita sa pinasari ka mga tao, ang depression na may aras na ginatawag elevated inflammatory markers. Ang inflammation nag-affect, Sir Josil, sa aton sa nga neurotransmitter production. Nag-affecto sa aton sa nga brain communication. Affectado ng aton sa nga energy levels and stress responses. Kapila sini ka mga researcher, Sir Josil, ano, ang nag-laragway sining subtype sa ang ginatawag depression na may labot sa inflammation na ginatawag nila nga inflammatory depression, Sir Josil.
1: If you speak about neurotransmitters, mga neurons ini gagmay katama ini. Iban sini sa microscopic ang size. Ini sila mga signaling systems ang lawas natin, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Mga chemical messengers siri sila.
1: Oo.
0: Nga nagpabatyag sa aton nga manami aton mudo. Motivated kita. Manaya-naya aton sinipaminsaron. Kung ara sila, Sir Josil, sa manami sinikagbalansi ka level.
1: Pareho sa bisang nagatinigulang or nagaidad kita, gahambal ikaw nga hindi ka dayon niya makareact just like sang bataon ka pa. Sometimes gina-refer na ton ini nga nagahina na ang reproduction sa imo mga neurons or neurotransmitters nga hindi ka dayon makareact bangod uli himan naton mabatsyagan, Doc Leo.
0: Actually, Sir Josil, bisan anho naton kapasalig at ton tugalingon nga pwede kitang tigulang why arthritis, why diabetes, why hypertension, pero hindi naton managyar, Sir Josil, nga nagadaan kasubong sang gamit o kung sa lakyan samtang nagadugay, nagadaan man ang aton lawas and organs and systems naton.
1: Ginapasalig lang kita kautok ta nga kaya tay ano nang ambal lang siya kaya pa na gali mo kay kaya na
0: manin si Sir Josil nga kaya gede kay te mata na lang kuno galanat mo pero yung tuhod din nakadangat
1: manang ambal to nila Siling niya, ano ha na kay kon mag-edad ka na gani, tulukon mo na lang na.
0: Gusto na. Anong siling no? Puwak, nagalagpok, nagapanagitlon na lang.
1: Oo. Why ng performance eh. Now, going back sa depression, anong epekto yun sa ni Dr. Leo sa ato sa niya gut health o kung sa panunaw?
0: Actually, Sir Josil, kung hindi kondisyon ng aton sa niya digestive system, especially ang aton sa niya colon, afektado man ang aton sa ni pensar, Sir Josil. Try to think. Panong duman niyo bala sa aton mga tagpalamati? Di ba kung stress ka mo, ang iban, Sir Josil, hindi mapahamtang, mabatsyag gida yun ang ila sa ringat yan.
1: Mm-hmm.
0: Balik-balik sila sa CR.
1: Gakutoy kagadinaguok.
0: Gadinaguok, gakutoy, ginagutom, huwag na magkaon. Magkado sa CR, kado sa toilet bowl, huwag man sing ipagwa.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga afektado, Sir Josil, ang aton sininga digestive system, especially ang aton sininga gut, kung kita siniang stress. Kaya nga man, konektado ini sila, Sir Josil, ginatawag ini connection nga gut-brain axis. Kung nga aton sininga gut microbiome, Sir Josil, hindi maayong pag-function dito o kung ang mga friendly bacteria na ton, Sir Josil, may imbalances dito sa sulod. Pero tago na ito na nga dapat balance lang, Sir Josil, kaya may mga bacteria man gid nga hindi na ton masiling na puro maayos sa aton sininga lawas, kaya hindi sterile lang aton sininga lawas.
1: Mm.
0: Dapat ang ila sininga ratio o kung populasyon balance lang. Kaya kung ang aton sininga gut microbiome, Sir Josil, hindi balance, nagkakaapektuhan ang aton sininga modo tungod ang aton sininga gut microbiome nagaproduce ang compounds na nagaapekto sa aton sininga modo. Nag-influensya magilis ni Sir Josil kung may labot man sila sa inflammation. Nagaapekto sa aton sininga stress hormones, kaya nagabulig ina sila, Sir Josil, balanse sa aton sining immune function. Butang balon, kung mahina o kung disturbo ang aton sining gut health o sa kondisyon, mahimo may labot ni sa depressive symptoms sa pirasin ka mga individual, Sir Josil.
1: How about ya ang pag-saka sa blood sugar level for those nga may insulin resistance na or if not, diabetic na gida duklayo? Anong epekto ya sini sa pag-trigger sang ginatawag depression ng layo?
0: Talagsa ka lang makabati, Sir Josel, sa tao sa nga na-depress nga, uy, kumusta yung blood sugar mo?
1: Oo.
0: Ang ilan lang, masamigid na ito, no? Mapinsaran. Eh, sa una, I mean, ang impression na ito, sa una-una lang na, sa iba na, sa una-una lang na, kuhan ba lang, ihampang blood dito, kuhan ba dito, imaritis blood dito.
1: Oo.
0: Though may point na yun na, Sir Josel, pero, gin-consider ay han naton ang aton sa ninyo blood sugar levels or blood sugar balance. Nga aman, ang ginatawag aton sa ninyo mood swing, ang large swings sa aton sa ninyo ginatawag blood sugar, may mo, Sir Josel, maka-afekto man sa aton sa ninyo panghuna-huna na may pistorya to subong. Dugay-dugay, pag-istorya balik, medyo irritable kag nagapaningal ka na niya.
1: Mm.
0: Doon di mapaktan, Sir Josil. Inibangod kung may ginatawag large swings gali kita sa aton sa nga blood sugar, tungod nga ang aton mga ginakaon abi, hindi man po favorable gid sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga blood sugar levels, makabatsyag kita sang tuman niya kakapoy. Kag manotis mo, Sir Josil, kung pero may kakapoy, di ba nag-irritable ka?
1: Mm-hmm.
0: Kaya may mga bagay kang gusto himuon, pero hindi umahimo kati kapoy ka. Especially kung may mga ginalagas ka, Sir Josil, nga dapat mo tapuson, fatigue, irritability, brain fog, tamarang ka naman minsan, anxiety, mood changes. So ang naturopathic approach ni Sir Josil, often, kung sama-sami, gina-emphasize ni siya ang stable blood sugar through balanced meals and nutrition.
1: Oh. So in short, sininga, ang mataas sininga blood sugar level, nagapalala tapat sa ato sining condition, especially kung nag-set in ang simptomas ang depression, Dr. Leo.
0: May punto, Sir Josil. May termino pag nining kilala ko man isang magka-practitioner, Sir Josil. No? Siya kung diabetic ang isang katao, nagabingit ina siya.
1: Mm.
0: Ito hindi man tanan, Sir Josil. Pero ang punto, malang kadali mag-react, gagmay nga mga bagay, daw ginapadako. Actually, bango din na sa mga imbalances sa sulod sang lawas, lakip na, Sir Josil, ang aton sininga blood sugar nga nag-aefekto sa aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
1: Ang isa pagidari ka, hindi balanse or constant sa ato sininga lawas ang ginatawag naton secretion sa necrosis sininga mga hormones, ha? May love hormones kita, may hormones siya mga kababayanan which is distinct kaya sa lalaki. Lalaki ay testosterone, babae ay sa tawag na ito, sini estrogen and so on and so forth, ang hormonal imbalances nga nagakinabo sa ito sini nga lawas, ano ang iya sini nga relasyon abi sa depression, Dok Leo?
0: Isa sini Sir Josil sa mga imbalances sa ito sini nga hormone nga nag-affecto sa ito sini nga mudo, like nga ito sini nga thyroid disorders. Kung may ara kasi nga thyroid disorders, ukon sa lalaki, manubo ang testosterone. Muna sa din sa ibang blang ngayon, ano, doka, ano pagtawag sa ni? Doka irritable sa ni hao? Doka uti sa ni nga sa lugar hao? Guro ka menopause na ni guray. Sa lalaki na. Oh. Ang termino lang ang menopause pala. Oh. Oh, kati, wala mo niya nag-menopause sa tuling lalaki. Kati sa babae na yung termino mo. Kung naganubo ang testosterone, pag menopause sa babae, menopause-related changes and cortisol dysregulation from chronic stress, pila lamang ini Sir Josil nga maka-affecto sa aton sa nga modo. Pero din sa mga kababainahan, Sir Josil, may special considerations pa gede. Kay may depression, Sir Josil, sini nga pagkatapos niya sang bata o kung during pregnancy may ara sang postpartum depression, Sir Josil. May ara man especially sa iban nga lugar, Sir Josil, nga may four season bala. Nga may pila ka bulan sini nga way halos ang silak sang adlaw, may seasonal affective disorder kita. Kaya nga man, ang pagpasila kali sa adlaw, Sir Josil, may positibo yung epekto sa aton sa nga paminsaron. Kaya iban pagid sa nino, nga mga hormones naton nga once gani madula sa balanse, Sir Josil, nag-affecto man sa aton sa nga modo.
1: How about ya ang aton sa nga katulugon o pagtulog, Abidok Leo? Kaya ang ibang ginabato na lang ginila na sila yung agatinigulang na kita. Siya apat ka oras na tulog, okay na na. In short, sini, we always associate sang mga changes sa ato sila yung pangginawi sa edad. Nga tinigulang na, amugin man na sila yung matulog sila yung talas ni ibis niya pagkalauna sila yung hirin ng kadol na ng banggirahan.
0: May ara, gani iban Sir Josel nga itong gabi pa lang, abiyaga na mo. Nagimos na pamahaw mo.
1: Oh.
0: Ang punto na ito, kadamo kita sang mga panghuna-una, Sir Josel, nga ginaangot na ito sa pag-edad o kung katigulangon. Nga hindi man gali automatic, amugin na nga ito sa limangin kondisyon. Ang isa, Sir Josel, ang pagtulog. Sanahambal ni Sir Josel, ti matulog duha ka oras. Aral na lang, Sir Josel, ibutang na lang nato na apat ka oras kung mahamuok ng katulogon, matunod na lang nato yung may binipiso ganda na sa aton sa nga lawas. Kaysa sa walo ka oras, doon nangyong mo sa nga higda, pero utod-utod man nangyong mo sa nga pagtulog.
1: Dugay-dugay may nanoktok.
0: Dugay-dugay may nanoktok. Or
1: dugay-dugay daw mangihi ka.
0: Na damo, Sir Josel, imo sa nga nabatsagan o kung gahilab, imo sa nga tiyan daw butod.
1: Oo.
0: Nga hindi mapahamtang ang imo sa nga kaugalingon, kagisturbo imo sa nga katulogon. Kaya nga man, ang pagtulog, Sir Josel, ang pagtulog sang husto, sleep is one of the strongest regulators of mental health, Sir Josel. Amunin tandaan na itong tarantanan.
1: In short, sini para ma-reset ang halog ni mga tuwerka sa utok. Amo nang hambal nila, permi ko ang inabot mo. Sinara, naghalog naman tuwerka sa utok yo. So para magkalahugot ang tuwerka sa utok, Tadok Leo, ay ibang hambal nila, may kilala ko sana pito ka tuwerka arada mo. So yung kuhugton tang isa na matamat kahugot, bo tinuig man, kag mahugot ang tanan, bo tambalon tinuig, agud to maka-adjust siya. Kung na dapat himuon niya. So hulugton ang tuwerka sa utok, Dok Leo?
0: Lain, pag isa na Sir Josel, kung nahugot na tanan, may sobra pa isa.
1: Nalipatan gali, lost rin ang isa.
0: Ang punta sa ni Sir Josel, kadako sang labot sinisang mahamuok na pagkatulugan sa aton sa ring mental health. Kaya man, sa kada kita sini ang mahamuukan sa aton pagtulog, nagabulig hil ang aton sa ring lawas. Sa piyak mabahin, kung mahina kagutod-utod ng aton sa ring tulog, nag-increase mo, Sir Josel, dira ang inflammation. Nag-increase mo ng stress hormones. Nag-worsen, Sir Josel, ang depression symptoms. Nag-reduce, Sir Josel, ang emotional resilience. Timagambal kita, Sir Josel, nga emotional resilience. Amuning ability o kung ikasarang blan natin, Sir Josel, sa pag-recover o kung pagpabilin yung mabakod kung nagabudlay, Sir Josel, ang sitwasyon o kung ang kondisyon pamatsyag natin. And even ang aton sininga pangabuhi, Sir Josel, nagaamat-amat piot. Kung kulang kita sa tulog, laban-laban, Sir Josel, magbigay kita.
1: Okay. kadto kita bisa naturopathic treatments ang depression, Dr. Leo. If we speak about naturopathic treatment, ano ang mga involved kag pamaagi sini, Dr. Leo?
0: Kada mo sa mga approaches ni Sir Josila, no? Pero ang pinaka pundasyon kinsa ni ang healthy lifestyle. Dira sina Sir Josil magsulod ang papel unang-una sa nutrisyon. Ikaduha sini ang pagtulog, ikatlo sini Sir Josil ang ginatawag exercise. Kun mahimo nato ni Sir Josil, gusto nga nutrisyon, gusto nga pagtulog, exercise o kanaga kaigo sini nga physical activity, mahapo Sir Josil i-manage ang stress.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung kinahanglan nun, pero ang sini nato na kung kinahanglan nun tagid, ani pagid ina nangin na bastante tungod perhaps may hambal ni Sir Josil, may dapat pagid sini hugton nga daw kinahanglan siguro sang special tool ano o kung dugang pagid sini nga mga ginatawag alalay para nga mahugot ina o kung mabalik sa usto sa nga kondisyon, makabulig Sir Josil senda ko ang counseling or psychotherapy. Isang Sir Josil sang libre nga mahimo man nato ng pagpasilak sini sa adlaw, ara man ang social connection. Corrected na to ng aton sining nutrient deficiencies kag i-treat na to ng underlying medical problems kun may ara.
1: Amuning yung pagpa-check up is very important. Labi na gid sa mga nag-suffer sang anxiety pa lang towards depression.
0: Mm-hmm.
1: Para kay baloka kun ano ang mga dapat punan nimo sining mga nutrients sa lawas nimo nga kulang, Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Amo na nga ang mga practitioner, mga medical practitioner bilang naton Sir Josil, bisan pa mga espesyalista bala. Kun ang ilas sining pagbulubanta kinanglan sa nagakaigo nga correction ng imo sining ginakaon o kun ginapasulod sa lawas. Hatagan pag kanila Sir Josil ina na-refer pag ikinala sa nutritionist. Kaya parang mag-correct ang mga dapat dira tadlungon o kung punaan ng kakulangan kagbuhinan ng sulobra pag abot sa imo sini mga food intakes.
1: Amo ining sa tanan sini nga gusto mahibaluan ang deficiencies sa nutrients sa inyo sini nga lawas para makalikaw kita sa stress, chronic, pabalik-balik stress, pagkatapos sini anxiety towards depression, pwede ka mugid makapakonsulta sa clinic kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center at sa A Young Building, Yulo Street, Atubal sa Mintan Hotel. Actually, libre din ang konsultasyon, ay kamot bayaran.
0: Correct, Sir Josil. Kagti magaan, pakamodras ang hint kung anong mga vitamina, minerals, ang mahimo deficient ka, o kung mga hormones, even lakip sa mo sa nga, thyroid. Matagan ka ideya, bala Sir Josil, ayan may dapat ka i-correct dira. Ano ang mga dapat mo kaunon, dapat mo likawan, para nga maamat-amat, tadlong ang mga ginabatyag sa lawas Sir Josil o kung ang mga kakulangan nga nagaresulta sa hindi maayo na ito na ginabatyag nga kung kaisa Sir Josil kag largely nag-afekto sa aton sa nga pamensaron wa ay lang mahuna-huna sa kadamaan.
1: Ang maayo lang sini kay pwede ini mabuligan pinagi sa insakto nga pagkaon ta sang nutritious nga mga pagkaon nga mapunan ang kakulangan nga mga nutrients sa ato sa lawas. Pero let us all remember nga sa holistic approach sang pag ano sini paghatag naton sang solusyon sa problema just like sa depression, kinahanglan man naton ang pag tawag nato sini maid-id kag ang pagsunod gid dapat sa adlaw-adlaw nga tanan nga dapat ang dapat i-correct naton immediately and ang dapat sini nga punan man naton dayon. Kaya if we speak about foods or pagkaon nga makabulig iya sa depression, mapunggan bala or makapalikaw sa aton nga mag-suffer sa depression, ano nga mga pagkaon ini Dok Leo kag ano nga mga nutrients ini Dok Leo?
0: Kung sa driving, panin Sir Josel, mag-inatawag ka tanga defensive driving mo. So, gina-edukar ni. Sa mga nag-seminar, ha? Klaro, hunta lang katin may iban Sir Josel nga wala ka-seminar mo.
1: Pinamudlohan.
0: That's why makasiling ka nga may termino Sir Josel nga kakulang sa edukasyon pag-abot sa nisdalanon. Kaya mga traffic signs, reading and interpretation. Amo man ipag-abot sa aton sining ika-ayong lawas. Basta nang una-una lang tanga maayo na ginapasunod na aton sa aton sining lawas, sanglit nga na uyuna nagustuhan o kung nagustuhan ta lang.
1: Oo.
0: Pero base sa pagtuon Sir Joseph, may specifically ang mga pagkaon kapag abot sa nutrisyon nga dapat natong tanlungon para mabuligan yung ma-prevent. At tagon natong Sir Joseph, prevent o kung prevention sa isang depression. Ang isa diri sa lista natong Sir Joseph, amo ang balunggay. Di sinubala maguna-una, Sir Joseph, nga pinaagi gali sa pagkaon sa masami o kung pierme o kung regularly isang balunggay, mabuligan galing mapabakod ng atong panghuna-una kung paminsaron.
1: Nga hindi kita magka-stress, hindi kita magka-anxiety, hindi kita magka-panic attack, and hindi kita mag-suffer sa depresyon.
0: Correct, Sir Joseph. Ano ang kaangtanan sang simple nga dahon sa balunggay niya ni pag-abot sa niya sa depression prevention? Ang balunggay, Sir Joseph, dagaya sa ginatawag nutrients. Kaya sometimes ginatawag man gani nga miracle tree. Kung milagroso, kung nakahoy, kung utanon na niyo. Kaya ang iya sir nga dahon nagaangkon sa ginatawag vitamin C, may beta-carotene, may polyphenols, flavonoids, minerals kag plants antioxidant. Ang pamangkot karon, paano yan makabulig o kung anong benepisyo sa isang moringa pag-abot sa depression prevention? Isa, among pag-reduce oxidative stress. Ang aton sa ringa utok uses large amounts of oxygen. This makes it vulnerable to damage from unstable molecules called free radicals. Tigi na reduce ini kinabuligan niya ma-reduce Sir Joseph ng oxidative stress nga ini nga nagaresulta sa cellular damage sa aton sa nga brain, butang balonte pati aton nga brain cells sini kun ginatawag kargado kita sini sa ginatawag oxidative stress nagaka-damage na sa Sir Joseph. So nagka-problema kita sa aton sini kisa paminsaron nga nabudlayan kita sini mag-memorize, magpanumdom, magpaminsar sa mga bagay nga dapat aton paminsaron, especially kung kinanglan aton Sir Joseph sa critical thinking. Libre man lang kung tani na brong iban Sir Joseph daw ay gana magkuha sina. O kung
1: magastos na sa brain cells.
0: Wala man problema Sir Joseph kung ayaw ko ng brain. Magastos sa brain cells. That's why halungan aton ng aton sa brain cells. Ang isang makabulig sa aton among pagkaon sa barunggay. Kaya nga man, isa pagin niya mabuligan niya marido Sir Joseph sa pagkaon sa barunggay, amo ang inflammation. Kaya may anti-inflammatory properties ang yan sa nga dahon. Because chronic inflammation is associated with depression sa pinasin ka mga tao base sa pagtuon. Kaya kung ma-reduce ganing inflammation, mahimo Sir Joseph nga mapanubo manaton sa ni ang risk sa depression.
1: So yun sa balunggay, Dok Leo. Amo ni ganiya, kung may balunggay sa inyo sa nga balay, make the most out of it. Pwede ninyo malakot sa ginaluto ninyo, bisan sa pagkamay-gamay lang, may makuha ka muna ng nutrients. In that way, masupot man kay ang makuha nato sa mga nutrients sa balunggay, may makuha man kita sina katulad ng mga nutrients sa ibang paginato sa mga kinakaon, nga kung magsululupot, substantial to sustain sa kinanglanon sa ato ng lawas. Ang problema lang man gid sa aton kay ginapabayan ta lang nga nagakadagas ang dahon niya bangod kay tamaran kita maghimos, Dok Leo.
0: Magluwas abi pag-abot sa pagkaon, Sir Josila. Pag-abot sa sabor. Magluwas sa sabor sa kadamaan, Sir Joseph, hindi mo appreciate ang isa sa rika pagkaon. Kung ay mo matunaan ng iya sa rika ginatawag nutritional profile. And bioactive compounds and health benefit pagpasulod sa aton sa rika lawas. Kaya kung nagabase ka lang, Sir Joseph, sa kanamiton, hindi tanan niya manamit na sustansya.
1: So mo na nga gamat-amat kami diri tudlo man sa inyo sa mga makuha na to sa mga nutrients sa mga common sini nga mga utanon, kararuton kag prutas nga makitaan sa ato sini nga palibot para may ideya ka mo agudto nga mapunuan ta ang aton lawas sang kinanglanon nga mga nutrients. So aside sa moringa o kon balunggay, Dok Leo, ano pa ang common nga makitaan ta lang sa aton sini nga palibot nga makabulig sa pag-combat sa depression, Dok Leo?
0: Ayan, Sir Joseph, iban sila nagkatakaan na mga ginapakaon ginaton sila blasang hindi manami sila panaborbla.
1: At kung hindi nyo gusto kaunon, pwede nyo man siguro ipagi sa blender kag imnon.
0: Maagi lang gyapon sa tunlan, Sir Joseph. Ang bagay lang sa kilala ko, Sir Joseph, may isang nagtilaw sa ni. Ginkuan gyud bala, ginbukbuk gyud lang ko ni may mortar and pestle siya. Kun almeres bala. Ginrigas gyud mayo butangan gamay tubi pagkatapos gin kutsara. Pero gimnon basta niya gakuret man sa tunlan ba.
1: Ay ban ka muna na malangani sa linya. Why kapsulada?
0: Amo nang masamiya ginahambal sa iban, Sir Josel, nga gusto magpahapos, pero may binipisyo gyapon sa lawas. Like for example, ang simple nga sangkap sa aton kusina, Sir Josel, garlic, kaon naman kita ahos. Amo naman ni isa sa aton sa panugyan, paano makabulig ang ahos pag-abot sa sa depression prevention? Tungod may ara, Sir Josel, sa sulfur compounds, isa sa niya among alasin, kagiban pagit sa mga bioactive substances. Ang isa sa niya mabuligan o kung maprotehiran sa aton, kaya kaon kita regularly sa ahos, antioxidant protection. Ginabuligan parang aton sa niya ginatawag antioxidant defense, magbackward pagid. Makabulig para maprotehiran ang aton sa nga brain cells from oxidative stress. Nagaresulta sa diwat sa brain cell damage. Isa pagid, cardiovascular support. Ang healthy sa nga blood flow, importante, Sir Josel, para sa manami sa nga brain function. Kay nga aman, kinanglan sa nga aton sa nga brain na nagkaigyo nga oxygen kag nutrients para siya mag-function sa isang maayo. Kaya kung manami aton sa nga blood circulation, manami ang aton sa nga blood vessel health, manami sa nga aton sa nga heart health, bastante ina nga mahatag kag mapunaan ang kakulangan, ma-reduce sining inflammation sa aton sininga lawas kag sa aton sininga brain nga sarang naton makuha, Sir Josel, kung nagakaon kita sang ahos.
1: Amo ning medyo mabulubudlay ni mapait katamang balunggay pagkatapos ang ahos makahang naman nga mapait. Pero we have the Santon Plus Gold Capsule nga may balunggay kag may garlic. Pagkatapos may mangustin, may ampalaya, kag may spirulina. May tatlo pagid ka ingrediente ini nga upod. So kung mag-inom ikaw sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, parte iya sa kung paano nato ni combat ang depression. Komo kay primarily balunggay dako bulig ya kag garlic. Ti may upod nga mangustin ang palaya kag spirulina. Makabulig pagidayhan ini sila ang mga ingrediente nga ini, Dok Leo. Agud to nga makombat nato ng depression.
0: So mapanami pagid, Sir Josel, lang ila sini nga epekto. Tungod sa ila sini nga synergistic effect and benefit diri sa aton. Kumbaga ang isa kag isa nagabinuligay. Ang ila sini nga main goal, Sir Josel, mahatagan kita sini sang natuag pagpuno o kundugang sa mga kakulangan sa aton sini nga lawas, especially pag abot sini sa nutrisyon. Kaya man ang spirulina ginatawag man, Sir Josel, nga superfood. Ang mangustin, especially iya sa nga panit para sa mga bukol-bukol inflammation, which is ang chronic inflammation, may labot o kung may angot mo, Sir Josel, sa depression, sa padayon sini nga mga pagtuon na sang aton sini mga ginatawag siyentista, kay mga researcher. Kagiban pagid sini nga mga sangkap, Sir Josel, nga isa pagid yung mga afekto sa aton sini nga mudo, amo ang sugar, nga kung may imbalances dira, afektado ang aton sini nga paminsaron, nga irritable kita, ka nagamasinulubon man kita isaman sa iya sa niya mangin ginatawag efekto kung mabatsagan man naton. Tiyara mo, Sir Josel, ang palaya nga may insulin-like effect nga nagabulig protect para sa sugar spikes. Kumbaga, amuni, Sir Josel, ang pagsulod sang papel iya sang Santon Plus Gold Capsule tungod siya sa niya mga sangkap pag-abot iya sa depression prevention pinaagi sa nutrisyon.
1: Kung nabatsagan mo sininga daw atakihon ikaw sa depression, Dok Leo, speaking about supplementation, diri lang kita sa Santon Plus Gold Capsule. Kay tikon daw daw mabatsagan mo na bisan anxietyhon ka pala, Dok Leo, way ka nagana mangungo sang dahon sa balunggay mo. Kag magpusa to sang garlic o kon sang ahos, diri lang kita bis kapsula. Pila ka kapsula sini ang pwede mainom in a day, Dok Leo?
0: Kun Santon Plus Gold, Sir Josel, ano, solamente kung namura ning aton gamiton, pwede kita makatumar up to 3 capsules a day. Isa sa aga, sa udto, kag sa gabi, kag pwede naton mahimo na, Sir Josel, for straight a couple of weeks. Naton sini nga pag tumar. Pero mapanugyan na kung, Sir Josel, hindi tapagulaton na dira na kita sa ginatawag stage nga depressed na kita. kung balaan mo nga daw hindi ka resilient o kung mahina kasi di pag-abot sa ni sa ginatawag pagpabilin sa imo sa nga panghuna-huna nga mabakod pag-abot sa mga challenges, dira pala nga daan kung nagabatsyag ka na nga daw na stress ka gaumpisa na aksyon na kabala ka abit try na bala nga daan tumari isang Sunthone Plus Gold Capsule.
1: Oh, how about ang premium D3 softgel capsule, Dr. Leo? If we speak about mga neurotransmitters, neurons na to, kag ang pag-spike sang blood sugar naton, Dr. Leo, nagapalala ini, especially kung may anxiety ka na nga daan, laban-laban sining magbatsyag ikaw sa dugang pag sining discomfort kung nagasakay mo sining blood sugar level. The fact niya may ara vitamin D3 sa premium D3 softgel capsule wherein nagapabalik ini sa insulin sensitivity sa aton, Dr. Leo. Dako sini ang maambagya para nga makalikaw kita nga mag-suffer sa depression, Dr. Leo.
0: Actually, mo ni Sir Josil, ang padayon nga ginatunan sa subong.
1: Oh.
0: Ini nga ginatawag vitamin D3. Tungod ang vitamin D, Sir Josil, unusual ni sa ako hindi kinaanda ni sa. Dungod nga nag-aakto ini kasubong sa ginatawag hormone kag amuman sa ginatawag vitamin sa aton sa ningalawas. Ang utok na aton, Sir Josil, throughout the brain, may ara kita sa isang vitamin D receptors. Anong matabo, Sir Josil, kung manubo ang aton sa nga vitamin D sa lawas? Base sa pagtuon, gina-relate siya o kung gina-associate siya sa increased depression risk, sa fatigue, low mood, poor immune function, kag-reduced all or overall well-being. Ang ining link, Sir Josil, kung ining kaangtanan, sa sigi-sigi sa nga pagpadayon ng pagtuon, nag-appear si Sir Josil o kung nagagwagid sa mga pagtuon. So karon, ano naman ang matabo kung nagapasulod kita sang vitamin D3 sa aton sa ringa lawas, nagabulig para masuportahan ng aton sa ringa neurotransmitter production. Ang vitamin D sa pagtuon, nagapakita nga may influensya. Involved iya sa ginatawag serotonin regulation. Timbagambal kita nga serotonin, Sir Josil, dira na sa aton sa ringa modo. Maapektuhan o kung may angot sa aton sa ringa modo. Ang serotonin, tuman kadako ang iya sa ringa papel sa aton sa ringa mood. Kaya ginasuportahan man sa ringa ang brain function. Tungod nga involved ang vitamin D sa nerve cell production, sa brain development, and communication between neurons. Kag nagapakita ganin, Sir Josil, nga kung halimbawa nagapasilak ka lang sa adlaw, simple nga pagpasilak sini sa adlaw, may positibo ining efekto sa aton sini nga modo, pinaagi sa biological and behavioral mechanisms, pinaagi sa kung paano nag-function ng aton sa nga lawas, kag kung paano ng aton sa nga actions o kung mga habits positibo nga naga-affecto sa manami sa nga resulta sa aton paminsaron.
1: Amo niya, kung gusto niyo magtawhay paminsaron ninyo, magnami mudo ninyo, sunlight is free.
0: Isa.
1: Dapat timunta na and balansyonta ang nutrients sa ato sa nga lawas. In short, punanta ang mga kulang ng nutrients sa lawas tapos mamangkot kita subong. Ti kay balo ka mo kung anong kulang ng nutrients sa lawas nyo, laban wala.
0: Mm-hmm.
1: So kadto lang mo sa clinic para mabalaan ninyo dito sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street at Tubang Sang Midtown Hotel. Now, speaking about Sunthone Plus Gold Capsule, Premium Retail Soft Gel Capsule, ang mga mabulig niya para makalikaw kita sa malala, sining mga simptomas and depression. How about ang vitamin C? How important ang vitamin C, Dr. Leo, in order to combat nga ini magsetin sa ato ng depression or anong kaimportanteng vitamin C agod nga awayon tang depression, Dr. Leo?
0: Kung importansya sa vitamin C, Sir Josil, lang aton sir ginapamangkot pag-abot siya sa depression prevention, vitamin C is one of the most concentrated vitamin sa aton sir nga brain.
1: Now,
0: so isa na siyang dapat na ton huna-huna-huna, pero why nag-produce, Sir Josil, sa vitamin C nga aton sa nga lawas?
1: Mm.
0: So dapat ariglado gikita sini sa pagpasulod pinaagi sa mga sources na aton sa utanon kag prutas or through supplementation para sa kahapusan na ninyo sini. Like for instance, or for example, ang pagtumar sini isang Sunthone of Vitamin C. Paano makabulig sa prevention na no? Sa depression? Nagabulig para mag-produce ang neurotransmitter. Ang vitamin C nagapartisipar kung may labot ni Sir Josil sa reaksyon nga involbado sa rin kung may angot sa creation sang dopamine. di magambal kita daw paminti amo na naton yung motivation, pressure, reward and learning naton. So kung may i-balance siya na Sir Joseph, pati naton sa nga pagbasa, naton sa nga pag-acquire sa isang knowledge o kung pag-memorize naton efektado sa ni Sir Joseph. Amo man ang production man sa isang norepinephrine, ang naton sa nga kaabtik, ang naton sa nga focus, ara man. Nga kung may i-balance siya Sir Joseph, bisan pa naton sa nga pagpaminsar, ang naton sa nga paghulag, tuman ka bundol. Tuman sa ni kahina kag mahimo ina sa sulod sang lawas naton pinagisabulig sa isang vitamin C nga isa man sang makuhaan naton ukon mangin source naton Sir Josil ang regular nga pagtumar sa isang Sunthorn vitamin C.
1: Okay, kon ini makabulig Dok Leo, for example, ang sa kape abi mahilig ka magpangape, premium D3 coffee mix. May vitamin D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may iban pag itsin ng mga sangkapa, Dukleo. The fact niya, ini makabulig, agud tong, hindi kita pag-atakihon sa depression or from the start stress pagkanto kita sa anxiety. Sa pagpangapi lang, Dukleo, sa premium D3, coffee mix, kay may puno pariho sila sang content sang premium D3 soft gel capsule, that could also help, Dukleo.
0: May mabulig Sir Josil, ano? Though isaman sang aton sinigida panugyan man sa mga nagapamati sa aton, especially kung may ara dira nga masiling naton nga family members nga depressed naman gid. Ang iban sa Sir Josil take caffeine sensitive. So kung mahimo, ipalikaw lang anay. Pero sa piyak man nga bahin kang isaman Sir Josil sang symptoms sa depression, luya lawas mo. Utamaran ka maminsar, utamadan ka mangin impon-impon, kibisan pa sa imo sa nipaminsaron, Sir Josil, ara ang kasubo sa ni, ara ang kahina, ara sa ni kahinay, ang caffeine, Sir Josil, sa ustustuhan ng kadamuon, makabulig papagsik sa aton.
1: Depende sa reaksyon sang natungdan, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josil. Tiidugang mo pagidira ang sustansya, halin sa mga sangkap sa dahon sa balunggay, sa mangustin, sa spirulina, sa phytoantibiotic o kung na ginatawag natural antibiotics sa ringa garlic, kaga iban pagid niya mga sangkap sa ni Sir Josil, makabulig ya, pinagi sa pagpapagsik sa aton, kag pag-provide sang kinahanglanon sa ringa nutrisyon, nga isa Sir Josil nga makabulig comfort sa tao, bala ko na medyo nagihina ang iya sa ringa lawas, pamatsyag, bisang papaminsaron, kung mainit-initan ang iya sa ringa sulok-sulok.
1: Kay dapat adumdumon niya kung may anxiety ng tao, gina-attake ng anxiety pagkatapos sa depressed na siya. Ang pagkaunoy na siya pili, Abido Cleo, bisan pa nga primero, sang una, sang huwag pa sa, hindi pa sa depressed, huwag pa sa anxiety, mapili sa pagkaunoy, hindi ko ni kay basi makapataas akong blood sugar. Pero kung depressed na siya, kagina-attake na siya sa anxiety, whatever pleasing to the eyes niya, laban-laban Dok Leo, daw haton niya na kag iduhol sa babaya.
0: Sa rason, Sir Josil, nga ang mga chemical messengers dito, huwag na siyang balanse. Huwag ka na motivasyon, huwag ka na gana, o pawala ka na lang. Kag ang ibang ganyan, Sir Josil, ang hopelessness bala. Muning mga linangas-langas na lang sa iban, pero daw hindi man mayo pamatian. Yung bala, nung bala ko na nung matabo, pag gusto na lang sa doon, patay kong patay, tutalaway.
1: Pasugti na lang na.
0: Pasugti na lang, oh. Which is, kinahanglan naton sa ginatawag maid-id nga ginatawag pag-usisa sa mga detalye, Sir Josil, sa mga dapat at hindi dapat, especially sa mga family members, ha? Kung may ara ka mo sa isang miyembro sa pamilya nga nag-experience sa sining ginabatyag, bala?
1: No.
0: Tama, kadako ang inyong papel sa ni para nga sila ang maproteksyonan kag maulian.
1: Amoy ni nga kung mag-istaka ka mo sang kape, ang kape na lang may sustansya ka mong makuha. Istaka ka mo na kape, kung nagapangapi ang isabi ka depressed one, may anxiety, kaga masami sinigi na panic attack. Kung gusto nyo mag-istak sang kape, para in kaso, ginman maghambal sa mga piko, at least may kuhaon ka mo, premium D3 coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag Sunthorn Plus coffee mix na lang stock nyo.
0: Manami, good Sir Josil, kung naman ang ilas rin makaugalian na, no? Kag kung narimbawa, hindi man ka pabor nga pa imnon sang ganito caffeinated coffee, abi ang imo sa ring family member, o kung ikaw man mismo, Kasi depende sa mga preferences ni Sir Josil eh.
1: Oh.
0: May tao yang hiyang sa caffeine, may tao man yang gaandam gid sa hindi sa magpasulod sa lawas. Sina, ma-recommend na to niya Sir Josil, either. Either sa duha, pilian nyo lang. Ukon, may mga texter kita Sir Josil, sa nga duha gid ang ila sa ginainom. Kaya puro mo naman nami mo.
1: Mm.
0: Either Santhon Plus Coffee Mix, Wising Caffeine,
1: oh.
0: Or Santhon Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Tungod nga may ara sang cinnamon kag turmeric ining aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man papagsik sa aton lawas Sir Josil, panayanaya sa aton mudo tungod nga nagabulig sa balanse sang blood sugar kay nagapakalma man sang chronic inflammation sa aton lawas.
1: Pero ang mga ginatake na gidya Doc Leo sang depression, even though we are after for the prevention na. Pero sa mga ginatake na, or if not, sa mga nagabatsyag na, actually, ang pagpakalma sa ila from the very start, nabalaan mo na medyo balisa kung sa Tagalog na siya, is very, very important. Actually, ang isa sina makapakalma, bisan sa singhot-singhot lang, Dok Leo mo, inang mambal nga, daw kalain na pamatsyag ko, daw anxiety hon ako,
0: mm-hmm.
1: Daw matupa ni karong depresyon kung maglala, pag magsigi pa, pasinghutan nyo sang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Amo na gani nga sa aton, sir nga sabi, sa naturopathic medicine, Sir Josil, ano? Maginatawag kita nga aromatherapy.
1: Mm-hmm.
0: May focus kita dira nga sa mga tao, depende kung anong imo, sir nga kondisyonon, lakip na sila medyo ginanerbios o tuma na kabalaka, may ipasimot kasi ng Sir Josil nga nagabulig parelax sa ila.
1: Oh.
0: In fact, kaya nga ito, sa olfactory system, Sir Josil, mas madasig ang yasa nga response kumpara mo sa tumaron mo pa mo.
1: Mm-hmm.
0: Na mag-agi-agi pa sa mga sistema na ito. Ariya, makasimot ka lang sa kabagay, Sir Josil, nga ang humot sina ako ng sense sina, mahimo nga ibalik ka, Sir Josil, denikada sa nagliligad sa imo kabuhi nga madumduman mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagparelax mo na sa imo, sagto, mahimo ka magparelax o magpakalma, kaya magpanami man sa imo sa nipaminsaron, subong. Ang isa nga makabulig sa Sir Josil, kung nagpasimhot ka o kung ginagamit mong scent sang aton sa rin nga ginatawag as Santhon Plus Herbal Oil, amo ang peppermint nga ra-dira.
1: No.
0: Nagabulig man restore sa aton sa rin nga focus and alertness, kaya nagpa-relax. Hindi lang sa aton pangunauna, lakip na sa aton sa rin nga lawas.
1: Actually, may mga may anxiety. Grabe ang ila sa ninyo recollection sa memory sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Parehas na yung, for example, ang scent ng sa Santhon Plus Herbal Oil, kung naan nagagamit bala sini, pagpasinghot mo siya, makadumdum siya, ay, doon mo naging pasinghot mo sakon sa nagliga, doon mm-hmm. Nami pamatsyagan ko.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman nila na bisan dinikada na gani ang naglilipas, tinuig na naglilipas. Amo na sila man kamatinandaon sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Doc Leo.
0: Mm-hmm. Correct, Sir Josil.
1: Okay. So initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Basi mamangkot ka mo kung din ka mo pwede ka bakal sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy number one gina. Basta ang tatak Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo ka bakal man sini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Sa siyudad sang Bacolod, pwede ka mo kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto ang produkto na sang Yes to Health Incorporated. Napahamtang ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Sa sudad naman sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon sa clinic. Available dira ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Ara sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel. Bukas na from 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. Kung wala sang clinic, wala sang store, si Yes to Health, wala man sang branch, sang ginpanglawag na ito sa mga drugstores, sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kagang isa pag-idari, Doc Leo, na notice na ito sa may mga depression, even though aware after of prevention, pero kung may nagasit inagani sa inyo, primero stress, sunod sina is anxiety. Kung kay Sabala, Doc Leo, ay naslapaki sa ila sining kogalingon, mula sa pagpanglimpyo sa kogalingon. Amo na nga, kung may ara gani, katulad sina, attitude na or pangginawi na, abi ka muna lang nabutang sa habon siguro. Ang makapalimpyo sa lawas na lang imla kong mga habon. Kasi usual gina mga habon, pero hindi nakakugi sang wala pa sa gabatsyag sang anxiety. Kasi hadlok na sa sulod sang banyo magtiner, kung may anxiety siya, laban-laban manghilamos na na, mamubo, manghabon, hulapulason gamay, pagkatapos mamunlaw. So make it a habit niya mag-stack ka mo sang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap para sa guyado, Clayo.
0: Correct, Sir Josil, no? Kaging isa ka patimaan na ton, Sir Josil, nga isa ka tao, hindi pa manggid malala ang yasari niya kondisyon. Like, for example, nag-suppress sa anxiety or depression na Sir Josil, basta makita mo nga nagapanghimos-himos pa siya ako galingon. Katubang pa sa espiho, nagapanghusay, kinatanaw yung sering at sura. Buto ba rin, Sir Josil, may presence of mind pa siya. Pero yung nagaling pawala na Sir Josil, ultimo pagsulod sa banyo, pagtandog sa tubig, doon tamaran na siya, kinanglan ka na Sir Josil sa aton sering pag-alalay o kung pag-intiende. Pero sa piyak man nga bay ng hygiene, Sir Josil, ara ka man depression or stress ka man, labi kag labaw sa tanan ni maintain gid naton. So sa prevention, Sir Josil, hindi lang sa ginatawag depression ng aton sa nidari nga ginatalakay, kundi lakip na, Sir Josil, sa makalalaton nga badatian, tugas ang kagaw, mahimo naton malikawan kung na ginagamit naton nga habon, nagabulig, Sir Josil, neutralize, nagamuad nga bakterya sa aton sa ningalawas, isa sinadira ang paggamit sang Santon Plus Herbal Soap. Kag kung nalimba, sa guya nato na bay kati usual, Sir Josil, magtanaw kita sa espiho, guya naton, ginatanaw naton kung may ano ang diferensya dira mo. Kalabanan, Sir Josil, ano, I suppose mag-appreciate kita kung anong ara sa makita naton sa espiho. Pero ang pinsar sa tao, Sir Josil, nga kung anong diferensya mo makita. Mga pinalian dira, mga dark spots, makabulig dira, Sir Josil, ano, para nga mapanas na amat-amat, magsalalama ang kulor sa aton sa nga guya, sa aton nga liog sa nga kung ginagamitan na aton sa Clear Skin Herbal Soap.
1: May isa dali, Dok Leo, kapamangkot sa nga ako bala, nakulbaan ako permi sa sige nga palanakit sa akon sa nga lawas. Sa kakulba ako bala kung kaysa sa nga daw anxiety hon ako, kay mambal ako nga, hindi naman ako kaubra sa nga naman kanon sa akon pamilya. So ginimnan ko dayon sang Sisda Pain. Palanugiron lang sa Dok Leo. At taliti makalikaw ka sa anxiety, pero hindi mo lang po panaron to ang kagalingon mo nga gamay lang ang sakit. Inom ka dayon sang pain reliever, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kaya actually ang stress ginman makapukaw ginman sa mga ginabatyag naton sa aton sa ring lawas Like ang pagpalanakit sang lawas. Ang kalabanan, Sir Josil, ang maka-experience sang permi pagpalanakit sang lawas ang mga tao nga masami stressed. So dapat aton instead nyo magsige kita sa lig sa pain reliever, may natugalion naton yung magtumar sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santon Vitamin C. Kaya reserve naton yung sasdapin kung hindi rin magwanta ang pananakit sa aton sa ring lawas.
1: Kagang isa pa, hambal nila, para hindi ka na ma-stress, maayo naman na nangawak at may makita sa palibot mo. Pero mas, mas malala ina, bakod you can no longer enjoy the life na sining naton. Number one to enjoy life is to appreciate beauty. So, kinanghan tada yung mata. Tipigan tang mata. Tagyan nakuha ta mga nutrients para sa aton mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, sa mga ginakaon naton, pero hindi naton ina makumplito laban-laban deficient kid, much better ang supplementation, ang pag-inom sang Vision X Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kaya isa makahatag sa ginatawag anxiety, kag-stress sa isa katao, kung na matamat na labo iya sinipandulukan. Ang worrying, ano iha na matabo sa akon 1 year from now, couple of years from now, 5 years from now, basi mabulag ko, basi ano matabo sa akon, nagadugang, nag-escalate, Sir Josil, ang ginatawag mga hindi maayo nga posible symptoms sa batsagan nimo. Pero, malikawan gali naton, ang pagdugang lala sa aton sa negatibo ng mga panghuna-una, advanced thinking, ano, overthinking naton, kung sa subong palangadaan ginahatagan naton sa defensa ang aton sa panulukan tagbata, pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Amin mo, Dok, sa mga lalaki, number one sining nga makapadepressed kung naalaos na gid ang performance, Dok Leo, mo kapin pahambal nila kung sa lalaki sinipti guwapa sawa ko, kung sa mga babae man kag daw dudula na blanggana ambal nila daw na malahan na, Dok Leo. Kag pagkatapos guwapong bana bo sining yung bana ko guwapo nga danto nano na malang ni bay. So sa mga lalaki may solusyon kita dara. Actually, kung permi lang kamu ay gana, pa-check up kamu ha kay basi bala kung may iba niya komplikasyon. Pero kung wala lang gana, bangod na kapoy, stress kung kaisa, mag one capsule sang turbo dietary supplement for men.
0: Actually, Sir Josil, ang paghina sang performance, makadulong, Sir Josil, sang agitawag stress, kag anxiety and depression.
1: Mm.
0: Kag kung ikaw sini ang masami stress, hindi man naman tindog, Sir Josil. I mean, hindi magtindog. Hindi ka makatindog, may planakit sang lawas. Panghina sa imo sa ni kaunuran, kagtilakip lang dapat, dara...
1: Tiga?
0: Oo, tani dapat magtiga. Afektado man, Sir Josil. Pero may good news kita sa aton, mga tagpanamati, Sir Josil. Especially sa mga nagapamangkot sa aton, pwede mabakal online na, Doc.
1: Pwede gid.
0: Oo, pwede gid. Aring sa bats ni, tungod sa klavo, waska, kagmaka, nga sangkap sa ni, nagabulig, Sir Josil, padugang sa aton sa nga pwersa, ang kombinasyon sa ni, nagabulig, batak, kagdugang, pasaka sa ni, sang libido, amat-amat pabalik sang gana, panami sang blood circulation, kag, isa pagid, panayanaya, bulig sa aton sa nga panghuna-huna. Tisinobla, Sir Josil, ni ganahan. Kun imo sa nga pamatyag, fully charged ka. Hindi lang the spirit is willing, ha? But the flesh is strong, gede. Ginakargahan mo sang sustansya o kung naginatawag bulig, halin sa nisa binipiso sang makagaglavo o waska nga duha ka mayor na ingrediente sa ngatong sa nga turbo dietary food supplement.
1: So 30 minutes before loving, ha? Turbo dietary supplement for men. Galing kita o langalan, tas tiyempo daw matindog na kami ni Dok Leo sa niya. Alang-alan na kami sa tiyempo, alang-alan to sa tiyempo sa ato sinayang pagparagad, ano pa bimimo namo ni Dok Leo, sinay matindog kami sa amon, sinay pulungkuhan ni sa announcer's booth.

0: Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Even sa aton sa mga pagpangape, ang pagpili sa coffee, no? Sa nga produkto sa Yes to Health Incorporated, makabulig man para sa aton sa nga ikaayong lawas. Subaybayan na masunod aton sa nga talakayan sa kinaanda ng inyo sa Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasunok pa sa grasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ang tasining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you, gida, sa kay Dr. Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si katropang Josil Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM. XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain.

0: Siglang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika. Roma City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Miyerkules, petsa 24 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudo.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines!
1: Rene Baterbonia, gindala na sa iyaulihi nga palahuayan, subong adlaw, lidibo ka mga tawo, lakip na ang pamilya, kaabiyanan kag taga-suporta, nagtambong.
0: Headlines!
2: 15 anyos nga suspect sa pagpanglothang sa Tacloban, ginpasakaan sang murder, kagiban pa nga kaso sunod sa PNP. Polis nga tag-iyas ang pusil, posible man makasuhan.
0: Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa nga tungging paninyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginlubong na si Rene Baterbonia subong nga Miyerkules sa Hunyo 24, masobra duha ka semana matapos nga nalumos sa Ateneo Men's Basketball Team Building Event sa Dipaculaw, Aurora. Antes ang pagdulong sa iyaulihi nga palahuayan, linibo ka mga miyembro sang pamilya, mga abyan kag mga sumalakdag ang nagtipon agud maghatag sang ila katapusan nga pagtahod kag maghalad sang pangabuyo sa iya misa sa lubong sa Talakugon Municipal Gymnasium sa Agusan del Sur, subong nga aga. Samtang pila ka mga pamuluyo ang nagbuylog kag nagulat nga maglabay ang bangkay ni Rene Baterbonia samtang ginadulong ini sa Barangay Labnig Memorial Cemetery sa Talakugon, Agusan del Sur. Madumduman nga sang damlag lang dirigin hiwat ang archery event sang palarong pambansa 2026 sa diinangin host ang probinsya ni Rene nga Agusan del Sur. Ang presidente sang pagkalumos ni Baterbonia kag adili ang nagtugas ang panawagan para sa dugang proteksyon para sa mga estudyante nga atleta kag institutional nga salabton. Si adili naman sa piyak nga bahin ginpabalik na sa iya pamilya sa Nigeria.
0: Express Balita.
2: Kaga sa atong dugang balita nasyonal, nagpasaka sang asod-asod nga reklamo ang kapulisan batok sa 15 anyos nga estudyante nga imbolbado sa pagpanglothang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa interview sa XFM 99.5 Mega Manila kay Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza sang PRO8, ginpahayag nga may ginpasaka nga reklamo kagabi sa Tacloban City Prosecutor's Office batok sa Child in Conflict with the Law o kon CICL nga 15 anyos nga suspect. Samtang ang 14 anyos naman nga suspect magapaidalom sa inversion program sang Social Welfare and City Development Office sa kon CSWDO. Ang mga panumbungon ginareport nga nagalakip sang 3 counts sang murder, 3 counts sang frustrated murder kagiban pa nga mga reklamo may kaangtanan sa physical injury. Samtang magapangatubang sang dismissal kag posible nga kaso kriminal ang babae nga pulis nga nagapanag-iya sang service firearm nga gingamit sa makamamatay nga school shooting sa Tacloban City. Sa manakanyang press call or briefing, ginsiling ni Philippine National Police kon PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco nga yara na sa restrictive custody ang pulis samtang ginapaidalom sa pre-charge investigation kag summary dismissal proceedings. Magluwas sa administrative charges, mahimo man sunod kay Ko nga manabat sa pagkadula sa iyang service firearm kagiban pa nga liabilities may kaangtanan sa insidente. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan ang 9mm Glock 17 nga narecover sa 14 anyos nga suspect ang narehestro kagin issue sa nasambit nga police officer nga naka-assign sa Police Regional Office 8. Padayon pa ang ginahibalo sa mga otoridad kung paano nalabot sa kamot sa minor di edad ang service firearm nga sa ulihi gingamit sa pagpangluthang sa San Jose National High School.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa na, ba't yan ang mga top of the hour news nga builogid nga gradulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Feeling mo bala, wala ka sang energy kag lutoy piyerme? Oras na agad mag-reset, pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Coffee Mix. Inanghimo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso kag malunggay, mga ingrediente nga puno sa health benefits. Ginapakigbatuan siniyang fatigue, kaginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-FM
3: XFM
0: Zantun Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Zantun Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Zantun Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zantun Plus Gold. Sa mga butika. Zantun Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainbidyang sabor sang Zantun Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Zantun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Zantun Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zantun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Zantun Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantun Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantun Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantun Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantun Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
14: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, tangkalang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika. X.
3: X.
0: F. M.
3: X. F. M.
15: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: may mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Dito naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yamitay ko na sa
0: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Rojas City Capias, and all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy!
1: Wow!
0: So mga hapon mga katropa, di maging kaupod niya naman kami hani katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Today mga katropa is Wednesday!
1: Wow!
0: Yes, Miyerkules nga adlaw na June 24, 2026!
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, kamudira tanan?
1: Wow!
0: Kamusta inyong pagpangabuhi dira? Okay na okay mga katropa peeps naton. Ang ibang dira ng mga katropa naton nga hindi okay. Sige lang ka, balang araw magiging okay man ka mo sa gihapon.
1: Wow!
0: This time mga katropa, ti ululupod na naman kita ha nga mag istorya hanay
2: magdamyawanay
0: kag magbardagulan.
1: Yahoo!
0: Danyo na naman kami ani katropang Joy para masadya na naman kita subong hapon sang Miyerkules. Te syempre ginatanaw tanay, ginatamyaw tanay ha, bago ang tanan. Ang mga katropang class members naton nga nagabinar dagul na sa aton nga comment section. Sa mga nagatanaw dira sa aton ha, mayong hapon sa aton nga tagpalamati sa mga radio, good afternoon gid.
1: Wow!
0: Alright mga katropa, syempre dira sa family Bautista ni katropang Ma'am Lorna.
1: Yahoo!
0: Good afternoon noon gid sa may bangin sang Barangay Lunoy, labi na dira kay katropang Chris Dan, Jed Andre, kay Gladen, kay Chris Bofiel, iba sa ibang padraga pamilya ha ni Ma'am Lorna sa may bangin sang Luktugan. Ay mayong hapon gid. Kag syempre sa aton nga mga katropa peeps nga naka-chin in, naka-monitor na sa tagsa kalilisuan sa ilang nga mga radio.
1: Wow!
0: Sa transistor radio manina o kun Bluetooth speaker.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, mayayad nga afternoon. Tiupdan nyo naman si katropang Ira and katropang Joy. Kaya tiuway man ka mo choice dira. Kag syempre mga katropa sa tundira nga mga tagpalamati nga naga plastar na. Anong plastada? Tada mga katropa.
1: Yeah,
0: for sure, ang iba naga duyan-duya naman ini. Di ang iba naga pulo pa nga pinas sa mga alas dos di sa isang hapon.
1: Yeah!
0: Sige sa liwat ha, happy happy tuning in.
2: Yes, of course, happy happy tuning in. Happy happy Wednesday afternoon sa mga katropa dito nga naka-monitor na sa atin sa sumong hapon. Ay, kamusta, kamusta ka mabaladra mga katropa? Kamusta ba lang inyong San Juan sa sumong adlaw? Ay, happy happy kapiyastahan gira kay Senior San Juan de Bautista. Kapiyastahan sumong sang San Juan nga patron katropa.
1: Wow!
2: Ay, sa mga katropa peeps na ito na ti tawag sinigani, kuan mangin responsable sa pagbasa dira sa inyong mga katropa sa alagyan. Okay lang kung nagapapuli karon, hindi lang nagapakadto kaina no kay manti mabasa kagidya nga wala kadalasang bayo. Di happy happy fiesta once again sa mga taga San Juan baybay dira nga naga-celebrate gid sa ilang kafiestahan sa subong nga adlaw. Kag syempre sa mga katropa naton nga nagapamati sa aton subong di man ka mga bahin sa nga siyudad sang Rojas. Ara man kamo sa 16 na ka mga kabanawahanan dira sa ato sa bugos nga probinsya sang Capiz, sa mga kaiting naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas kag mapa all over the Philippines ka man or isa ka man ka OFW subong nga tinaka-monitor sa ato nga FB Live sa subong nga hapon. Mayong adlaw gidra, mayong aga, mayong udto or mayong hapon sa inyong mga katropa peeps. Kag syempre sa subong nga hapon tigabay pa nga makahatag na makita liwat kami ay mini katropa pang Ira sa inyo sa kalingawan, good vibes kag bardagulan susubong ng Miyerkules sang hapon.
0: Yeah. Mga katropa, sa aton nga question of the day for today, katropang Neil, ano ba lang aton nga pamangkot? Ano ba lang pag-asabton sa mga katropa peeps naton? Abi, ipakita rin na sila para magkapanumdom sila gilayon. Ara mga katropa peeps, kung nagalantaw ka mo sa aton nga live subong, di shout out gina sa aton nga 11,000 viewers. At isabat na kamudera, pakigbahin na kamudera sa aton nga comment section. Mga katropa, sinogid bala dapat ang nagagasto? Ang gapangaluyag o kunang ginapangaluyagan?
2: Sa panggasto na ba dito katropa?
0: Di bulubalda naman sining bulsa sa mga katropa naton eh. Ara gid ha sa mga katropa naton ti balaan ta mandra sa istag sa kaisa sa inyo labi na sa mga katropang boys. Nag-agi gid kamo sa subong siniya nga sitwasyon. Haiti ano gid bala ang napamatud-an niyo sin o gid bala dapat ang nagagasto ang gapangaluyag o kunang ginapangaluyagan. Asa imo bet katropang Joy?
2: Mm-hmm. Tay para sa ato katropang ay tido kuha na gid man ina ado komo na gid man ina sa mga ina pangaliyag stage ba lang ti lalaki ang naga-effort. So basically laban na sa ila ti sila yang nagapavibo eh. Sila ang nagagasto, sila ang naga-extra effort. Kaman ti expected ganin sa ila kay man sila ang naga-court or sila ang nagapangaliyag sa babae. Pero para man yung iban nga mga babae nga nabalaan nato nga ti bisan pangaliyag stage pa lang tindi sila gusto yung gastusan sila sa lalaki, no? Kung magagawa sila kunuti kay KB or hati sa gasto. Mga muna katropag ay.
0: Yes. At sa akon, katropang Joy, kung sa pangaluyag stage pa lang, dapat ang nagagasto yung mostly dapat ang nagapangaluyag.
2: Oo, nauya man tayo.
0: Oo, syempre, ang imugin pangaluyaga, nagapaukoy na to si God. Yan mo, why na siya nagagasto sa kagalingon niya sa iban-iban, dara nga magabay-bagay. Ay, galing sa gin pangaluyagan mo siya. For example, na binag-akat ka din, ay tialangan nga siya ang magagasto. Ay, hindi pwede, dapat ikaw. Nagapay munong ng isa tublagon mo ay ikaw na gastos ang tanan. Pero ha, sinambal mo gani ka tropang Joy nga ti mayara mga tao nga hindi gusto nga ginagastosan sila ha, kaya syempre base bala sa ulihi isumbat pa ina sa ila ay true. Naglain ka.
2: Ay ti minaa isok ton kapakatropang ay.
0: Sige pero ano gidya ako man gidya ang nagapangaluyag dapat ang magagasto. Hindi magid sang tanan-tanan. Pwede buligay lang hasta nga maging kamo. Pero ang balita to balo pwede vote mga ma'am. Ay sige to abasi kuno kag mabuslot ang iya nga bulsa. Siya na lang. Uy ka man ginapangaluyagan to.
2: Kunyari lang kayo, katropang Joy.
0: Ay, siyang una siguro, katropang Joy. Kay man, si Totoo Vals ang soltero pa siya sa mga, ano ganito, o sa edad, desen, niya, dara o po na 20. Boss, for sure, nangaluyag, manin siya sa isda kababayi. Hindi mahimo nga wala, hati. Nagasto ka man, Totoo Vals. Sino ba na katropang Joy?
2: Oh, basi ang gina-istorya, yabala ni katropang Totoo Vals ang siyang una nga naagyan. Yati sige ari si katropang Kenneth ang kapangaliyag ang dapat magastos.
1: Oh no!
0: Diba, hambal ta, dapat. Sila ganiya ang kwansi na obligasyon na niya.
2: Si katropa ang samputan, huwari, nagsampot na naman siya, oh. Babae, lalaki, pwede gumastos. Depende yan kung sino ang may pera.
0: Yes, tama ka dira, katropang. Si samputan vlog atong nagsabat.
2: Iya, to subat nga duwa.
0: Ay, sige, thank you so much, ha. Amo ganiya na ang hambal ta. Kung sino lang dira ang may ara-ara at pwede gid makahatag ng kusa ay nang hindi wala labag sa kalooban.
2: Nang wala ka pudag-pudag, charot.
0: Yes.
2: Si katropang Sir Melbs, si katropang ay nang sabat man o, ang kapangaliyag magasto kag busgon niya dap. Busgon niya tapos kaunundason. Hambali katropang Tyra.
0: Mangdan mo naman si katropang Tyra, Sir Melbs, ha. Ay, good afternoon, dranay sa aton katropa sa may bahay sang Bungpong Dulunan. Katropang Tyra, Villian Nueva. So yan dra ga pamilya. O sige tra pang Rafaelo Silinya. Tol pasete, para ni sa imo ang question. Angga pangaluyag dapat ang gagasto para hindi ka mabasted. Kaya muna akon kinubra sang ako na nalantawa na asawa ko siya. Oh, wow. Grabe. Pagit siya katropang Rafael.
1: Wow.
0: Ay, di sa nag-asawa. Hay, naka mo. Siya nang gagasto katropang Rafael. Siya nang gagasto pero yung mugyapon kwarta. Sige, ati. Basta katropang boys niya nagpabugal-bugal. Gidi niya dapat ang nagpangaluya. Gidi niya ang magagasto. Pero sige lang. Kaya siya katropang samputan vlog niya ho. Kwan man siya yan ng praktikal babayi kag lalaki ko na ti pwede gin makagasto ay mayara mo na bikis aka tropang joy nga babayi nga pangaluyag sa lalaki. May nabatian ka na sina
2: do wala pa man
0: ay may nabatian
2: I mean wala pa man ko nakilala personally pero nababatian tas siguro yes.
0: mayara gin sige sila na nabahala magasto dira iya kay ginusto na nila. Alright mga katropa, sa Gyapon na nagahulat-hulat kami dito sa inyo mga sabat. Basi may dugang pakamudara nga sabat sa aton nga pamangkot. O si katropang Crystal, dumagin sabat, dira katropang
2: ay,
0: Joy ho.
2: Sige, arido ka laba, abe. Bawasaling niya, yahoo, question for today. Pwerte, kaya maghatag sa question si katropang Mir.
0: Mangdan ba itong katropang?
2: Oo, namandan. Basta katropang nila nagkapulupong ko alam sago. Sige, sabat ni katropang Crystal. Siyempre, ang nagapangaluyag, ano siya, diamond.
0: Ay, diamond. Pag-indi kay katropang Crystal. Yan, so siya.
1: Yahoo!
0: Sige, diba? Kasi siyempre, mga katropang girls, hindi na niya gusto nga mag-inasto. Kahit di tamo, manasalaya ginabakal sila nga kaugalingon. Alright, mga katropa, padayo na dito sa pagsabat sa aton nga pamangkot. Ang inaanay nga question of the day, ang builog yan nga ganadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang maka kaglavowaska herbal extract nga popular gino sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropang boys natin dyan, gamitan nyo ini ha 30 minutos antes sang loving-loving kay Mrs. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar o kung pwede man mabakal online na pinagidra sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men. Sulit ka kun nakaturbo ka.
1: Wow!

0: Yes, iti susubungan na yung itinion mga katropa peeps. Nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan ang inyong mga radio. Baskugan ang inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Kitang mabatian ha, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya Sangkapius. Siyempre, nagapalayag man kita dito yan sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Sa 96.7 sa XFM Bacolod. Siyempre, dira pagidiya sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Good afternoon mga katropa peeps. And last but not the least, dira sa 98.5 MHz sa XFM Kalaon. Mayong hapon gid sa liwat sa mga katropang sister stations naton nga di naka-hook up na, naka-monitor na. Samtang naga-duty-duty ka mo dati. Huwag ka mo mahimo, ahimu, anyo, anay sa katropang Joy and katropang Ira bilang background. Yeah! Alright.
1: Yes, of course, sa mga katropa man eton sa subong nga hapon, tiwala lang kita nagapalayag. Pinaga sa inyong mga transistor radio dara or sa aton nga FB Live sa subong nga hapon. Kaya man, mga katropa, live na live makita pinagaya sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, basi wala ba kamundira sa aton nga application, bati mag-install na, kaya man, tiwala gibayad. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa tagsan ninyo kapag Google Play Store dira. So, install na sa inyong mga cellphone or tablet para di man ka bumagat ito mga katropa, anytime, anywhere, malabuot mo na kita, mapamatian mo ang tanan ng mga nanarisari ng mga estasyon sa XFM Philippines. Pinagi lang sa pag-open sa isa ka-application ang XFM Radio Network app. So, arad na daratanan, mapamusika, mapaprograma, entertainment programs, the all-in-one ni na mga katropa. Gamit lang sa liwad ang XFM Radio Network sa inyo mga cellphone.
0: Yahoo! Yes, kag syempre mga katropa, subong nga hapon. Di live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page.
2: Wow!
0: Ang atin nga XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Atin nga backup account mga katropa peeps. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, di search na dira sa inyo nga mga Facebook. Sa liwat ha, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Subong nga hapon mga katropa peeps. Di nagpabilin ini sa 3,300 followers. Thank you so much gida sa mga katropa naton ang padayon nagasuporta sa aton. Kag syempre sa mga wala pa dira, ti ano pang ginahulat niyo? I-like and follow na ang aton nga page para updated man kamo sa nagakahitabo diri sa aton nga kalibutan.
2: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa sa aton nga comment section ang everyday tagad ginahambal sa inyo ha. Nga ti pwedeng-pwede gid kamo dira maka-comment. Feel free gid to drop your comments sa inyong mga pa-shoutout. Talamiyamon, birthday manina, anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ano manina nga ginabatsyag yun dira subong nga hapon? Pwedeng-pwede gid mga katropa. Ipalabot lang dira sa atin nga comment section. Kay ti basahon inatanan sa kahanginan sa inyong mga DJ Chika
2: Bias.
1: Yes, of course mga katropa. Speaking of comments dira, ti saliwat, feel free to send in sa inyo pa nga panamiyaw dira sa ating comment section. Pero base wala ka mo dira sa data nga pang comment sa ating Facebook Live, aba di pwede mo sa gihapon magpalabot pinagi sa pag-text sa ating XFM text line number. Base wala ka pa dira sa ating numero, isave lang ang 09088625225. So once again naman siya ang ating XFM text line number mga katropa. Pwede-pwede ka mo dira kapalabot sa inyo mga panamiyaw, mga reklamo, aba reklamo kag kung ano pa man, pinagya sa pag-check sa ina nga number. Kag syempre, hindi ba magkalipada sa mga katropa natin nga nag-kwan, gino, or may mga internet or smart TV sa ilang mga panimalay, pwedeng-pwede kita maglantaw sa aton mga live programs dito sa XFM Philippines. Pinagya sa pagkanto sa aton nga YouTube channel. Yes, mga katropa, you heard it right. Nag-live man kita simultaneous sa aton nga YouTube channel every time. Pagkita lang ang 106.5 XFM Roja City Cafe. So pwede magkatuwa na natin ang Facebook Live sa Subong. Ara dira nakapin, ara dira nakakomment ang aton nga mga social media links. Included na ang aton nga YouTube channel. Don't forget kid ha nga mag-subscribe. Gabanti libre, wala ginsang bayad. Nga mag-subscribe sa aton nga official YouTube channel, mga katropa. And of course, also pakipindot na lang ang notification bell, ang bell icon na bala sa atong YouTube channel para always gig kamo ya i-remind, hindi gig kamo malipat kaman ti i-notify gig kamo always ti YouTube every time nga nag-start ng inyong mga paborito nga programa dere sa XFM Rojas mga katropa. Kag syempre ang atong backup page sumong ang may 3,300 followers sa XFM Rojas 106.5 kaman ti mo na ginagamit natong sumong backup account sa aton mga live programs, sa aton nga mga posting, although nakakuan makita, naka-cross-post makita sa aton nga original account, pero ti-restricted sa gihapon ni Lolo Mets. So, hindi ka mo dito magka-comment, mga katropa. Good afternoon mga katropa peeps, tinag-upload na sa atin programa si katropang Sir Solomon Antonio Abaw, ang tropa peeps naton dira sa may Ponte Fedra Capiz. Kamusta, kamusta katropang Sir Solomon? Yahoo! Kamusta ang koleksyon mo da? Damo na bala sang kwarta? Damo na dira ang nakolekta mo? Sige, si katropang Sete Kinet of Early Bird ng aton nga katropa. Oh, good afternoon! Katropang Iron, katropang Joy. Pwede niyo po ako add sa GC. Ay, di nga man! Di ba yung pangitaan talaga ni na baagi para ma-add ka dito? Ay, di. Imo na desisyon nga nag-left, nga nag-leave ikaw ka, katropang Kenneth. Tapos karon sumong, mahambal ka naman din nga i-add ka naman!
2: Pero katropang Kenneth, katropang ay mangkotabi si katropang Kenneth kung anong reason nga ba nag-leave siya to?
1: Ano, katropang Kenneth? At ano gid ba lang ang matuod-tuod nga reason ha? Bawal binuteg ha? Anong imo reason nga ba nag-leave ikaw? Tapos sumong, mahambal ka naman nga i-add ikaw? Galingin, manang ulo namon ka. Gabi, sabdaan na ina kung valid imo reason. At iya, basi magduwa-duwa pa karon si katropang nili-add ka niya. Kaga, syempre, sino pa dyan katropang Joy? Kaya nagkurit-kurit ni sa ako, no?
2: Mm-hmm. Magluwas ang katropang Solomon, katropang Kenneth. Abati siyempre, ariman ho, nagapang tatlo ang solid nga katropa man si Crystal Maria Joy Libardo.
3: Wow!
2: Nagpaula na sa iya mga pa-heart-heart sa subong hapon. Aba, nanarisari lang ho, may iitsa niya pababaw. Basta may heart kid siya, latakid niya nga in lababo ang above na ito talaga. Sige, thank you so much na katropang Crystal. Siyempre, ari man si Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Bisanti, malayo na kita. Wala ginagakalipas sa aton nga programa. Nagba-highlight na siya sumong. Thank you so much kada Ma'am Emmy. Kamusta, kamusta darang Jack's Laundry Hub? Kamusta ba lang paglulabat na dira? Di man hapon lang dira sa mga taga Jack's Laundry Hub. Especially na kay katropang Ma'am Emmy Tandog.
1: Aww. Si Ma'am Emmy, halaman nga ni Liv sa GC. Ano man balayhan ang rason ni Ma'am Emmy? Sabi mga katropa, i-drop dira inyo nga mga rason ha. Kag syempre ang inyo mga answer as atan nga question of the day.
2: Sabi ko gani katropa, ay amo to ang question of the
1: day. Sige, sige katropang Duduy ho. Good afternoon katropang Iron, katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Kamusta dira katropa? Ang Duy Arthur, kung kahapon medyo late ikaw ti subong, very early ang aton nga katropa.
4: Sana
1: hindi siya goro busy ha. Sige, amay yung hapon andira sa iba nga family. Si katropang Kenneth ho, ginagreet niya ginsang happy happy fiesta dira sa Banua It Sigma.
3: Yahoo!
1: Ay, happy happy fiesta gidira sa inyo katropang Kenneth. Mabuhay gid ang Banua It Sigma. Kamusta ang handa? Anyo da katropang Kenneth?
0: Basi may bilin pa man da. Kaga syempre mga katropa, si katropang Rio Vincent Hame. Mayong hapon katropang ay at katropang Troy. Ay bumalik ang ato niya katropa peeps. Sige mayong hapon mandara sa imo. Kamusta ang imo dara nga pag-duty-duty sa inyo nga office? Samta naga duty-duty ikaw ti nagapulo pa mati ay nagamonitor sige hapon sa atin nga live.
2: Sige, sa katropang Kenneth ha, ti katropang Ira, palagi kami nagapamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz.
0: Wow! Sige,
2: sa katropang Sir Mel, sa good afternoon mga kapahon, DJ Ira Kagligaya, nakatutok na ang The Pump Crate Boys, ang tropang Buklan, kag Marites, ang Five Cell Boys, syempre ang Direktoda, kag ang mga class members ko no, sa sumong nga hapon.
0: Yahoo!
2: Intingob na lang ni katropang Sir Mel ha, para tiwa lagi siya malipatan sa mga katropa peeps this afternoon. Si katropang Tuto Val, ay good morning palang kuno yahong katropang ay.
0: Yeah!
2: Kag na pulo pang api.
0: Ay, sige to siguro nagakuha na siya. Bago lang siya bangon sa igdaan. Di off mo to Val ha. Sige, rest ka lang dira. Kag di paligo na daso na kay San Juan Subong.
2: Sige, sa katropang Rafael, mayang hapon mga gwapahon. Diwata DJ Ira, kadiwata DJ Joy. Nagatutok na rin teriktoda sa XFM. Roha sam talaga pahuway-huway.
3: Sana all.
2: Mayang pagpulo pahuway dira sa mga teriktoda boys. Di pulo pamati, kamudaranin sa X-rated. Samtang kamunaga pahuway kay angan-angan, di maratsada naman sa ilang pagpulubiyahe.
0: Yahoo!
2: Sa katropang Crystal, good Wednesday everyone. Hello katropang Ira, guwapa kag katropang Joy. Paki-shoutout lang ko sa beautiful girlie ko nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag syempre si Mother Maria Libardo nga nagapaligo kuno sila sa baybay. Dalaman sa gapon niya nga small radio. Uy, hindi tumabasa karon.
0: Ay, grabe. Siguro ginasukbit niya ina katropang Joy o kung ginasabiit niya ina dito sa mga salabita ni
2: sa mga lubito.
0: Yes, bongga si Mama Maria at full support ka sa aton nga programa. Abisa nagapulog paligo. Tiga, nagalanog sa gyapon ng XFM Rojas. Sige, thank you so much once again katropang Mama Maria. Along-along lang kamo dito sa pagpaligo niyo. Kay katropang Ma'am Senaline, nagpa-highlight na. Yahoo! Yes, thank you katropang Ma'am Senaline sa pa-followers and pa-top fans. Sige, si katropang Sir Melbs no, nagpa-highlight man. Si katropang Sir Melbs, happy birthday lang kuno kay Ma'am J.Ann Olano Aldea, kagay Joanna Fuentes. May ara pagid ko no, saya nga kasa nga si Archie. Yahoo! Happy birthday ha sa tatlo dara ka mga abiyan ni katropang Sir Melbs, ganaga sa ulog sa ila kaadlawan. Kag syempre sa aton mga katropa peeps nga nagapulo pa mati sa radyo, may family member kamo dara nga naga birthday subong. Ang ini nga kanta ang paragid sa inyo.

0: Sally White ha, happy happy birthday again sa mga tropa peeps ni katropang Sir Solomon. Sally White ha, kay Ma'am Jian Olano, kay katropang Joanna Fuentes, kagay Cass Anya Archie. Yeah! Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. More birthdays to come. Good health lang as always. Kagay ang importante, may handa man o kung wala, te syempre buhi. Yeah! Saliwat ha, happy happy birthday sa tanan nga may birthday. Si katropang Rafael o gina-shout out niya na si Don Don Dadap. Piyesta da sa baybay na kapuli kahalin sa Barcelona, Spain. Yeah! Ay, basi nagtabok-tabok naman siya ini katropang Rafael. Pero wala gin si katropang Don Don nagapang imbitar, no? Sige lang, abis-ibisiha naman siya dito sa mga bago niya goro nga chicks sa Barcelona. Sige, Don, enjoy ka lang da, Don. Para si katropang Crystal, katropang Ronel, bugtaw na, XFM na, ari nang imong dream girl. Ang alarm clock ni katropang Ronel, walang iba kundi si katropang Crystal Maria John. Yeah! Karon maselos naman si katropang Don Don Dadap.
1: Sige ha, basi magselos-selos naman na karon na kag-ayawan na magkikamibasa ni katropang Ay. Si katropang Solomon, mayang hapon ko na two beautiful ladies, katropang Ira kag Joy, watching live si katropang Solomon, and some talaga pahuway-huway sa idalom sa mangga subong ho, kay man nagapamati siya ko na sa X-Rated, nga nagalanog na sa XFM sa Banuasang, Pontevedra. Wow! Naka-Bluetooth speaker si katropang Solomon sa subong nga hapon. Thank you so much kada katropang Solomon sa pagpalanog na naman darasang X-Rated sa Pontevedra. Tigabay pa ang iyong mga dara neighborhood, makabalanog bati man sa subong hapon. Si katropang Lloyd D. Ariman, good and cool afternoon katropang Ira and Joy. Sining niya wherever I go or whatever I will become. Please don't forget to go back to my school and thank my administrator, my mentors, and the support staff.
2: Wow!
1: Sige, tiye. Ano gidya? Good for you, gidya katropang Lloydie nga nagaulikin sa yapon ikaw sa imo nga ginhalinan nga alma mater school. Sige. Si katropang Rafael, shout out ko no kay Sir Mel Zanisco, founder sa Terektoda. Ara na ang bugas sa daya. Kuaan na to, wow, ang bugas mo.
0: Ay grabe, bongga pagid na. Amo na yang manami nga reminder katropang Rafael. Grasya. Sige, amat-amat na ha, katropang Sir Melbs. Karun, kwaon pa to sang iban. Alright mga katropa, time check kita anay. It's 2:44 in the afternoon na. This time we're gonna say BRB anay. That's bathroom break. Mga katropa, magabuhin lamang kita sang pila kapahanumtom. So kindly stand by.
3: X FM.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo! Mabibili, sabihin ang malapit na butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman!
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Bala Mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. System
4: Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Thank you, Boss of the Stars, sa itong tumisa sa atin. Salamat sa XFM at sa Dr. Lady Sofim sa atin na nagagaan na atutang kang Tiso Stars dahil kami mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras, alas 2:55 na sa hapon. And we're back mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon, ang inyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inilang programa ang buhilog ng Gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton kakutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang aton nga panit kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog gid sa humot sang mangosteen bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa na kun ilakot mo sa ibang nga ingrediente hindi magubang ang properties kag ka-epektibo. Gani ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong nga lugar, pwede man mabakal online at pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita, balik na sa aton programa sa mga hapon. Sa gihapon ng X-Rated. Of

0: turns ang ato na nga mga greetings para sa mga katropa naton nga mga silent listeners. Mayong hapon anay dira sa may mga hinsang Jean Access Boutique kay Ma'am Catherine Famula. Gagati abisar way kita dito, away na kita dito sa Barangay Lawaan. Nagapulo pa mati sa gyapon si katropang Ma'am Catherine Famula. Good afternoon man sa ibo dira nga friend si katropang Ma'am Danilyn Yoreta. Kabusta, kabusta dirang inyo pamintahanon. Wow! Ay, sige lang, apisar nga wain na dira kabakal ang mga katropa pipsi tambo sa Gyapon dira nga mga bakal sa inyo nga butika. And of course, sa mga empleyado manaton dira ha, sa mga pribado o kung naraman sa pampubliko nga mga opisina sa aton mga negosyante gidhang at bisibisihan man sa ilang mga negosyo, sa ilang dira mga sari-sari store, mga nanari-sari nga mga establishment at di may nangamahin rin sa Panay Island. Good afternoon, Gid.
1: Kaga, syempre sa mga katropang SGs na ito nga naka-monitor good as always diri sa X-rated program kada hapon. Din ka mo naga, or di mo ka mo naga julu duty subong nagabantay dira sa inyo mga area of assignment or posting nyo dira. Di malang hapon lang sa mga nagapamati sa ito dira sa bahay sa Pueblo di pa na sa may call center dira sa e-performax subong man sa mga taga Capelco. Kag syempre mga maukod na ito nga tagpalamati dira sa bahin sang kal sa poultry supply sa subog hapon. Kamusta, kamusta ka mo drama ka tropa? Kamusta ba lang inyong mga kahimtangan dira? Kag syempre sa mga katropa taman ng mga security guards di man ka mga building subong, di man ka mga opisina, establishmento komersyal nga nagapamati sa aton subong. Thank you so much gid sa inyo nga pag alokar sang time nga magpamati sa aton. Samtang ka mo nagabulubantay dira or nagatalitindog man or nagapulupungko man sa inyo mga duty sa subong nga hapon.
0: Yahoo! Kag syempre mga katropa, wala tamang ginakalipatan nga tamyawan ang aton mga katropa nga mahuhugod nga vendors. Wow! Ang mga mapisan dira naton nga manugbaligya sa may bahin sang lipunan. Ara man kamo dira sa public market ukon tali pa pa, especially dira sa Chudora Arsenis Trade Center.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, gid. Ilabi na dira kay Ma'am Carmel Lita Union.
2: Wow!
0: Nga ti ang manubaligya dira naton nga solid gid nga katropa. Kamusta, kamusta Ma'am Carmelita? For sure this afternoon nagapa huyang-huyang siya dito sa iya nga balay nagapulo pa mati na sa X-rated.
2: Wow!
0: Kaya si Ma'am Carmelita aga pa maninis ng kalibutan nagabugtaw aagod magadto dito sa lipunan sili niya alas dos pa lang sa kaaganhon ara na siya hitiya basta mag-uluod to na hapon-hapon gapauli naman ang aton nga katropa.
2: Yahoo!
0: Sa iyo mga kaupdanan ha nga manugbaligya man ano manin na inyo baligya mga isda mga utanon anything mga katropa peeps syempre ang amon nga pagtamyaw dira sa inyo sa may dayad gid nga hapon adra man ha sa aton mga katropa ho sa pila naton dira nga mga tagpalamati sa may bahin sang Burgos Tali Papa. Good afternoon, good afternoon mga katropa peeps. Kamusta, kamusta man kamo dira iya? Ilabi na dira si katropang Ernesto Alvarez dira sa may Burgos o kundra man sa Ligaspi, Barangay Ilawood. Good afternoon katropang Ernesto Alvarez. Salamat gid sa always nga pag-monitor alin sa aton nga programa sa live tapos may replay pa.
2: Yahoo!
1: Well, of course, wala tamang ginakalipatan, katropang ay. Di ang mga maukod nga natin nga tagpalabati ng mga katropang drivers, sweet lovers natin sa aton nga mga karasalahon. O, kamusta, kamusta, kamudra mga katropa? Nagabiyahe bala kamo subong o nagapulo pa huway? Ilog dira sa may Tirekto the Boys. Sige, thank you so much kira sa mga katropang jeepney drivers natin, mga bus drivers, mga nagabiyahe sa van, nagabiyahe sa tricycle, kag syempre, sa mga nagakuan dira ang mga motorcycle riders nga nagadulong sa ilang mga inog-deliver ng mga pagkaon, parcel, o kung ano pa man inang kagamitan. But thank you so much kada mga katropa sa inyong serbisyo, sa inyong mga customers dira. Kag syempre sa mga katropa, ang konduktor natin kag-dispatcher subong, siguro matulatawahay pa subong ng mga inoras katropang ay dira sa bahin sa Pueblo terminal kay man dugay-dugay ti rush hour na tigpululi na naman sa mga estudyante, sa mga nagatrabaho, ti maila nga nga pagpulo pa mati subong before ka mudra mangin bisibisihan sa karon.
0: Yes, kag syempre ginatamyaw tama na ang pinalangga naton nga mga mangunguma, mamumugon, mga mangingisda dara, ti paggalong-halong lang gid ha sa pagsubay sa mga lawod. Yeah! May nangabahin sang lawod, basta halong lang gid niya mga katropa, magdala gid sa inyo dara mga proteksyon sa inyong kalawasan. Kay ba siya umulan na uminit, importante may ara ka mo panangga dara para iwas sakit. Yeah! Kag syempre mandalamang sa inyo mga pag kaon na para in case nga uhaw-uhawon ka mo, gutmon ka mo dira sa tunga-tunga sa lawod, kundi may kuuton ka mo dira kag para kaunon. Yahoo! Especially na dira ha sa aton nga solid nga katropa, sang hamulawon pa na si katropang Eric Biring and si Tatay Mosok Biring. Ngati sa radyo lang kuno nagapulo pamati subong kay kahina git sang internet sa ila daw ba o nga nagaigod. Sige lang nga katropang Eric, importante ang pagpanamiyaw sang imo mga katropa, ti way gid nagakalipat. Ngayong hapon sa liwat, kag syempre balik kita anay sa atin nga comment section si katropang Crystal Maria Joy Libardo, mga guwapa DJ, pa-request ng song Why Do The Birds Go On Shine by Leah Salonga. Thanks, good!
2: Yahoo!
0: Noted katropang Crystal, kag syempre si katropang Sir Melbs, bigger, louder, shout out sa The Pipe Cell Boys kay Engineer Palpak.
1: Wow!
0: Kay katropang Ryan Wasak.
1: Chupapi mo niya nyo.
0: Kay katropang Herman Panot. Kay katropang Rosel Bogart. Kay Donnie Lagtok Castor. Kag Jelord Baug. Kag syempre kay Astig Binhamian. Kay Ruel Damug. Kay Robert Bobe. Kay John 30 Pork. Kay Paeng-eng Luis Leosis Molasis Mutong Bentong Dagul. Kay Dylan Kagral Kalbo. Kay Preje Marfuyon ha. Kay Check Alo. Ikamu gidya katropang Sir Melts. Kay Boss Claudio. Kay Ray Ilwa. Ano ni? Ilauria. Kay Delbert Kamote. Kag founder nga si katropang Roaming Supot. Sige, good afternoon tanan sa mga tropa peeps ni Sir Melbs. Kag si katropang Rafael, shout out kuno ho kay katropang Ernesto Alvarez alias Guapo Nati Soy pa.
2: Yahoo!
0: Pogi pa, hindi lang solid, liquid pa ng bakal. Nagbakal naman kagabi bago nga Bluetooth speaker. Sige, diampot, diambal naman si katropang Rafaelo. Para gasigabong naman ang XFM sa aga hasta sa gabi kag may replay pa. Ay, bongga itan gidya si katropang Ernesto Alvarez. Ang effort mula sa mga katropa natin, a good mapalanog lang nira ang mga katropa niya. Salamat nila katropang Ernesto.
1: Sige, sa katropa Ma'am Sanalin, Fenikita Tabige, Abarina. Hello ko naman yung hapon mga gapahon, DJs and all katropa, God bless everyone. I'm watching live.
2: Yahoo!
1: Now na. Sige, sige, thank you so much sila kay katropa Ma'am Sanalin sa pagtanaw, subong sa aton nga live. Siguro, ara naman siya subong sa school canteen. Nagatulutambay katropang Aysam talaga hulat sa buhi sa mga
0: yes
1: estudyante niya to. Sige, thank you so much Ma'am Sanalin. Si Samputan Vlog, abati once again nagsampot sa aton nga program. Good afternoon ko na Rojas City Capiz. Hapon dira katropang Samputan Vlog ha. Ading ga din siya katropang ay sa Antique man.
0: Ay, feeling ko sa Sagay.
1: Ah, sa Sagay. Mm-mm. Sige. Thank you so much good kay katropang Samputan. Kakamusta dira sa mga taga Sagay City man. Si katropang Solomon, shout out ako ng mga katropa peeps, ng mga solid good, ng mga class members naton. Si Ma'am Emmy, si Tuto Val, si Ma'am Liza, si Dudoy, si Katropang Rafael, si Tay Musok, si Katropang Ryan De La Cruz, kay Yanyan Horario, kay Sir Mel Zanisco, kay Chris Brandon Blanca Flor, kay Katropang Nene Bacas De La Tena, kay Eric, kay Katropang Eric, kay Bernard V, kay Ma'am Senelin, kay Toto Joanne Belves, kay Sammy Dilendao, kay Katropang Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay siyempre, kay Katropang Lloyd D, kag last but not the least, gasalisan, as always, si Katropang Joel Bilyones, ang Hamol Awon Panay.
0: Wow!
1: Thank you, kuno Katropang Ira and Katropang Joy, and God bless.
0: Yahoo!
1: Uy, wala man may nagdugang sa listahan ni Katropang Solomon, pero tiara na ha, Katropang Solomon, na isa-isa ta na inakag nag-reply si Katropang Ma'am Sunalin ho. Thank you, kuno Mr. Solomon Antonio, sa pag-greet sa inyo, Katropa.
0: Yes, si Katropang Totoo Val, masinadiyahon naman. Uy, na-notice ko ay si Katropang Ma'am Liza di gala, ha?
2: Yahoo!
0: Ay, kasi nag-ulan dito sa ilat. I-shoutout na nandara ang iyang Family D Vino kag Family D Gana sa may bahin sang Ponte Fedra. Kika tropang Ma'am Senalin, bogin mention yung man iyang pangalan. Senalin Finiquito Tabigi is watching.
2: Wow!
0: Ay, bongga si Ma'am Senalin. Sige, noted. Hambali ka tropang, ay kaina inila mga ano, ang ilang mga sabat. Pero si katropang Lloyd ho, to court on to hear is to waste.
2: Yahoo!
0: Okay, ano, ah. Ano? Basi kuno ang pagpangaluyag sa ila, pagpangaluyag sa iyati. Basi gasto lang kuno sa kwarta. Sige, ah. Pero ang balik ka tropang Lloyd, but it depends, ah. Importante nga bawi, ah.
2: Yahoo!
0: Basta depende, kuha na 50-50. Oh, sige tropang kuan ho, sige tropang ay, ambal ni katropang Melbs. Amugid, ginbusog niya kag kinaon niya dasong. Sige, ah.
1: Sige, sige katropang Crystal, may pa-hag-hag na naman sa iyang nga puso, ho. Abati, kamusta ba lang iyong mga puso? Katropang Crystal Maria Joy. Abati, syempre, unay na dayang afam. Tiwala griyap sa problema. Sige katropang Crystal. Sige katropang si katropang Sinang Nining Ariman o si katropang Ma'am Jessery Matiling. Good afternoon kuno DJ Joy and DJ Ira.
2: Wow!
1: Sige, panghapon gandara ha katropang Nang Nining dara sa bahin sang panay kag siyempre sa imodra Family Baez, Family Matiling ganaga pamati sa kada hapon. Si Toto Val Tol Pasete, may kabayo pa da? Nga man sure ka to nga nagakabayo si katropang Kenneth. Sige. Sige, katropang. Nabasa tayo ni kainang ilang mga sabat. Sige, dali tabi sa babaw. Sige, katropang. Sige. Nabasa tayo naman ni kainang katropang ilang mga sabat. Si Toto Valo, para waay ka magusto or para waay ka magasto, hindi na lang ka mo magpangaluyag. Ibakal nyo na lang sa kabayo. Sige, didepende to ah, kay Manti. Mayarap man niya katropa na to, hindi ka uyon sa kabayo mo to.
0: Yes.
1: Sige, si katropang Elmer, aba, may pa number one. Di si katropang Elmer ba, ano ba yung kuan sinay matugda sinay sa atin nga question of the day, katropang Elmer? Di pa bugal-bugal, bira sa imo nga sabat sa atin nga question of the day. Para sa imo, sino ba lang magasto? Ang nagapangaliyag? O kung ang ginapangaliyag ka?
2: Yahoo!
0: Si katropang Rafael Digno, siling niya kay kalahuya na sa babayi nga ang imo ginapangaluyagan, siya ang magasto nga ni dapat ang gapangaluyagid ang magasto.
2: Sana
0: yes, katropang Rafael, corrected by kadira. Si katropang Kenneth, ho, kung gapangaluyag ko kay katropang Ira, ako mismo ang magasto sa iya.
2: Wow! Oh no!
0: Sige katropang Kenneth, ikaw bahala. O si katropang Ma'am Senalin, ay hindi, o si Ma'am Senalin, habang niya, ho, o mga ma'am, dapat ang nagapangaluyag ang magagasto, di bala? Siyempre, Ma'am Senalin, di agree na agree, kita diraya, kahit kaya, para waay na kita yapan ng dumo, na liwala kita libog sa ulo, kay man, kung kita pang nagagasto, di madugangan pa nga ito nga problema. Si katropang Samputan Vlog, ako ya, bas kog talaga ang radio ko binasalan o kon binilhan siguro, binilhan ini siguro, binilhan ko ang radio ko galing hindi binasalan ko ang radio ko galing kay Troy Tisoy, kagay katropa ni Angelo Mapa.
2: Wow!
0: Ano ba ang binasalan katropang Joy?
1: Wala matagani ka kuan katropang ay basi palaging tawo sa ginhatag sa iya.
0: Yes, sige a katropang samputan vlog. Di babas kuga pagidera kay ti para malipay kasi katropang Troy Tisoy kasi katropang Angelo Mapa.
2: Yahoo!
0: Shout out dira sa tanan ka staff sangya XFM Sagay City.
1: Si katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Aba, tinagpaulan na sa iya mga pa-heart-heart sa subong nga hapon. Good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Shout out lang sa mga katropang SGs. Si katropang Give Heart Silero Barre-4. Si katropang Leo Villaba. Kag syempre si katropang Agustino Ray. Ang mga gwapuhon, ang mga tisuyon ng mga katropang SGs natin ho. Dara sa bahin San Carlos Poultry Supply. Aba, nagapulo pa mati sila subong nga hapon. Pagkamusta, kamusta ka mo, drama ka, tropa. Di maila nga pagpulupamati. Tira ha, kag thank you so much. Gira sa pagpalanog. Sang X-rated, asamta ka muna yung nagabulubantay, dira.
2: Yahoo!
0: Sige, tropang Sir Melbs and Isko. Di special shout-out gigano ho kay Poorman Marlon Palpak, kay Engineer Wiley Go, kay Watchman Joey Bogart Catalan, kay Digoy Bundad, kay Jasper Lipid, kay Raymark Rizimbakmag sa New Capital, kag kay Bogs Gardose, dira naman niya sa New City Hall.
2: Wow!
0: Oh, grabe, naga-nilap talang ang mga barkada, tropa ni katropang Sir Melbs. Sige, maglakad ka mo katropang Melbs kag magpadamo pagid. Ang bali katropang Rafael, tama na tol Kenneth, may puntos ka na sa langit. Grabe.
1: Doon na into how. Sige lang. Sige tropang Fritz, so nagsabat man sa atin ng question of the day. Ay, ari nang nagbabalik na sige tropang Fritz. Siling niya suitor talaga ang gumagastos, way of love and respect din po. And syempre, first move para magpa-impress po kami and all out po iyon.
2: Sana all.
1: Sana all na lang talaga, katropang Fritz.
0: Sana all kung may kwarta, katropang Fritz, eh.
1: Sige, sige, katropang Solomon, nakiradlaman ho. Uy, nakadlawan ni katropang Solomon, sinuayhan. Sige, katropang John Ray Maria. Good afternoon ko na sa atong katropang Ira. Thank you so much, gira katropang John Ray sa pagpamati. Sige, katropang Rafael. Uy, kasi katropang Solomon, kasi katropang Elmer. Ang kinadlaw sila, katropang
2: wow!
1: Ayo. Nakadlawan kong emoji ni katropang Elmer.
0: Doon same sila ni katropang Krista.
1: Doon siya gidong ara sa yung profile pic ko.
0: Yes, amogani. Sige. Kuan anang kuan gidong anggid.
1: Oh, my shades man.
0: Yes, sambali katropang totoval naman niya ho. May linta, goro utok mo katropang Kenneth. Ay namang dan pa. Pero may sabat si Ma'am Emmy sa aton nga pamangkot sa iya kung nga man nag-leave siya sa GC. Siling niya to malinaw gid ha. Ma'am Ay kag Ma'am Joy, nag-leave ako sa GC kay natakaan kusang paulit-ulit na tanong. Bo, sorry gid mga katropa. Nag-leave lang si Ma'am Emmy, napapatagalog na ito ha. Sige Ma'am Emmy, aimo mo na iya decision. Kay katropang Rafael, siling niya basi kuno na hadlok si katropang Kenneth kay guwapo natin Soy Pogi pa alias Ernesto Alvarez.
2: Wow!
0: Kay basi kuno akigan siya sa GC kung sige sa magpa-good morning kag magpa-good evening adlaw-adlaw.
2: Yeah!
0: Awagani katropang Rafael, doon na tansya-tansya natin rin basi. Bala, kita yung ginaan si katropang Ernesto. Katropang Kenneth, nahadlok ikaw kay katropang Ernesto Alvarez.
2: Yahoo!
0: Abi sabat para magkaalaman na.
1: Amo ba lang inang rason, katropang Kenneth, sa imo nga pagbiglaan nga leave? Kibot man to kayo na mga katropa mo nga nag-leave ikaw. Amo lang na kayo doon, hindi ka nakabalik. Charot lang. Sige, pero ang balik katropang Ira ha, maghatag ikaw kung isang valid nga reason. Kaba si i-consider ka pa ni katropang Neil. Sige. Sige, Tropang Mami Elva sobre Vega, DJ Iron, DJ Joy, good afternoon sa dalawang guwapa.
2: Yeah!
1: Thank you so much, mga katropang Mami Elma. Sobre Vega, dira sa antike, nga nagapamati sa aton sa subog nga hapon.
0: Sa katropang Manias Leonard, good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Ginagreet ganiya ang Ribisco kag Creamline Warehouse, dira iya sa may bayan sang Barangay Lawaan.
2: Wow!
0: Salamat gid. You're welcome katropang Manias. Di a bigger shout out gid ra sa mga stop sang Ribisco and Creamline Warehouse sa mga sexy tourists nyo dira. Kag shout out sa inyo man sa mga matikas dira. Ilabi na si katropang Manias Leonard.
2: Chupapi mo nyo.
0: Si katropang Ma'am Elma sobre Vega nagpa-highlight, thank you so much. Gusto mo guro nga planeta. Gusto mo guro nga planeta nga malinong Ma'am Emmy. Ba ni Totok Van? At sige, naingat na gigoro si Ma'am Emmy. Ginabuyo na siya guro, Totok Van! Sige, si katropang Rio Vincent Hami naman niya, okay lang DJI. Mauranon siya nga, mauranon siya sa antike, halin aga, asta subong. Ay, karami sila katropang Rio, mag-ligid-ligid sa igdaan. Kag-halala nga kaon, halala nga movie marathon.
2: Yahoo!
1: Sige, si katropang Hermes, Sophie, Moscoso, Ramales. Baka nabas yung pangalan, katropang Ayho. Katropa, nagapamati kami diri sa Madrangka Ramales Compound.
2: Wow!
1: Ay, tagadiin bala si katropang Hermes.
0: Wala man ko idea kung diin ina ang Madrangka.
1: Oo, tagadiin bala si katropang Hermes. Di bala naglabot ang aton nga programa. Dari bala ini sa Rojas ang Madrangka Ramales Compound. Well, anyways, thank you so much gra katropang Hermes. Ang aton nga katropa ho nga nagapamati subong sa hapon or sa subong nga hapon. Shout out kuno kay Nelson Ramales nga nagapamati siya. Sa Madrangka. Uy. Sige, thank you so much kita once again katropang Hermes, katropang Nelson sa pagpulupamati ninyo sa subong na hapon. Si katropang Rio Vincent Hame, maraming ramig na hapon DJI, enjoy tugangan pa maramig na aircon, maraming gid mag-inom sang mainit nga kape sang Zantun coffee mix.
3: Sana all.
2: Wow!
1: Sana all gidiyati katropang Rio. Ano man ang sabor na miyan ikaw sang Zantun coffee mix?
0: Yes.
1: Eh, don't worry, gira kay man na hindi na siya sang kwan, wala na siya sang cafe, no? Katropang ay.
0: Yes.
1: Bisa makapila ka pala yung katasa sang Zantun coffee mix. Di, wala ka gira yung pagpulupalpitid sa mga dughan.
0: Waay pagkuba-kuba. O, si katropang Sanalin ho, nag-second emotion na sa kay katropang Ma'am Emmy. Sila niya, same, hindi ka nag-iisa. Bongga nga ton nga mga reyna. O, si katropang Dondon ho.
2: Yahoo!
0: Nabatian niya siguro yung pangalan sa kahanginan. Salamat don ha, sa pa-highlight kag mayong hapon, mandara sa imo. Si Totok Val, napapa-English na naman. I choose to love you, but you choose to walk away. Ay, kaluoy ka man to. Sige lang, importante, single ka sa gapon as to sumong. I-maintain mo na lang ina to. Huwag ka pa sakit sa imo ulo. Sila niya, don dadap, musta buhay mo dyan sa Barcelona?
2: Wow!
0: Nakauli na guro imo, tropa, dito. Pero mga DJs, ma-request ako ng song Mga Matang Mapanghusga. Ay grabe si katropang Rafael.
2: Yahoo!
0: Sige ay patukar ta ina kumakitaan ta dali karon. Hamali dondo nakauwi na mi Manila tomorrow Philippine Airlines.
2: Wow!
0: Ay grabe si Dondon ba. Happy Festival San Juan. Bye-bye Rojas City Capiz. Kag Banwa et Sigma Capiz. Grabe pag si Dondon niya. Ginparenta ko danay balay ko sa bye-bye ah.
1: Oh my god, tigpila doon.
0: Ay, tig may monthly income siya galika tropang Joy. Ibasan ato siya sa Barcelona. Waay siya problema kay ti. Halagya po ni Dondon nga kabi.
1: Bisan kakatulog lang niya sa Dondon. Pero kada bulan, tiara ang kwan. Ang iya ko na ginaparentahan na balay sa bye-bye.
0: Yes.
1: Sige, si katropang Samputa, DJ Joy and Ira, kain tayo adobong tambo labong.
2: Wow!
0: kana meter naman sang sudaan yung katropang samputan vlog. Sige, it well.
2: Yahoo!
0: Alright, time check it tayo na yung mga tropa. It's 3:21 in the afternoon na. Sa atin nga pagpanumbalik. At ayaw ka ba magbuya? Hati, bantay, anay, kamu monitor sa anay sa Gyapon, akay. Sa atin nga pagbalik mga katropa, peeps, basahon tala ang istorya sang kabuhi. Ngayon padala naman diri sa nga atin nga katropang center.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, magabuhi lamang kita sa pila ka pahimalo. So, kindly stand by.
3: X FM.
4: Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Magsanton.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laindigyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, call your doctor.

Ang oras, alas 3:27 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builong ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Herbal Tea. Tilawi ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Herbal Tea. Manawigin ang pag-inom sini matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang aton nga blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ngani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton dira ha nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kasgid no ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man mo add to cart sa inyo dira ng mga Shopee kag TikTok Shop, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yeah, yeah, yeah.

0: Pagpanumbalik at ato na nga na ini nga kuano no ah ato na nga ini nga i-greet ang dugang panaton diri nga panamiyaw sa mga katropa peeps namon naton hamba ni katropang Elmer ho kung sa akon DJs katropang Ira and katropang Joy ang magasto ang gapangaluyagi tumpa ka dyan, katropang Elmer. Hamba ni katropang Ma'am Senelin, Ma'am Joy, may ara naman si Ronel Hagunob. Ay, never mind. Ano naman ina, Ma'am Senelin? Sige, si katropang Samputan Vlog. Binasalan, ibig sabihin yan, buenas, manuhan ko sa program niyo. Ay, for silingon, nadagaan niya siguro katropang Joy, no?
1: Buenas, manuo. Manamano.
0: Sige, katropang Samputan Vlog. Di, halong-halungi mayad para may ara ka dira kalingawan. Sa katropang Tatay Moso, kamayong hapon mga ma'am. Kay Ma'am Liza Digala, Facebook ga problema sa radio lang sa gapamati. Ay, way ka. So, Tatay Moso, gin-greet na si katropang Ma'am Liza kay nanotice naman kay ina nga daw wala ang aton katropa, ha? For sure, nabatian niya na ina, ah.
1: Sige, si katropang Delopenis Mark Anthony Jr. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Pakita miyaw man sa Borgo Street. Si Dudoy, ukay-ukay. Kag si Mama Maya, nga gina, bisigid sa iya karinderiya. Kag patamiyaw man sa sityo Hiropay, Arnaldo Boulevard, family iya Stanislaw. Kag family De Lumos, kag family De Lopenis. Thank you, good katropa. Thank you so much, good katropang Mark Anthony De Lopenis sa pag-drop by sa mga mensahe sa subong nga hapon.
0: Yes. Gabay, sir, ha? Nga adlaw-adlaw na kami dira magpamati. Okay, para adlaw-adlaw. Buwan manamon kamo tamiyaw. Si katropang Ma'am Delilah Y, a.k.a. Ma'am Flor Abelio. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Gina-shoutout yung ginag Abelio family sang panitan. Mga pita azantun gold coffee mix.
2: Sana all.
0: Ay, kanamitern. Sang ka pa ni Ma'am Delilah Y. Sige, higop-higop na dira samtang mainit-init pa. Mali doon, Eddie. Wow! 2-5 tatlo ka kwarto, third floor bahay ko. Kadto lang kamo to. Tuod na doon. Send pic anay doon para mapati kami.
1: Sige, timera pa na katropang ay.
0: Oh, mal ganit ni katropang Bernard. Ako niya sa ground lang ko doon. Late ko mga katropa peeps. Ay, way kaso katropang Bernard. Importante, nag-attendance. Wow! Kami yung hapon ra ha, sa Villanueva family. Kagilabi na dira sa imbo nga Ray naman. Kay katropang Dondon, kung gusto nyo, PM lang. Bo, grabe si Dondon. Grabe si Boss Dondon ba?
1: Sige, sa katropang Sammy Dilan daw. Ari man sa ato nga comment section. Good PM ko na Ma'am Ira kag Joy. Guwapa si Ma'am Ira. Pasensya, gin Ma'am Ira. Busy lang ako sa work. Oy. Sili, Toto Val, buhi ka pa ko no gali. Tol Sammy, kamusta ang dapong mo dira? Abi na mo ni Ma'am Ay, nasunog ka na sa dapong
0: mo. Oh, ganito, no? Bita, importante nakabalik si katropang Sammy. Mm-hmm. Tinihan ta, bisibisihan lang siya sa iyang trabaho. Importante nakabalik kaysa sa waay gid. Oh,
1: mga kwansubong 24, next month naman na baluson.
0: Yes. Alright, hindi na rin yung pagpadugang yun, katropang Joy. Okay, ito na Willy, nagkikita board the ghoul, ho? Mga katropa peeps, buksan talang istorya sang kabuhi nga ginting uluhan. The magical wallet turns into reality. Yahoo! Kaya naman sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!

mga DJs. NBSB po ako, 28 and female. Ako gali si Michelle, hindi kagwapahan, hindi man sexy. Kani mga katropa, wala giriya may nag-attempt ang mga luyag sa akon. Except lang gid si ni Subong, ho? Sa lalaki nga naglakas loob ng mga luyag sa akon, which is si Jojo. Abi ko gani katropang ay at katropang Joy. Tinuod na ang iya nga intensyon nga pagpangaluyag sa akon. Pero dumay na notice sabi ako sa iya eh. Daw ka unique sa iya. Masiling kuya nga daw, halin siya sa iban nga planeta. As in, lain gid siya nga klase sang lalaki. DJs, every time nga mga kat na siya makipag-date, ay, for the go man ako eh. Pero pag-ara na gani ang bill, gulpi na siya nagadrama. Kunwari, ginapangita niyang iya nga wallet. Tapos makalot-kalot na siya sa ulo niya. Nga kunwari kuno, basi na bilin sa balay nila. DJs, kung pwede, kuno bala anay, nga ako anay ang magbayad. Haiti, wala man ako sang mahimo. Tapos na naging ending niya, sa ako niya as always, gina-charge ang amon mga kinpanggasto.

0: Mga DJs, way back sa first date namon, consistent man siya sa pagbayad sa amon ng mga gastos. Second date namon, mas naging bongga pa kay after namon niya magkaon, gina-shopping niya pa ako. Ginbakla niya ako sang bayo kag isa ka pares sang flat nga sandal.
1: Sana all.
0: Kag mga DJs, tita nan ina, branded.
2: Wow!
0: Kag sa amo naman pang tatlo nga date, mga DJs, nag-enjoy pagid ako kay ginjoy ride niya ako. Ginlibot niya ako sa mga manami nga mga lugar nga the first time kung ginlang nakaduan. Gani DJs, tumangin ako ka sadya that time kag super appreciated ko gid ang iyang mga effort. Kag syempre, bilog nga adlaw man kami nga nagbiyahe. Daw ka, ulang ang pahuway namon. Gani, balaan ko gid siya nga kapoy man siya sa pag-drive. Mga DJs, pagka next date namon, bali pang 4th until pang 8th namon nga date. Mga DJs, ako na ang nagbayad. Tungod sa same nga reason nga kesyo ko no nabilin ang iyang wallet, nalipat siya ko no magdala minuto. Mga DJs, tungod una ko gid ini nga sutor si Jojo kag first time nga may nagka-interest sa akon nga lalaki. Gani for the go man ako kag wala man ako naga-expect nga di paulit-ulit nga gali ini nga buhaton.
3: Dear James, nahuya abi ako magbastad sa iya. Feeling ko daso niya. Wala na sang gusto nga makipag-date sa akon. Gani naging normal na lang ang tanan. Pero deep inside, gusto ko na magdistansya sa iya. Kay man DJs, nawaubos na iyang kwarta ko kababayad sang amon nga date. Pero DJs, amo malang na ang problema ko sa iya. Ang mga rasones niya pirmi nga wala siya sang wallet nga dala. Kung kisa nabilin ko no sa balay nila. Pero kung nag-aistorya kami nga duwa, di okay gid siya ya. DJs, recently sa amo naging last date. Todo effort pa ako sa akon nga looks and outfit. Gusto ko nga daan, ako ang pinakagwapa sa mata ni Jojo. Balingin buhat ko, nagpa-herdo ako and makeup gid sa isa ka parlor. DJs, I want to be elegant and classy that night. Gindala ako ni Jojo Sadto sa isa ka sosyal nga kalanan. Kami ara pagani sang mga singer, banda nga nagakanta sa ngamon mga requested songs. Gani ako man, daw na amaze man ako. Sa mind ko pa, after all of this, pagasabton ko na si Jojo.
0: Mga DJ, samtang nagahulat-hulat ako sa tiyempo nga i-announce mismo sa atubangan niya ang matamis kong ahuo. Sanggulpi na lang niya nagpalapit ang waiter kag nagdulong sang amon nga bill. Kaya mga DJs, nag-expect pa ako nga that time. Diba, si siya nang mabayad. Pero ang ending, ti ako gali sa gihapon, ang huling hantungan. Yes, DJ Joy, DJ I, ako na naman niya ang nagbaya this time. Naimbiyer na, naging ako katama, kay Tuma, naging kadako sang akon, nga binayaran. Kaya sa sobra ko kaakig mga DJs, naguba ang tanan, nga romantic namon nga gabi. Naudlot ang matamis ko nga huo, kaga nabayluhan sa mapait nga experience. Nagakinusmaod na lang ang aura ko halin sa biyahe. Hasta pag-abot sa balay, wala kami asang kibo sa isa kag isa. Nagsay sorry siya sa akon sa biyahe, or nagsay sorry siya sa akon sa chat, kag siling niya pa, di mabawi siya galing kuno pagkaaga or pagkabuwas. So ang natabo mga DJs, ginsugat niya na naman ako. After duty, kagindala na naman sa isa ka mall. Pero ang ending, ti amo man sa gihapon mga DJs. Ako man sa gihapon na nagbayad tungod kay nabilin ko no sa salakyan ang iyang wallet. Mga DJs, tungod kay immune ako ya sa mga rasones niya. Galing wala na ako nakipag-argumento pa sa iya. Kay man wala man sa gihapon sa pagkaduan. Kag this time, sa salakyan lang man ko no nabilin ang iyang wallet kag isla niya gid kuno pagkatapos.
3: DJs, after namon mag-dinner ni Jojo, naglagaw-lagaw kami anay. Nag-store window shopping lang. Tungod gani nabili na ang wallet niya. Pero ang nakatingalakan ko gid, nga hala na yan ni Jojo nga pili-pili. Kagbit-bit niya na ang bayo nga siling niya. Gusto niya gid kuno ato baklon. Sa mind ko pa, wala man siya may wallet. Tapos, mabakal siya sang bayo. Hindi sa magsiling, ako naman ang pamayron niya. Tapos mga katropa pagkaanganangan, nag-acting na naman siya. Nga di ko no nadula ang iya nga wallet. Jo, paano madula? Kay di bala, nabilin gani sa salakyan mo. Minagani nga ako ang nagbayad sa ngaton panyapon kag. Baw ang tunto niya. Nagalahog-lahog lang kuno siya sa akon, nga wala siya dala. Pero ang matuod, dala niya man gali ini as always. All this time, Joe, nagbinutig ka gali sa akon para lang makalibre ka. DJs, wala na ako ginasapak ni Jojo. Nagapanik na siya sa wallet niya. Buliki ko bala anay pangita, huh? Balikan tato anay kay Basi bala na kayat, ha?
0: Mga DJs, do kaangay lang siya sang munga nga manok nga nagasala-sala kundiin maitlog. Naabdan lang kami sa closing kag wala ginamon ininakita. Ga-request pa siya nga i-review ko na ang mga CCTVs pero ginbalibaran siya sang store manager nga buwas na lang kay off duty na. But isa sobra ko nga kapad trip or kabad trip mga DJs, ginbayaan ko siya. Kaman all this time, gali may dalaman siya nga wallet. Gusto niya lang gali iya nga ako perme ang magbayad. Wow ha, kundi nakarma siya. Dapat lang yun sa iya. Mga DJs, naglakat ko ako, nag-commute na lang ako pagpauli. Kapag abot ko, gin-shot ko siya, nga untaton niya na ang iyang pagpangaliyag sa akon kay nakapoy na gid ako yas ang iyang nga paulit-ulit nga mga telenovela. At least nabalaan ko na nga ginagamit nilang gali ako bilang tagabayad sa mga ginkaon niya. Aba, mga DJs, nag-reply siya sa akong nga chat. Kahaba-haba sang iya nga message. Kag siya paya ang naaki, kay man kesyo ko no, pasalamat na lang gani ko no ako. Kay man may nagtsaga pa nga makipag-date sa iya, bisan hindi man ako kagwapahan. Tapos dugang niya pa, ti mag-inarte pa ko no ako. Siling niya pa mga DJs, edi wow ka eh. Ikaw pa yamay gana mag-walk out, dugo pa gwapa, kagid ba? Ayaw mo na mga DJs, kay ako pa yagali ang iya nga ginbasol. Ti bahala siya, wala na ako nag-reply pa ya sa iya.

DJ's pagaligan sang pila ka adlaw after sang natabo. Sining Domingo lang napabatsyag liwat sa akon si Jojo. Nga kun bala, pwede niya pa kuno bala ihan padayunon ang iya pagpamashare sa akon. Nagpangayo man siya sang pasaylo sa mga nahambal niya sa akon kag indi na kuno maliwat pa. Dugang pa niya, wala naging kuno nakita ang iyang wallet. Pero at the same time, nagpromise siya nga this time, mabawi naging siya kuno sa akon sa mga nagastos ko before. Kaging clear niya man, nga sincere siya kuno sa akon. DJ I and DJ Joyce, mapati bala ako ay han sa iya? Mapati bala ako nga tuod gid man ang iya intensyon sa akon? O kung hindi na lang, nakon siya pagsapakon, kag mag-focus na lang sa pagiging single. Nababother abi ako nga basi bala may ginatago siya nga matuod nga rason. Kung nga man, ginapagtsagaan niya ako nga pangaluyagan. Bisan na mo lang kuni, basi bala hinulsulan ko man inyo sa ulihi. DJ's guwapo man si Jojo, maputi kag mataas ilong. Ara gid sa iya ang type ko sa isa ka lalaki. Gani please DJ's and mga katropa, buligin niyo man ako sa pagdesisyon. Hala gidabi nga pinangulit ni Jojo sa akon. Pero asta subong, wala pa gid ako naka-reply sa iya. DJs, basi may ma-advise man kamo sa akon. Pamatinan ko gininatanan kag basahon. Sa liwat, tubtob na lang diri nga ako ni istorya. Ini na lang si Michelle. And this is my X-rated story.

0: Nagaprograma ang Boylog Agradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na kung ngayon pamper ang imukha galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayara sa glutacogic, ag virgin coconut oil kung VCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs sa skin aging kung pagtigulang sa ngatong selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputik ang mapakinis sa ngatong supat gamit ang natural ng mga ingrediente ngayara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural nga ang pamagi sa mga pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap kung mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kaparehas ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kaya pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, tiyaton gid na batiano ang istorya sang kabuhi ni katropang Michelle. I think first time niya gani nga nagka ano sang first time nga may nagka-interest sa iya nga mga luyag tapos amo pa ato ang naging batasa ni katropang Jojo. I think inhimo siya gali yung financer mga katropa peer sa ilang nga mga ginagasto every time nga mag-date sila nga duha. Yes, sa katropang ay abado kasaklap mas ang first time ni katropang letter sender naton kay man dog inhimo na siya sang tagabayad o kun sa niho wallet sang iya nga sutor nga si Jojo.
1: Yes, amaga ni katropang Joy. Sige lang akay man madasig man ang karma. Kay tiya ang wallet niya nga naga magic as always nga tiya rasonas nga ra permi sa balay nabilin sa balay narimtan ko nabilin sa salakyan hay kundi nagmatuod gid. Nagmatuod gid nga nagdisappear na gid niya. Ay si katropang Jojo nagalasalasaman ako di niya inipangitaon di niya inibalikan ay tiya yung last nga balita tiwa gid ko nakitaan ho.
0: Ay, diba? Digital yun ang karma, katropang.
1: Yes, ay, abagani, katropang Troy. Sa imo, katropang Troy, bagay lang bala inyo sa iya nga yes. Matabo. Ay, bagay, gidi.
0: Oo, deserve niya na.
1: Yes, abagani, katropang Troy. Siyempre, hindi man na biro ang mag-date ka mo. Ilabi na sa malahalon nga kalanaan. Kabongga-bongga pa sang grabbing effort sang ni Michelle. Tapos siya lang galing mo pabayaron. Anay nga sabton ka na niya, hindi na lang kay. Ayoy! Kundi na udlot ginag matamis nga. Oo.
0: Kaga ka red flag niya bala kay Jojo. Ikaw na ganing pangaliyag. Ikaw po niyang
1: ay, gusto sige, niya katropang Joy makalibri as always.
0: Oo, gipermi niya lang ginakuha no. Ano niya pa no. Ginpamukha niya pa kay katropang Michelle na tip. Salamat. Kaya nagani kay may nagpangaliyag pa si imo. Bawa.
1: Yes. Awagani katropang Joy. Pero ti bala katropang Joy nagbawi siya ho. Pagkaligad ko na sang pila kaadlaw sang Sunday lang eh. Sining Domingo lang. Tinababatsyag ko naluwad si Jojo sa iya. Kag nagpamangkot kung gusto kong pwede pa bala niya ayhan padayuno ng yaga pagpamasyar kay katropang Michelle. Ay, di si katropang Michelle nagkuhan man ni nagpangayo sa advice sa aton kung ano man aton mahambal sa iya kay man nagpromise ko na si Jojo sa iya nga mabawi sa iya nga mga nagasto kag nagpangayo wan pa silo sa iya mga nahambal nga hindi amo kag nagpangako nga hindi na ini pagliwaton ay sa imo bi katropang Joy mapati balaihan si katropang Michelle
0: ay kun ako ya katropang ay mas patihan kuya ang una niya nga mga ginpang himo or ginpabatsyag sa akon wala na niya kasiguraduhan ang pagbag-o niya ginasiling subong di ta sure kung amugid man na pero para sa akon ti red flag ang mga binuhatan ni katropang Jojo.

0: Hindi mo ba katrapag-ay?
1: Yes, para man sa ako na do kalain man. Kaya syempre, kung ano yung abilidad niya ginpakita sa una, ti amo na ginayaiway na naiya pagbago. Malabo na, may pagbago tuon. Pero ti may pagbalik-balik, may nina sa Gapon. Gani sa imo katrapang Michelle, panumdumi ginanay maayo. Ti bayo inaangas sa subungway mo siya gina-replyan. Ti panumdumi ginanay sang madalom. Kay kung makabatsyag, ikaw nga ikaw sa Gapon, nangiya pagastuson. Ay ti bayo. Ya ina ina bisan isa ka reply nga tuldok ayaw na gid pag testingi pa.
0: But isa ka trapang Rafael ka trapang ayos siling niya abdo na yung lalaki iya ka lang sila imuon or imuon gatasan. Siya dapat ang laki, siya dapat ang mag-provide sang galastuson ninyo sa pag-date. Kung ako, hindi ka na magpaasot sa iya. Kay basi, mag-asawa mo na ina, ikaw lang iya po brahon. Kag siya lang ang matambay, damo ka laki, damo ka pa makita.
1: Ay, bongga si katropang Rafael. Abali mo ni Dondon niya. Si Dondon dadap arisender ho. Si Dondon ipatinga ngayon kasi mo basi sobra pa ni sa boyfriend. Pinagyain pa. Pero secured sa kay Dondon na kay man may 2.5 na income kada bulan. Ti third floor pang iya balay ay 2.5 times 3 ba? Tiba-tiba si katropang Michelle eh. Pero hambal ni Dondon, ari kwarta gusto mo, ako na lang bala pasadyahon ta ka everyday. Ay grabe si Dondon ba.
0: Sige, si katropang Fritz naman. Sila niya isa po siyang mangga, manggagamit talaga. Daming palusot lang sa'yo yan, sender. Walang kwentang maliliga. Huwag mo nang bigyan ng chance kasi nasa liguan stage pa lang naman kayo. Nakaka-turn off na talaga.
1: Ay, amo gani katropang Fritz. At sige, amo manin na nga ito. Advice si katropang Michelle. Ang atigabay, iyan nga pag-desisyonan sang mayad-ayad yun para sa ulihi, hindi siya maghinulsoy. Ay, hangabot na si katropang Eric. Good afternoon na sa imo katropang Eric. Ay, salamat na kasulod sa live. Mayong hapon mga katropang friends.
2: Yahoo!
1: At, sige mga katropa peeps, aduway na kita sang tiyempo. Isa na naman ka istorya, sang kabuhi ang ato na buksan. Nga puno sang leksyon.
0: Aha, puno man sang inspirasyon.
1: Kagpuno-puno sang konsumisyon. Gani sa mga katropa naton nga nagupod sa aton subong nga hapon. Thank you so much, good mga katropa peeps. Timbos naman nga adlaw. See you naman tomorrow mga katropa. Nanging kaupo nyo lang yung mga DJ Chika Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Neil Lozada. Dalamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
1: Alas 4:01 na sa hapon.
3: XFM.
4: Sample Plus Gold. Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagloto tayo.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na.
8: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santan Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain!
15: Muscle fever!
14: Acute pain!
15: Kahit ano pang pain!
14: Basta pain!
15: Mag-assisted pain!
14: Tangkarang pain!
15: Fast and safe!
14: Assisted pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain!
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ni Labod, Panitan Kapit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-premium.
19: XFM. Mga katrupa, exciting!
20: Kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilingnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
21: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanod, Rojas City.
22: XFM.
23: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
1: Samsung Plus Gold.
2: Anong dosis? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman pati liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nag-iirap. Nung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
1: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
0: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
24: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
25: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
23: Maraming salamat.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sanfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sa Sister Pain. Manasita, sige na matulang pagsakit.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Thank you, Boss of the Stars. I will thank you, Mr. Katik. Salamat sa XFM at sa Dr. Lady Sofim sa atong mga nagagaan na 2,000 pieces stars dahil kami mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katropa, exciting!
7: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagkasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangis ang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalik man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
8: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources DAPIS Public Affairs Unit Barangay Lanao, Rojas City.

ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Cold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
6: Good thing, may Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: and guta tayong kapa.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nalakas,
3: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Sunfall Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunfall Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunfall Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santan Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
15: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist pain!
17: Pangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Assist pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Mga katupa, exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
21: Absuelto o convictado?
20: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Ako si Janice Ingo,
2: 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit
2: dahil
1: mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yun,
1: ngayon,
2: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya Sir Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulit ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Sa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
13: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
1: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
1: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
1: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Salamat sa XFM sa pag-ibig sa ating nagdagan na total ng piso sa damit kami mag-intra lang sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: mga katropa. Exciting!
3: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
5: XFM. XFM.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
18: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
19: The Secret of Health.
15: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nag-kape ka na, naggamot ka pa.
20: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee
2: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
22: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
24: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
22: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Suntone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Suntone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
5: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Suntone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Suntone Plus Herbal Oil.
13: Ang galang kati-kati.
14: Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyo
13: magaan.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Suntone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Suntone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Suntone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Suntone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion Itabod, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Suntone kag XFM libong-libong pa-premium.
0: exciting!
16: Go

0: resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahag haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Karang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Thank you, Boss of the Stars. Thank you, Mr. Katip. Salamat sa XFM at sa gusto ng XFM sa atong mga nagagaan na total kang piso sa damit kami mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansome Vitamin C.
2: Kasi Sansome
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansome Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansome Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansome Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea,
12: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatip ko akong lalas sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Ako si Florenda Apelio sa Publacity Labod, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santo

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nung
1: world. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assisted pain!
11: Muscle fever!
10: Acute pain!
11: Kahit ano pang pain!
10: Basta pain! Mag-assisted pain!
11: Pangkarang pain!
10: Fast and safe!
11: Assisted pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain!
10: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Salamat sa FHFM sa pag-ibig sa atong nagagaan na 2,000 pesos cash dahil kami mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil, System Pain.
5: Mas gari sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni ko.
4: System Pain, tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
12: para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: System pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katupa, exciting!
17: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

tutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Mantique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. System
3: Pain. Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion Itawood, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madalas.

0: dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Facial X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit!
5: Mag-assisted pain!
6: Muscle fever!
5: Acute pain!
6: Kahit ano pang pain!
5: Basta pain!
6: Mag-assisted pain!
5: Pangkarang pain!
6: Fast and safe!
5: Assisted pain!
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assisted pain!
8: Mabibili sa mga butika.
9: X FM.
10: XFM.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
13: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
14: Angelita po, kitor po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilil ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilil ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
15: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
13: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply

0: ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus capsule ako.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Call your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunthone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase, at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Sunthone and XFM libu-libong papremyo.
18: Salamat sa XFM sa Dr. Lady Sofren sa atong mga nagagaan na total kang piso sa gamit kami mag-intra sa Sunthone at XFM Sibulido sa premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
4: Pabilis ang labot ka.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga.
7: Natutulog ka.
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
7: Magkape ka.
6: Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na,
7: gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
16: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
16: Tangkarang pain.
18: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister Pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ni Labod, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa San

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: On Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa New York, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Bye-Bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Sister Pain.
1: Ako ka Lazy Lisa.
2: And I'm proud Sister Pain user.
1: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sa doctor.
0: Sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty. So

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: No, hindi massive ang basaan na isubong adlaw.
1: Oo,
0: no.
1: Do
0: kamingaw, no.
1: Ani.
0: Basi siguro ang iban nga nagabasyahan na kang nagabasaan nay sa mga outside city na guro.
1: More or less sa mga ano naging guro yaan.
0: Kay na ano man sila natahapan sila sa mga nag-olopisina, sa mga nag-eskwela. Mm-hmm. Pero ang good news diri kay ang tanan nga buluthuan. May mga ano na, may mga checkpoint na sa mga estudyante.
1: Very good.
0: Oo, may ara na ano, gani gina para sa gani sa ano sa mall gani dorp. Ara ba lang daw magnet na nga color black nga daw amo na balaw, ang daw padol na gani kagamay ha. Metal detector.
1: Oo.
0: Ay, ang gipamangkot kung wala man may nalungong.
1: Why? Kung man niya po nanon na iyang nalamin mo ya.
0: Most especially sa mga public schools, siyempre, ang bulk bala sa mga estudyante, damo-damo gid. May pipila to ang mga bulutuan nga may nakuhaan ng mga estudyante sing mga screwdriver. No?
1: O, tatatani.
0: Anong tatatatani?
1: Patugnaw.
0: Mayo na nga prevention na para sa ito ng mga estudyante. Kaya para ang tanan-tanan nga nagatuloon dira, ma-secure gin nila ang ilang campus nga layo sa mga krimen kag makasakit sa ilaman nga mga upod ni estudyante. Sige, okay na ah. Ti leksyon na ato ang natabo sa Tacloban kay nagkinarankaran ang tanan nga mga bulutuan sa bilog nga Pilipinas nga kinanglanon gid nga may security measure man ang tagsa ka mga bulutuan para sa ilang mga estudyante kay para ang mga panghuna-huna sa mga ginikanan mangin masulhay naman bala kay ti ang eskwelahan nga daan muna na ang ikaduhan naton nga
1: panimalay.
0: Correct. Da ka lang gid maayo sa mga tugda-tugda lang gid yaya.
1: The fill in the blanks.
0: Maintain na natani ha. It's 9:25. Magapalayang na ang phone pa lang programa. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Yan, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, Tamsi pa.
0: Loy-loy pa. Ah, subong gani, gab-isang?
1: Gab-isang June 24, 20 and 26. It's a Thursday. Ah, it's Wednesday.
0: Dali sa pole. Dali lang yun pala. Kaya may na-notice ko si Imo subong nga gabi. Nga daw nag-bakol ka subong si Imo nga ano ho. Imo adlib ho.
1: Katugnaw gani.
0: Tugnawan ka. Bainti lang na gani ang coldness.
1: Mayo ka pa Imo. Ya kay damo. Maya
0: panit. Ati karniro na ya panit kuya.
1: Ati ako niya kay paka lang.
0: Abi ko kanding.
1: Ang kanding lang bato na sa tugnaw.
0: Ha? Di ikaw kay kanding ka man lang mga bato sa tugnaw.
1: Amo na gani nga paka kuya. Kag sa kag sala na balang ilang ano kundi labanta nga expression gambal nga paligo to do kanding ka. Ang kanding balaga paligo na iya.
0: Oh wala bala.
1: Oh. Ang
0: sa makaligo na sa maulanan sila guro.
1: Hindi ah, kapaligo gyud to dang kanding.
0: Wala ah.
1: Bahala ka na.
0: Paano mo nambal ka paligo kanding be?
1: Ang init na iya sa ang init bala nga nakuha nila sa
0: adlaw
1: mismo. Amo nang gapabaw sila. Pero gapaligo na iyang kanding.
0: Amo na gani pa mangkot ko sa din ka kita ang kanding nga paligo be.
1: Ha? Tisingi ba paligo iyang kanding bala?
0: Tikay gin paligoan mo gani. Lain man ang istorya, yaya nga ang kanding yung maligo.
1: Ari na lang yung black white, ba? Ari na lang nga para... Pamati, anay. To make the long story short,
0: yes.
1: Ang sapat, gidya nga wala ga paligo, amo ang kuring.
0: Ah, hindi ko yung magpati ka paligo, yung kuring.
1: Kailaway ko na paligo, ang kuring. Paligo. Ang kuring niya, ang ginapaligo nila, ang ilalaway lang.
0: Hindi ah, gapaligo na yung kuring.
1: Ah, ang una nato niya yung moon, ilawag ta niya ito ni Mero.
0: Gahulit, bagay si Muning sa ako.
1: Si Muning Goro.

0: 啊，马东啊，不一下呀。
1: Entrada pa lang na, ha? Entrada pa lang na.
0: I-welcome na mga tech on duty subong kabaloka, mga technician subong kagatong ng mga co-employees sa XFM. Grabe ang ilang ngirit subong labot sa dulonggan, gid.
1: Amo ka dyan, eh.
0: Ngaman.
1: Kabalo na ko na.
0: Ngaman ako, ngaman ako.
1: May, ano, 13 months pay.
0: 13 months!

0: 15 months?
1: Oh, so December pa ako nung
0: 13, hindi na yan. 13 months, man. Ano na yan?
1: Ano, sige na lang.
0: Hindi. Nagpalag pati-pati ka man doon sa GC.
1: Ay, hanggit na lang. Mid-year bonus. Mid-year bonus na lang, ah.
0: Sa Bacolod, umatihan kita sa XFM Bacolod. 103.9, upunta si katropang...
1: Chris.
0: Uy. Ha?
1: Chris, kung si John Ray.
0: Correct. Tropang Chris, why get to do?
1: Pika-pika pa, mga kubi.
0: Sa Kabankalan, 106.1 XFM with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. So why get to do?
1: Ah, nakahulid na kami na iyang aduwa.
0: Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon, 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct! Te, huwag kita da, Baby Ron.
1: Huwag finance na sa'yo. Gadiin ganito ba?
0: Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Manager, huwag kita do.
1: KKK na sa'yo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sa Silay, EB Magalona, Victorias Manap, Lakati, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Kuya Jay.
0: John Ray.
1: Kaya mo na gani, ah, John Ray.
0: John Ray J, layo na yan. Katropang John Ray. Boy, gito to.
1: Ga, do ka laba, ginaga.
0: Sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang...
1: Noel.
0: Correct. Katropang Noel.
1: Padilap na ba?
0: Sa Rojas, XFM Rojas, 106.5 with katropang...
1: Neil.
0: Correct. Katropang Neil.
1: Eh, jog-jog tayo.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang...
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Si Jay gani?
0: James Dean. Lain man si Kuya Jay, ah. Lain man James okay. Dean. Katropang James Dean.
1: Sige na yan ko.
0: Damo pa kasadya na sa alas 12 kita mang in of the night sa programa ng Phone Pal. Ginadol lang sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayo ng collagen sa magusto magwapa magwapo mga kape ka na healthy ka pa. Magpangape sang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kakara mo ng premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga, Yes Salt Products, si Boss Rems, Sarang Babakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Boss Rem, salamat gid sa mga grasya nga na ambit
1: yes,
0: namon.
1: Sir. Thank
0: boss,
1: you, sir.
0: Boss, salamat gid, boss. Why gid ta do?
1: Masay, unta kaya, boss.
0: Ha? 9:32, mabalik pa ang Phone Pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Iling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun is galon na, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunid na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited.
2: Di Japan makaya, no?
3: Kaya.
2: Padayo na, kagbalik na sa phone pal nga programa, umbod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Yeah!
3: Kag ara man ang Vision X Plus, kung nagakulap-kulap ng inyong mata kapamatsyagan nyo do may mga panganod, mag Vision X Plus na kamo.
2: Ang tanan ng Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nakakita ka na panganod?
3: Of course!
2: Pero mayra star-star.
3: Kung gabi.
2: Ha?
3: Pero ang panganod, diya ginatabunan niya man ang star.
2: Amo gani na pamangkot ko. Nakakita ka lang sa panganod nga may star nga nagalibot-libot.
3: Siyempre, wala.
2: Gusto mo makita ang subong?
3: Hindi na.
2: Tampuyong lang ka daba.
3: Tampuyong gali. Kung hindi ka gusto magka-black eye, mag-Vision X ka na.
2: Guys, are ay, alin kay J. Vincereta? Gadugay, kuno nga nagadugay, Baladolf, ang aton nga program. Kag nagadugay lantaw niya sa Facebook, sa aton nga, ano bala? Sa aton nga live.
3: Oo.
2: Gagwapa ka kuno.
3: Wow, thank you so much.
2: Ang pamangkot sa din, dapit ang gwapa.
3: Isa ka lang.
2: Nalipda na sa gaya isang suga. Hindi, natawa ba yung monitor? Oh, gakurap-kurap pa yung monitor taon, ha?
3: Hindi, wala na yung gakurap-kurap ya.
2: Ah, wala gali.
3: Oh,
2: kurug-kurug, kurug-kurug.
3: Christmas lights na mo.
2: Bayang gabi sa aton nga mga amigo, ang aton nga mga security guard sa Sagay National High School sa Gate 1 and Gate 2. Naka-tune in na sila sa XFM. Kag sa tanan pagid nga nakaambit na sa aton nga radio station.
3: Yes.
2: Nga one dial lang na siya, nakabutang na bala sa karton.
3: O gani.
2: Basi expectar ka muda nga two or more dials, one dial lang na sa...
3: One band receiver lang na.
2: Oh, may aras kili, di ba nakabutang?
3: Amugit eh.
2: Note, this is one band receiver.
3: Kapag ako palang gibilan na balaan.
2: Nga, one band receiver lang.
3: Hindi, lain ni saya.
2: Ano?
3: Sige, tapusan eh.
2: Okay na, kuya.
3: Te, anda ka naman mate.
2: Sige, be. Basi kung hindi ko makakadlaw, makakita ang bitoon. Nagalibot-libot.
3: Bago lang gid ko kabalo nga ang type gali ni Papa Licious, mga security guard. Makapilay ka ginagin lawag.
2: Amo na ang ano, amo nang imong tawag sini gani. Ang imo na dulot sa imong pagkaagi ang mga lalaki nagaagi naman. Impluwensya gali.
3: No, wala man kami ga ano.
2: Wala gani kamo naga
3: gabusong.
2: Wala amo gani gabusong kag hindi mo man gusto nga malatnan sila.
3: Gani.
2: Pero nga ang gakalatnan sila. Abi mo kung ano?
3: Oo.
2: Gabaylo-baylo kung buda microphone.
3: Wala labot sila.
2: Oo. Ang baso mo baso yaman.
3: Amo ni siyang tawag nga jugula viruses.
2: Nagagawa na kita kadugay, no?
3: Oo, bala.
2: May lang sa kadugay yun natin of the night, wala pa yung kuya nga nadala mo
3: ba? Ay, hindi ka lang yung mag-agi. Hindi ka nga yan.
2: Kata mo lang wig, masok sa subong wig.
3: Nga aman.
2: Ma-wig na yung aduwaya eh. Ang para sa program, bala sa XFM sa Tagom, bala.
3: Oo.
2: Nga ang title, Kung Ako Ikaw.
3: O pwede ah.
2: Oh, mga reporter na sila, pero gani? Mga lalaki na sila yan.
3: Oo ah.
2: Nakita mo na yes. Sa ilang live,
3: yes,
2: no?
3: Yes, oo.
2: Nakakaladlawan bala sa ila pamatian.
3: Nga daw nga yan man sila mag-inagi.
2: Tapos nag-ano gid jaga duster gid jaga yung isa nga si sino na gani man ang
3: West
2: isa.
3: West duster ka ba? Wasa?
2: Hindi ko ah, wala na ni guro may mapa-advertise yung ma-duster ko.
3: Araw.
2: Hindi lang kuya.
3: Titry mo lang eh.
2: Hindi kuya.
3: Sige na, duster ka ka ma, ano ko ma.
2: Oh, basta ibaylo mong imo nga.
3: Mabakles ko buwas.
2: Ah, hindi kuya. Ano? Ah, hindi, hindi. Maduster ko, basta ibaylo mo sa ako ng imo nga midyer.
3: Ah, hindi kuya. Amo na ginapabot ta. Porsintuhan na lang ka, ah.
2: Baylo gidya, prinda gidya, ah. Prinda gidya, ah.
3: Ay, hindi, kuya.
2: Manananggal de amor. Good evening sa inyo, duwa, sir.
3: Dulte nga nga lang.
2: Gakadalagi, kuya, sa gadlaw ni Dulte. Ay, dahil lang gida, inform ko ka mo, anay, nga wala sa akon nga mga kamot ang 0915, ang global nga linya. Dili lang kamo anay tawag sa amon nga call and text.

0: babae, 0912-007-6793. Mumanig yung nagamit na mon permit ko na sa ulo nyo na po. Hindi mo katawag. Mas mayo gani. Hindi yung masa ulo. Kaya para bago nga mon ma-receive ng mga callers. 0912-007-6793. Tawag na kay ginbuksan ko na ang ano, ang ganghaan sang kahitaasan.
1: Amoy na tawag na Stairway to Heaven.
0: Ay, sino nabasa? Sino nga San Juan? May nabasa? The feeling ko, nag-celebrate na lang yun sang San Juan ang natuunan sang fiesta man ni San Juan.
1: Yes, kaya ang lapit-lapit mismo sa baybay o kung suba.
0: Pwede lang na iya. Kahit siyempre, kita, daw hindi taman guro makita nga may nagapinamasya da sa gilid dalan kay syempre kaluoy man sa mga nag-ulupisina nga mabasa. Okay lang kung ikaw mabasa, Dol.
1: Wala kaso, gid.
0: Kay gusto mo nga gabasa-basa, di ba?
1: Correct.
0: Ang
1: pam-pam.
0: Pam-pam. Dial 0912-007-6793. Basi meron ka nag-greeting sa imo FB Live. Kito may galantaw na, oh.
1: Isa pa mula nakabilog.
0: Sino nang galantaw?
1: Parinti ko pa. Si Eugene Alakapada sa may Antique.
0: Ay, taga-Antique?
1: Taga-Antique, ginman niya ang ano ni tatay.
0: Daw mo ko parinti sa Antique. Pamangkot kung gina-acknowledge ka man nila parinti kanila.
1: Oh, syempre.
0: Tis ano naman ito mabalik sa Antique man?
1: Gani, no?
0: Ako dugay na ko wala bala nakalagaw balik sa Antique. Namian ko na da magpaligo sila ng dagat kaya nagadapya-dapya gid ang balon.
1: Akong guro, pagpa-Antique ko more or less mga kwan pa lang to, 2006.
0: Ti mabalik ka pa to?
1: Namin ang daang lugar.
0: Mabalik ka pa to?
1: Of course.
0: Ano na gani? Where's the mountains meet?
1: Where the mountains meet the sea.
0: Troy, paikli lang liwat. Wala ko makapi. Ano man?
1: Ano?
0: Regan, Factor mo yung gabi. Sweet darling, hi to you. Ako, Troy, 3 years nang malamala. Wala na gid kaagi basa. Dahil ilang taon tabi ang profile picture.
1: Kasi una siya.
0: Ay! Amo ni aton friend nga nurse nga ara sa guro sa doctor subong so kun ari na di sa Kabankalan si Angel.
1: Wow.
0: Aton dugay na ni dugay ta na ni sa nga followers. Ano pa ni siya lapsag pa ni siya gapamati na sa aton.
1: Grabe no. Lapsag pa lang sayo no.
0: Sang una elementary pa lang sa gapamati na sa aton subong nga nagdadalaga na
1: nurse na gani guro eh.
0: Pwede na matilawan ni.
1: Kasi siya mismo gambal nga 3 years na siya nga gabasa-basa.
0: Pwede na matilawan
1: gani.
0: Pero tuod-tuod langit bala Angel, hadlockin ko bala sa injection.
1: Wow, sugiri pa ko.
0: Pero si Angel, hadlock man ni sa akon nga injection.
1: Correct.
0: Injection with ejaculation.
1: Amo lang ito, wag nga barina.
0: Line number one, good evening.
2: Hello.
3: Good evening.
0: Good evening. Sino ni? Yes, sino ni?
3: Si Leo, sang kwartero kapi.
0: Ay, Leo. Ay, dali lang, gid. Di ba na, ano ta naman, no, na congratulate na ang mga taga XFM Ruhas, no?
1: Yes.
0: Aran na sila sa ilang news station. So, meaning, nag-broadcast na sila subong. So, si Leo ang aton na caller from Capiz. Da, umigo, Leo.
3: Kwartero kapi.
0: Kwartero. Leo, lang ko na i-off sa imo radio, sir. Oo, sa ano lang? Sa cellphone ng pamatiriktaan na kaya may talkback man.
1: Parang mag-delay ang ima.
0: Oo. Ara. Guwapo ni guro si Leo.
3: Perfect ka mas kog siyang inyo signal.
0: XFM na iya.
1: Oo man.
0: Wala na da iya may mabaskog. Bisan may baskog pa pero wala na da may mabaskog sa XFM. Leo.
3: Noted.
0: Pila na edad mo?
3: 16.
0: Edad wow. Ang kinapamangkot na mon ha.
1: Hindi gi mo height.
0: Nga nga mambal ka 16 ang TF mo.
1: Gin suli e guro.
0: Edad mo
3: one
0: edad.
3: Six.
0: Ang edad na pamangkot
3: 16 kon. Konsolion pila.
0: Ay, 61.
1: Na, 61.
0: Nagambal pa kung gwapo sa tigulang na.

0: Μην καλή, είμαι τη γούλα, μην ακούω.
1: Μισάν
0: την κόλλα, αν πρόβει μπαστά για την τόπλα. Αμόνα κάνει, αμόνα γύρω μπασκούγνα, για την τόπλα.
2: Απα! Να target αγίδα αυτόν market σα μga music τα. Κάι nakatawag γίνει si Sir Leo, nga 61 years old. Nga mga Marco season, mala nga mga birada.
0: Yes, mga make believe.
2: Ang kamala ko magkanta, Sir Leo, sang make believe.
1: Hindi.
2: Ah. Pero ano gin ang paborito mga kanta? May way naman ni mo?
1: Ang paborito?
2: Oo.
1: Turagsoy.
0: Kunaga na mo, ginapatukari ya.
2: Oo, kagahon. Early in the morning, ginaplay na mo ng Turagsoy. Nga nga nakatawag si Sir Leo sa phone pal. Ano mangita pa ni?
1: Hindi lang ko mangita phone pal ah.
2: Ano man, asawahon mo si
1: ko.
2: Asawahon mo si Dolphy, para sa mo edad.
1: Mga nasop-sop siya.
2: Ay, oo eh.
0: Ay, kung sop-sop lang.
2: Way punaw ah.
0: Mo gijaya, dalalot got pa na.
2: Basi kung malanggit om ka.
0: Ano? Basi malang orin.
1: Ano,
0: ay, sobra pa.
2: Ano to yung mo ipamangkot sa amon, sir? Kay basi kami nga mga batanon, may ara man itugda sa imong palamangkotanon.
1: May way, magkamusta bugtong-bugtong.
2: Ayo, ginobra na mo na. Sige, ara na. Ikaw naman naguna-una, ha? Gindula ko na gani, ginbalik mo naman, ha?
0: Gani.
2: O, sige. Sige, sir. Unahin, sir, ha?
1: Unahan? O, sige. Pirtahan ni Rosas, pirmi lang magabukas. Ano na?
0: Pirtahan ni Rosas?
2: Pirmi lang kung nagabukas, Dolph. Kamu, Dolph, pido, paras ka mong pangidaron.
0: Tagay kami, Biklo.
2: Oh, Klo, gay kami, Klo.
1: Para naglak sa... Para sa sulod sa... Para sa sulod sa balay.
2: Ano to liwat gani? Pirtahan? Ano to?
0: Pirtahan ni Rosas, pirmi lang bukas.
2: Pertahan ni Rosas, permi lang gabukas.
0: Ara sa balay.
2: Ara sa balay. Dahil lang yun, ha?
1: Hindi na sa idalom, ha? Hindi na sa idalom.
2: Hindi sa idalom sa balay?
1: Hindi na sa idalom ni Rosas, ha?
2: Ay, uo, kabalo kami na. Bintana! Bintana!
1: Bintana.
2: Wrong. Oh, clue pag idugang nga clue. Oh.
0: Ara sa balay.
1: Kay Fermi na pesa ni Rosas pero lang nagabukas. Fermi na ginauyatan.
0: Fermi ginauyatan.
2: Fermi ginauyatan. Paglaw ay paglain ni gani karon sabat mo karon manda ka sa ako na
0: nang
2: pakwaan ta ka discount ka 20%.
0: Fermi ginauyatan. Ya nang yabi.
1: Wrong
2: Japon. Oh, sige ah. Hands off na kami ah. Ikaw na. Anong sabat?
1: Ay on time na ninyo. Ano? Pisa isa-isa ka mo.
2: Wala na kami gani. Isabat. Ihambal ng answer.
0: Oh, answer.
1: Oh, sige ah. Sertahan ni Rosa, pirmi lang nagabukas. Ay ano pa kundi abridor.
2: Ah, okay.
0: Pimilang gulo ka pang bukas.
2: Gapang bukas, hindi kay bukas. Dapat may pang tutani. Tsakto pa amon sa batani, abridor. Ah, mabalos kami ah. Mabalos kami, abi mo, ikaw lang yahaw.
0: Ako naman bala, na siya bala.
2: Ikaw una?
0: Oo.
2: Oh, ikaw ano una, doon ako.
0: Oh, Ario, sino ganyang alam niya sinay?
2: Si Leo.
0: Leo, ara ka pa? O, ara pa sa? Oh, Ario, ano ang ara sa agi, nga ara man sa bagis?
1: Ara sa agi, ara man ang bagis?
0: Anong ara sa agi, nga ara man sa bagis?
1: Bagay.
0: Oh.
2: Ha. Lagi na siguro nag-inom sa Anton Placerbal capsule.
0: Ang bugid eh.
2: Eh daw ka, ano sang daw hindi sharp mind niya subungaw.
0: Te oh. Ano?
2: Ano, tulugan na lang ni?
0: Oh, mugid.
1: Tubig. Ara sa tubig. Tubig.
0: Ara na siya sa party sang bagis.
2: Oh.
0: Oh. Anong ara sa agi nga ara man sa bagis?
2: Oh, perdi na pa. Perdi na bala kay para mabalaan na ng sabat.
0: O, te, sige na.
1: Ano, pre?
0: Ha?
1: Anong sabat?
0: O, oh, ang sabat, oh. Ang tinaga mismo nga agi, gipatungan sang letter B kag letter S. Te?
2: Are, ako naman, ako naman, karon lang ako pagani, wala pa ko gani.
0: Wala pa gani si Troy.
2: Ayaw mo ko pa yung trahon niya. Nga, nunisay ako nuya. O, ako naman na. Insekto niya, insekto. Sir Leo, insekto niya?
1: Oo.
2: Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kung magsoksok sang bayo, puro lang itom.
1: Wow, tsunami ba?
2: Oo. Oh. Anong sabat?
1: Insekto na.
2: Areo, suliton ko. Gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kung magsoksok sang bayo, puro lang gid itom.
1: Black song.
2: Ha?
0: Ano?
1: Ay black na bala, song.
0: Black song.
2: Black song man.
0: Anong black song?
2: Ang imo guro ginasungsungan black.
0: Kapangit om na mo ni black.
2: May black song bilang insekto?
0: Amog dya eh.
2: Ha?
1: Oo, okay. Tanga?
2: Ha?
1: Hindi man.
2: Ako
0: wala,
1: tanga.
0: Wala man nagkakantang tanga?
2: Ang tanga ya, galin lang. Kaday ang tanga ya. Eh. Oh. Oh, isa pa kasabat. Ha?
1: Insecticide.
2: Insecticide na numan ay ako nuya nga
0: amo na sayang
2: gapatay chemical man iya
0: amo na sayang gapatay sa insect
2: oh
1: kaya no abi
2: oh si red ka na
1: oh sige
2: oh.
1: sit
0: na
2: cricket
0: siciritan bala oo na muna kay ikaw kita muna unat eh.
2: Oh ikaw naman ah.
0: O, ikaw naman.
2: Okay.
1: Ako naman.
2: Masabdan na mo okay, karon manda ka sa among kalbuhon ginamon. Yeah.
1: Tuk-tuk ka na siya dayo.
2: Okay ah. Taon-taon ko hindi magkalakakas po siso mo.
0: Amugin.
2: Yeah.
1: Sino nga nga lang siyang babae nga madamo siyang litra nga ti.
0: Si Dorote eh! Eh? Isahon lang? Oh, wala pa kita mas mapos pa na?
2: De, sabat na namo na. O, oh, ikaw naman, Dol. Mangko to man, Dol.
0: O, oh, Ari Ay. Anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
2: Sino na si tao na si Mando ya?
0: Oo eh.
2: Anong ara kay Mando?
0: Nga ara man sa kalibutan.
1: Eh.
0: Ano?
1: Tao.
0: Ha?
2: Tao ano sa bat?
1: Ara man sa kalibutan. Paano ko man? Ara man sa kalibutan ang tao man.
0: Man? Kalibutan? Do ka layo aw.
2: Away na, away na. Ika sabay, away na. Luya na, luya, luya na, luya na. Aw, sabat.
1: Pagit, pagit natin.
2: Ha?
1: Bebe, liwatan.
2: Liwata ko nung mamang.
0: Anong, anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
1: Liter N.
0: Ha?
2: Liter N ko nung? Liter N.
0: Liter N?
2: Oo. Oh.
0: Kalibutan?
2: Oh.
0: Kulang?
2: Lapit na! Kulang, lapit na! La!
0: Te.
2: Mauli anon ganing tigulang color ta tapos.
0: Anong ara sa kalibutan? Anong ara kay Mando? Nga ara man sa kalibutan.
1: Man.
0: Kalika Mando. Ang oh. Ang ento insakto na. Ano?
1: Ando. Ando.
0: Ari bala ko kaginambal ko sa imo. Di ba nag-simo letter N? Tising ko kulang gani. Kulang gani. Te?
2: Te? Ma- maminsar ka pa? O kung dulaon ta na pinsar mo?
0: Te?
1: Kaya ano, ako silang na.
0: A kag N E mando mo. De, tan, de.
2: Ako naman na perde ka, perde. A N
1: sige.
2: Ako naman, ha. Oh. Ari, sapat man ni Japo na. Oh. Sa adlaw nagatago, sa gabi nagatrabaho. Kun maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom. Sabat?
1: Wow. Ini to.
2: Hindi. Wrong. Sala. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kun maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom.
1: Tipalo.
2: Ha?
1: Tipalo.
2: Tipalo. Wrong. Oh. Sabat. Ang sabat.
1: Ipot-ipot.
2: Ipot-ipot? Lapit na? Litra, litra, litra na lang nagsala.
1: Ininipot.
2: Ininipot? Final answer.
1: Ininipot.
2: Final answer.
1: Yes.
2: Okay, ang sabat, alpot.
0: Damo na sa...
2: Ti alpot ka sapat eh.

0: 你杀了我，能不能丢了？哈
1: Amin
2: na, amin na. Ay, sana lang ako pwede. Sakto na. Mako pa kami.
0: Ah, sige na, sir. Pwede ka nakagreet, sir. Away na, away na. Matapos na.
2: Tapos na, mga commercial na kami gano'n.
1: Paman. Paman na lang.
0: Ah, wala na pa. Wala na pa. Aman na. Request sa kanta. Kanta na. Ma-play kami my way. Sige, play ko, sir. Salamat. Paman. Ano? Ano? Sir?
2: Ano request mo?
1: Pwede ka na, sir.
0: Sige, sir. Go ahead, sir. Ano request mo?
1: Ano? Love song o disco?
0: Ah, love song lang.
2: Love song lang.
0: Love song lang.
2: Love song.
1: Ano? Ano nga lang? Isang linggong pag-ibig.
0: Aba! Sige ah. Play na mo, sir. Salamat kid sa pag-join, sir. Nalingaw kami sa imo. Ah.
2: Sige, salamat kid. Hindi ka mo lang kakita sa kalpo.
0: Sige, sapat mo kung ako nung ginapapako. Ti alpot, ti sapat.
2: Hindi ka sa hingin, sabatin na lang alpot, ngipot, ipot.
0: Ay, wisit. Oh, balik mga phone, paano po nyo si Katropa Dolby?
2: Kasi Katropa Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Salzone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Salzone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Salzone Plus Coffee Mix.
3: Salzone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Pon pal, sige po ninyo ginapamatian. Ano po nyo si Katropa ang Troy Tisoy?
1: Kar, si Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Ginado lang na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kar, ginado lang man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba makakasi mong punggod, mga lap-up, kag-body odor? Mag-Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa Amon XFM call and text line. Smart lang available kag TNT ha.
1: 0912-0076-793.
0: And again, 0912-007-6793. 0912-007-6793. Pwede ka mo mangita sing uyab. Pwede ka mong kapamangkot kung ano dang inyo ngayon pamangkot. Willing kami magsabat sang seryoso o kung lango-lango. Sakyan namon ang biyahe nyo sa bunga gabi.
1: Ang tawag nga, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo.
0: Santo, ni XFM, libo-libong ba premyo? Tumataginting na 3,000 pesos kada simana ang inyo madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa aton nga pa-promo. Paano mag-intra? Baka lang kamo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na ang apat ka mga Yes 12 products mga katropa para mangin raffle entry ninyo, and every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, isulod nyo sa white envelope, isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag 10,000 pesos, kag pulo tanan, nga tag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes. What are you waiting for? Join na!
1: Yes, dapat! Makal ka mo sang Yes to Health products.
0: Ah, nakamit lang na sa Yes to Health ba? Wala na nagsinalambi dila. Isa nga daan, gahungaw mo, gahungaw. Yes to Yes to Health products. Lipot dila. Lipar Digno, mayong gabi. Helen, Blauro, Tapang, mayong gabi. Kag si Zay Cruz na pahibian nyo gidang senior, pulihan nyo gid.
1: Well, ito yun ang mga ipahibi iya. Nakakadlaw pa sa gani.
0: Ipakadlaw lang siya namon niya. Ano. Ambal ni Hilin, naisahan nyo gidang tigulang. Good evening. Entra ka mo di bala para maisahan lang ka mo namon. Oh, dial nyo lang 0912. Di lang ka mo na itawag. Wala ito may masabat sa globe kinabiling ko. Yes. 0912-007-6793. Again, 0912-007-6793. Te, ano suryanta sa mga gabi?
1: Ano naman suryanta?
0: Kay na, ano na, nagpaubos na si Lotlot sa kay Ian, amo man Japon.
1: Oh, well, kung si, ano, si Matet Palangguro.
0: Ah, okay.
1: Oo, oh, nag-isurihan. Ay, nasa lang adwaya ni Ian.
0: Abi mo bala sa pinamilya nga si Galot, damo-damo gini ang makarelate kung i-open up ko karon dugay-dugay. Unahon ta na yung caller, ha? Unahon ta ang caller. Mayong gabi, line number one.
2: Hello, mayong gabi, sir.
0: Hi, good evening. Hostess.
2: Daniel gila, sir.
0: Daniel?
1: Palilya?
2: Oh, sir.
0: Wow.
1: Umang ko, no?
0: May artista tanga caller. So, gani. Taga din si Daniel?
2: Taga Aro, sir.
0: Ah, taga Iloilo. Pila na edad mo, Migo?
2: 25, sir.
0: Oh, daw may tibihon ka ng opo daw. Umang ko ta sabi may baga pa siya.
2: Si Lolo, sir.
0: Ah, si Lolo mo. Di ka sa Haro, da Pitman?
2: Barangay, saan yung si Dro, sir?
0: Ah, sa housing ka mo? Relocation?
2: Hindi, sir. Sa may BJ, sir.
0: Sa?
2: EK.
0: Sa?
2: EK.
0: As JK. Ha?
2: DK.
0: Okay. Oo. Pila na edad mo, Migo, Daniel?
2: 25 lang, sir.
0: Pila-pila?
2: 25.
0: Ah, bata pa. Nag-work na ikaw?
2: Oo, sir. May workman, ha. Ano? Ang side na side na, construction, ha.
0: Aba, din subong inyo nga site sa inyo nga ginobrahan, drop man lang sa Iloilo.
2: Dream lang si Mimi Gawad, sir.
0: Ah, pila na kabilog yung mga nubya sa edad mo nga 25? Mm -hmm.
2: Naka-apat lang, sir.
0: Natilawan mo na, tanan?
2: Isa pa lang natilawan, sir.
0: Asa apat, isa lang?
2: Talang, sir.
0: Ba, ikaw eh. Nagtalab yun ya sa isa gani. Yan, no? May, at least may ara isa.
1: O kung sa bagay.
0: Ang isa mo na nga, nubya mo na imong pinakalawig na karelasyon bago ka mong bulagay?
2: Hindi, sirado mga 1 year mo naman, sir.
0: Sa isa ka tuig na kapila ka mo magdo?
1: Hindi ba isip? Hindi pwede man. Numero lang gid na.
0: Hindi na maisip?
2: Mm-hmm.
0: Gabi na mudamo ba?
1: Wow.
0: Kamang agresibo sa ilan.
1: Oo, eh. Oo. Kung hindi may isip ti, pwerte ginaguro ang papiswit siya eh, no?
0: Gani, oh. Live-in na ka mo, live-in?
2: Kayaan yun naman ko, sir.
0: Pero nag-live-in na ka mo, Migo Daniel?
2: Nag-live-in yun, sir.
0: Ha, mo gali, kaya sawahin na sila.
2: Kayaan yun naman ko, Japon.
0: Nga, ang gimbiyaan niya ka, haw.
2: Siya, may tagal siya, sir. Ang ano, nagkapo siya, sir, ang biyaan niya ko.
0: Taga di ng uyab?
2: Kaya drano sa ni Bakulod.
0: At oh, Bakulod.
1: Sa diin na yun sa Bakulod?
0: Hindi, doha bilog Bakulod. Ma, may Bakulod City, diri sa Negros. May Bakulod man dira dapit sa may San Joaquin. Sa diin
2: nga bata, sir.
0: Ah, sa Bakulod. Sa
1: Bakulod, Gijaya.
0: Paano ka mo nakilala, ha? Isang uyab na taga Bakulod.
2: Diba, paano sa nag-dresa sa Lilo? Diba, sir, nag-dunyar, sir?
0: Ah, dira man sa may Haroman.
2: Oo, Dreman Zamon.
0: Then, pag uli niya sa Bakulod, wala na kamada yung communication.
2: May harap ang mga mister, ruway na ako balo, siya ay gulpe, yung mga ginbayaan.
0: Oh.
2: Nalagay sa akin, nalagay sa akin, pero may isa na ako ano.
0: Wala ka guro ga, ano? Wala ka man guro ga, tuwad baliskad. Siya lang tanan ang ginapamanihar mo. Basi ka higda ka lang yan, wala kaya ga, ano, wala ka ga, ano tawag siya niya, ga-perform, gani. Ha?
2: Helicopter ko ay gani sa akin.
0: Opa! Ah, sige be.
1: Sige be, pabati ako be.
0: Wala labot. Kung na-try mo gimang helicopter, ano na be ang posisyon sa helicopter be, basi sugid-sugid lang na.
1: Gani man.
0: Ha?
2: Gatiyag sa akin, sir.
1: Daw alisi galiin, no? Alisi.
0: Gatiyog-tiyog, ha?
1: Gani.
0: Amo pa na ang posisyon, wala nakuha ni Dolpe.
1: Aba!
0: Kahit kung makuha yan na, ate, daw nabulkitan sa eh.
1: Ate, ano gusto mo? Kita naman yung duwa mga helikopter.
2: Ano aeroplano
0: dito? Aeroplano ka mo yan.
1: Wow, ah.
0: Hindi, ang helikopter yan.
1: Ang aeroplano, ya.
2: Joke lang, ha?
1: Hindi, ah, wala, hindi.
0: Natuod niya. Wala, joke-joke yan.
1: Ang aeroplano, ya. Straight mo lang na.
0: Ay, helikopter, may ilisigid yan, no?
1: May ilisigid yan, ya. Di kung si Tani, pamboat na lang tanga duwa.
0: Pero maayo, git guro. Ang imo guro nga forever, tagilo ilo, git guro, hindi taga Negros.
1: Yes.
0: Kay wala man ka mo. Wala man ka mo nagdayunay.
2: Hindi ilo, kinang guro, sir, ah.
0: Oo. Budlay na na sa imo, magtabok-tabok, dason kung taga Bakulo, di mo na dayunan. Diba? Pero nakakanto ka din sa balay. Nakakanto ka din sa balay nila sa Bakulod, saan ka mo pa?
2: Okay, isa lang, sir.
0: Ah, sa bata. Ano pag yung landmark na dumduman mo pagkadto mo ang terminal sa Ceres?
2: Oo, pero ang mga dumduman mo na dumduman ko na kay hindi mo yung guya gabi magano tabok-tabok na mo.
0: Mayo ah. At least na may natilawan ka man nga taga Bakulod.
1: Oo ah. Tindiin ka mo nagdo sa Bakulod.
2: Ano na, sir?
1: Ha?
2: Ano?
1: Sa'yo kung diin ka mo nagdo sa Bakulod.
2: Drama lang sa sila, sir.
0: Ah, sa ila balay.
1: Sa ila lang balay.
0: Mayo kayo, wala man tao. May tao kung ginpalakat nyo lang ang tao.
2: Yung driveway tao, sir. Yung mga papa.
1: So dito, bisan na aray si tatay, dito, gin ka mo nagdo.
2: Ano ko ito ganyan, tigdog sa ganyan na may answer sa nga araw na ako sila to.
0: You di po, sipila.
1: Di wala manakig si tatay nga dito ka mo nag, ano?
2: Hindi naman nabitin na papalot. Yan, good like, kay iba, hindi na mga pulo. Lilo, di ba?
0: Hindi man na. Habi mo, mga taga-bakulo, na muna ginaka mga pintas, hindi man na. Ti kay gusto yas ang uyab mo miya mo, ti. Langa naman nga.
1: Amoy nga punggan.
0: Punggan kanila, balabagan kanila. Uy, ah. Eh, ang importante
2: diba,
0: da.
2: Ba, nung kutiterado ng data, yeah, ba, nung kung ginaganan.
0: Pila na ka mga bulan sa buong nagbulagay? Ba, hindi na pwede ma-fix natin. Pwede mo magamit amon nga way of communication. Basi ka pamati man taga bata, kay ka batian man kita sa Bacolod.
1: Gani.
0: Palangga mo pa sa?
2: Palangga. O, sir, mamangkot mo, palangga. Ayoko ito.
0: Dali lang.
2: Tugay naman, sir, mga lima na may agulan, wala mo?
0: Okay, simple man lang sila lima kabulan, gali.
1: Di panawagan mo sa Biko, base pala mo lang magbalik sa Saimoya.
0: Oo, oh, wala.
2: Malipay na sa Gurusipan, bro.
0: Wala ka mo formal break-up nga duwa?
2: Nagka muna ganyan, nagtawag. Di ba, sis, dire naman ko makita sa bago ko nga trolag.
0: Ah, mangita, naging saya gali, Adolf. Lain yung man tuod kung makatilaw kasi isa, tilaw ka naman sa iban kung ano. Imo da yun i-differentiate kung sino gid man ang ano.
1: Ang nami.
0: Ang bunami.
1: Nami o kunami.
2: Ano yung nami?
0: Gambal ka nami, ha? Ah. Katilaw ka na, ha?
1: Sang?
0: Sang uyab?
1: Wala eh.
0: Si Chay Lukaya.
1: Si Chay Bukay. Mga lukay-lukay man niya. Ay, may isugin ko ginagawa sa iyo parte sa lukay.
0: Oh, sige, karon. Oh. Ano na pangita mo si isa kababae, Migo, Daniel?
2: Ano pangita mo si isa kababae, sir? Ang wide do, sir, ang nagawa.
0: Wow!
1: Ang muna iya!
0: May emoto pa da sa ano, no? Sa Iloilo.
2: May emoto. Na, may gini, sir, ang wild do, sir?
0: Amigo Daniel, may harap pa da Japon MO2 sa ano? Sa ano na tagari sa may
1: small diversion? Bill.
0: Small bill, oo.
2: So, sa subong na sir, harap ang roble mo?
0: Aba, kahit ti, mga wild ang yun na pangita eh. No? The best gina yan. The best gina yan mga wild yan.
2: Mag-ibig yan, mag-ibig yan, ang kanan-kanan.
0: Hmm. Arada si Apple Dale sa wild. Si Kumari Apple Dale 105.9. Pati ka na. Te, pilang edad sa napangita mo?
2: Ang manghod lang gawa sa akin. Pero mga 23.
0: Ba?
2: 24. Ba?
0: Ang mga linghod gitigili ang tirada mo, pre.
1: Oo.
0: Ah, mag-amune tapos construction worker imunubyo. Ha? Huh? Ano, Daniel?
2: Hindi naman mga transaction. Miss din sa Miss din to. Ato nung brown, sir, ha?
0: Ano, no?
2: Hindi man sa tanan niya, no? Construction lang. Mangita mo doon sa mayong ugang. Uy, on naman sa eh.
1: Yeah, muna gani.
0: Ang namin, Kuya Bla, nag-work ikaw sa construction. Hapuon, ganyan uyab niya sa mga construction worker. Ya.
2: Daw
0: sa noob lang gamix kla kay mo nagahakwat pa pila man lang timbang sang wild girl mo
1: amo gud ya eh
0: ba
2: pila to ko gud yang padwa o ya sir
0: ang pamangkot pila ang luyloy
2: ang luyloy sir dito ni guro sir
0: pila
2: nobo sa
0: Jess nobo sa Jess ang luyloy grabe daw martilyo ba
2: luyloy
0: ba, luligo?
1: Ba?
0: Ligo kung wala ka ligo.
1: Mm. Sige, be. Picture, be. Kagisensa ako.
0: Sige. No number mo? 09?
1: Hindi ka kasagulo sa number mo?
2: Sir.
0: Oh, sige. So, baya. Oo. Ang muna yung tawag mo sa akon? Ang 0907?
2: 0968.
0: Dulain na yaw. Ang
2: muna siya ng number ko sa nang bago, sir, Tanya.
0: Oh, 09?
2: 96.
0: Okay.
2: Ano, sir, sir. Good luck po. 0968.
0: 0968 507 507
2: 8233
0: Liwat 09
2: 68 507 8 3 3
0: Lamat gid mi go Daniela. I hope makita mo na si Catherine Daniel. Sana all. Bye.
1: Wala kita eh na ego si Catherine na.
0: Awan, labya niya na permit.
1: Gani ang utod ni Anita.
0: Oo, sila-sila na. Oo, ano tong hambal mo sa lukay gani?
1: Ha?
0: Sa lukay?
1: May ibos na kagina.
0: Ah, tapos?
1: Si Papa Ball. Niya, ang ibos, kinaputos sang ano no? Si Selington ni Mama Mia, niya siyempre lukay. Eh, niya lukay man. Hindi na yung lukay, ah. Niya ti ano na siya, niya paklang.
0: Tiyating ka eh, no?
1: Kaglaw kami ni Tanan eh. Mag-open na kuha ka bati nga ang ibos. Kinapotos ka paklang.
0: 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: salary and go na true pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si man nakakapudlay sa pagtindog. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Dokanding.
0: Padayan kita sa programa nga phone follow mo dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Saturn Plus Coffee, pinaka the best nga kape. Natural nga kape, wala sing side effects. Ang kape nga para sa aton nga kayong lawas.
2: Kag araman ang Saturn Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sa panuhot, nga kag nagapananakit nga kalawasan.
0: Ang tanang Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, pwede pa makatawag sa gyapon sa amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT nga mga subscribers.
2: 0912-0972-0076-793.
0: Na-choke ha? Amo na, amo na gusto ko mabatian nga rang pag umo wala na. Oh. Nang si Doon. Oh.
2: Ba?
0: Oh. God. Nga rang ano na gani, deep throat.
2: Deep throat. Oh, gakano ko na iya?
0: Ha?
2: Gakalagukan ka.
0: Mayo kay buhi ka pa, no?
2: Amo man ang gabuhi sa akon mo.
0: Ah, dira ka kuha sa pwersa.
2: Yes.
0: Ah. Hindi la puwersa, puwersa again.
2: Ha?
0: La puwersa.
2: Puwersa.
0: Puwersa. Tawag na ka mo, 0912-007-6793. Kung hindi ka katulog, kami istorya. Kaya pagkatapos ng istorya, saan tulugan ka again?
2: Duha mo na taga, ano mo? Kung hindi ka matulogan, bangungot.
0: Makapili ka pa, tulog na tayo yun o kung tulog ng mga bugtaw pa. Ngayong gabi sa ito ng mga katropa nga padayon sa ilang hanap buhay sa buong evening ang mga call center agent da nga
2: yes.
0: Naka-break subong tapos may mga FM ang ilang ang mga cellphone kag naka-headset naka-tune in sa XFM. Salamat gid. Kag kung nagka-problema kamo sa inyong love life, tawag kamo sa amon kay dugangan tapag inyong problema.
2: Siyempre, ang manugbalot man eh, di ba?
0: Ay, oo. Ang manugbalot nga may dalaman eh, ang ilang kariton.
2: Yes.
0: Ay, hindi kali kariton. Ah, nang ano gadya? Sikad gadya eh. Ay, hindi na kali sikad. Subong tricycle na gadya. Okay, social na sila subong. Pwede
2: correct.
0: Na, pwede na sila yung maka-loan sa sabot-sabot lang, mga munabi. di ba? Barato mo lang na ilang monthly sina. At least ilagin converts ang ilang negosyo into tricycle para mas magaan sa ilang pagnegosyo. At the same time ang ilagin nansya da kung makasulo-sobra amo na ila ibayad sa ilang ginutang. Amo mo lang na aton kabuhi mo nga ra lang matrabaho kita, manegosyo kita para mabuhi. Tapos, kung magtinamaran ka, laban ka gid sa gutom.
2: Correct, Jaya.
0: Dali lang yung bala, bago tato kang ina, nagkuha sang caller, di ba naka-open up ko sa imo regarding sa pinamilya nga problema bala?
2: Oo.
0: Aka, hindi mo ginaya matungkad, labi nagiging ano, problema sa pinamilya. Kay para sa to, hindi ko lang pag i-mention na, kay basta napatay ang laki bala, Dolph. Napatay ang lalaki, mga bataon pa sila. Te, ang family sang ano, ang family sang lalaki gusto gid nga ilubong ang lawas sa ilang bata dito gid sa yutang natawhan sang lalaki.
2: Oo.
0: Kay ang babae tagatabok mo, ang lalaki tagatabok man, no? Example tabi Bacolod abi kag
2: Iloilo
0: do something amo na. So ang lalaki is from Iloilo, hindi nakapangasawa sa taga Bacolod. Negros. So, Negros na lang ibutang naton kag Panay. Then, nag-abot ang time nga napatay si lalaki pero kasal na sila nga duwa. So, ang family sang lalaki, ang gusto nila matabo is ang lawas ang ilang nga bata nga taga-Panay dito ilubong sa ilagid. Di karon kay ang asawa, hindi man magpasugot nga
2: dito
0: nga sa Panay ilubong kundi sa Negros lang gid kay ti asawahay naman sila. Kag ang masunod gid man ang asawa. So dito na dayon nagululuwa nga si babayi hindi gusto sang pamilya kalalaki. Kay kuno kay isang pag-asawahay nila hindi na makabulig, hindi na makahatag sing ginahatag sang una sang lalaki sang time nga soltero pa. Kay ginasot-sot kuno sang asawa, which is ang asawa naman hindi amuna iyang iyang treatment sa iyang bana, kay ti siya pagani iya mismo gani nga naghambal nga mabulig sa parents ka lalaki. O galing kay sa part naman nila nga mag-asawa, syempre wala pa sila kabataan, nagatipon na sila nga daan, kay para kung syempre asaway na sila, magkabata na sila abi, kag magbuo na sila pamilya, may ara sila dayon hikuton kung ano gin man nga galastuhan. So muna nga nga daw hindi na gid makatag sang una sang soltero pa makatag sing 20,000. Subong nagnubo na abi mga tag 5,000 na lang. Ti syempre gapangaman man mo kay ti pamilyado na.
2: Oh, correct.
0: Kay ti ang point diri bala is amo ni ang mga parents bala mo, especially ang mga ginikanan nga ila ang lalaki kag ginputoy-putoyan nila pa eskwela. Hindi nyo man sing ano tawag sini gani man, hindi man pag i-pressure nyo ang inyong nga bata nga bisan may pamilya na kinanglan gi Japon nga maghatag sa inyo.
2: Correct.
0: Mahulat lang kamo kung saan o maka sulusobra ang inyong nga bata. Iti siyempre ara na siya sa stage nga mabuo naman siya sang iyang pamilya.
2: Amo gid eh.
0: So amo na ang problema na gaway-away na ilintra na magutod, dasa nga ang magululuton magkinasuhay na. Kay ti siyempre, di ba? Sa subong nga panahon nga daan, accessible lang katama ang mga abogado. Iti masarangan naman lang nila ang professional fees ng mga abogado. Ti amo na magkinasuhay. Hasta nga ang iba na gani, naga-anhanay pa, naga-binunanay pa, or something amo na. So, wala gid sing perpekto nga pangabuhi sa sini nga kalibutan. Pero kung kamo, naagyan nyo man ang amo nga stage, much better nga ang tanan ng mga toxic nga mga tao nga aras inyo palibot, i-ano nyo na lang na.
2: Palayuan nyo na lang na,
0: o hindi gani, hipos na lang kamo. Focus na lang kamo sa inyong pangabuhi nga kung ano na ang inyong nasuguran sa inyong asawa. Bisgan, hindi nyo napagsapaka ang hambal sa tao. Kaya nga, ang tao na iya, makita man lang nila sa inyo ang mga kapaltahan. Pero at the end of the day, kamo man Japon na nagaputoy-putoy trabaho para mabuhi kamo.
2: Correct.
0: Nga ang asapako nyo man ang ibang nga tao, wala ba na gani kahatag sila sang duha kalitsis ang
2: bugas
0: pagkatapos patihon nyo sila. Focus na lang kamo sa inyong trabaho kag maabot gina ang time nga magkanay na ang tanan, basi pa lang nga ma-resolve nyo kag mag-uliay kamo liwat sa inyong closeness baladol.
2: Correct.
0: Relasyon nyo bilang isa ka pamilya, pero galing kay kung ang bugal na gani dol.
2: Ang bugal na matandog kag magsaka.
0: Oh, why nagid ya chance no?
2: Oh eh kag sa mga familia bala, labi na gid sa mga ginikanan, no, sa part man bisang lalaki o kuman sa part man sa babaye, usually sa lalaki. Oh, hindi niyo man pag ihimuon yung obligasyon sang bata niyo nga lalaki nga tagaan lang kamo pirmi, kay ti syempre na nangabuhi mo na siya gani sang ginsulit
0: ano. Sulit mo na akong istorya.
2: Hindi ah, amo na gani nga siling ko nga ang hindi bala siling mo ya nga nang
0: ano ba yung siling ko be?
2: Ano gani? nga ilinaway sa tungod sina ay tungod nga ginahimok nila nga obligasyon pa.
0: Gani, ay ti amo na iya, amo na abi na ano sa aton na kultura mo nga dapat kung siyempre, ipa-eskwila ka, todo-todo, kinanglanggit ng utang nga kabalaslan na ginatawag bala. Nga ma...
2: Pwede mo malana manong utang nga kabalaslan, pero amuna gani nga sinko, nga hindi mo man na siya...
0: Ang pinaka-worst, doll, kay mahalin pa mismo sa imo parents, nga wala utang kabalaslan nga bata. Kay isang ari pa sa sapuder ko, ginpa-eskwila ko gin siya, hasta nga mag-amuna sa subong kay nakapangasawa na siya. Wala na gid siya nakadumdum sa akon.
2: Ang pamangkot nila, asa san o bayran sang bata mo ang obligasyon nga ina.
0: Ang utang nga kabalaslan. Ako bilib pa ko gani sa ano bala. May hindi man tanan nung mga parents amo na, pero bilib ko sa mga parents yang arang makontento na kung anong may ara sa iya para sina may ara naman lang sa pension siya naman lang isa. Mm-hmm. Tapos nga ang kinanglan niya pagid nga may ihatag kagid kay ang ila ihambal abi madumduman lang bala nga kinanglan nga matagan ang iban gid hindi gid obligasyon mo gid kada bulan nga ma-remit kagid man.
2: Nan, amo na bala. Kay nga may insakto lang hambal mo nga laka ka na lang gid makakita sang ginikanan. Ooh. Nga wala gina ano na
0: wala na yung ginadumdum kung makatag ako hindi okay lang na pero magkadto da sa balay nyo maayo mo japon ang pag-amuma.
2: Amo na gani kay ang iba niya nga mga ginikanan gina-pressure ginila ang bata.
0: Mahalin gid dapat sa mga ginikanan mm-hmm. ang tuod-tuod nga values bala nga hindi man kamo paapin-apin man dayon sa mga utod nga magdampig-dampig na magkampi-kampihanay mm-hmm. na kay dako na ina nga problema dayon tapos guba na ang pamilya so paano na sa bagay kay ti kung may pamilya ka naman imo ang ginabuo nga kinanglan pa man pamilya mo yaman
2: oo eh ano pala si
0: toxic man lang
2: labi na gibla kon damo sila kabataan pagkatapos si Amonibi wala
0: pero may kilala ko bala dol pulo sila kabilog mm-hmm. may mga pamilya na sila okay man ang ilang pagtatar sa isa kag isa may ara man sing hindi pagkaintindihan na pero ma-resolve ba lang bala dayon.
2: Ako sa bagay, hindi mo gina malikawan nga may misunderstanding.
0: May ara iban gidya nga ang nagapasimuno ang ginikanan hasta nga mag-apin-apin ang mga kabataan, namo na naladayon ang kinagamo sa pinamilya.
2: Ang lain, pag-ibla kayo magwa sa kabataan mismo nga, muna be nga, ti si nanay be kay ginapasulabi si Amuni o kung si tatay be ginapasulabi si Amuna.
0: Mayo lang gid nag-agi, Adolf. Wala yeah. wala mo masuong ang mga problema sang may sang nangasawa, problema sang umagad. Very good choice kina sa adult nga nag-amo ka na kay nga mm-hmm. Lipay ka na sa kabuhi mo, wala ka na ulikdan kung din ka gid man makadto.
2: May ginaulikdan pa man
0: wala ka na, wala ka na sing problemahon sa imo nga manggad kung kay sino pa magkadto. At asin maubos na lang ginang imo nga manggad sa imo nga pagpamiga.
2: Do may manggad di hindi bisan paano siguro may sinoptan man ko pero basta
0: wala kaya sinoptan na hindi ko ya po batia may sinoptan ka. Why ah?
2: Do ikaw pa imo.
0: Why ah?
2: Ikaw si Rodolfo. Wow. Amo na pa mangkot.
0: 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphin.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Fun!

0: It's almost 12 midnight na ang atong exact mga oras, alas 11:43. Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal, sa mga nagpinamati until sa mga oras nga ini, sa mga tech on duty sa mga gabi. Salamat gid sa ngalan sa aton nga mga station manager sa Bilog nga Negros ug Panay Island sa XFM. Thank you so much kag syempre sa amon boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh! Continuous hits,
2: XFM. Hala, ka-exciting!

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis.

0: soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oo, oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan
4: at masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

Aroha City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor, gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nungo. Maduty ka gid nga fresh.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salvon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagbibig sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Supple Gold, coffee mix.
4: Ako si Roder sa Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold coffee mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold coffee mix na.
2: Santon Gold coffee mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold coffee mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-system pain.
13: Muscle fever.
2: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain. Mag-system pain.
13: Pangkalang pain.
2: Fast and safe.
10: Yeah!
2: System pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: System pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Pagbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Yahoo! Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sis the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister
3: Pain. Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Gumigil ako nagkakamigraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya po ito sa akong sa Sister Pain.
3: Madasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako Gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-system pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-system pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: System pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: System pain.
14: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang mga Santan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santan Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
3: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santan Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipon tigil sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist.
12: Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. May langgap po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-system pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-system pain.
12: Pangkarang pain.
1: Fast and safe. Yeah!
12: System pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. System pain.
12: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
2: Buti na lang,
1: lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang panlaki na dating kong kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Sa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3.
8: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
9: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Karang-karang pain.
13: Fast and safe.
12: Yeah!
13: Sister pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, alas 4.16 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting

0: Mayong aga, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang programang Exciting Pilipinas. Dirigid lamang sa bayan niya sang 106.5 XFM Rojas. Sa kinaandan ng aton gid nga pag-agda sa inyo kag pag-abi-abi sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati. Kamusta? Kamusta ang aton nga aga mga kabyanan? Siyempre welcome gid kamo diri sa aton nga palatuntunan kay subong aga mga kabyanan adlaw karon sang Huwebes. Sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Hoy, kamusta? Kamusta? Kamusta kamo tanan sa aton nga mga kautura no? Iya, aga pa nagapamati kag nagatutok na. Audrey Saton nga pagpangalagad. Saton man nga mga kauturan nga mga overseas. Filipino workers nga ti aga pa nagapamati na, nagatutok na. Audrey Saton nga palatuntunan. Hoy, kamusta? Kamusta? Kamusta? Kamusta kamo? Sa mga kauturan naton nga mga seafarers man. Oh, nga mga nagapamati man diri sa aton nga palatuntunan. Mayo nga agagid sa inyo tanan-tanan. Welcome kamo diri sa aton nga palatuntunan. Kaya syempre madamo kita sa mga pag-aistoryahan, pag-atutukan nga mga balita kag mga impormasyon sa mga nagakahalanabo. Diri sa aton nga palatunto sa bilog nga probinsya sang Capiz kag syudad man sang Rojas mga kaabyanan. Kamusta man ang aton nga mga kauturan nga tiaga pa nagabugtaw na, nagabangon na. Bangon gani mga kabyanan, iban may mga trabaho man. Tisubo nga daan, Huwebes, daw maayo-ayo ang aton silinga tiyempo. Wala kita sa mabatsyagan nga pag ulan-ulan sa pila ka mga porsyon diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Kag syudad man sang Rojas mga katropa. Siyempre ang aton nga mga kauturan no nga mga ilabi na gid nga mga kauturan aton nga mga mamumugon tiaga pa na iya mga kabyanan nagaluto na sila sang ila sini nga mga tinigang man. Bangod gani mga kabyanan kay ti magabalon sila no sang ila sini nga mga balalunon pakadto sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga ginatrabahoan no kapareho abi sang mga ulumhan. Bandi subong mga kabyanan nag-aamat-amat na pangbungkad sang ila sini nga mga ulumhan. Okay mga kabyanan kay syempre ay matanom naman liwat. Di ba? Matanom naman liwat mga katropa. Kaga syempre ko magtanom mga kabyanan ti kay bigwilisik naman ang mga katropa. Tapos, iban sini mga kabyanan, nagakadto man sa ila sini nga mga katubuhan. Mga katropa, kay bangod iba nagapaharas pa. Exciting! Nagaparas pa, no? Nagakuan man mga kabyanan, ano ba naitawag sini? Nagapadrising sang ila sini nga mga tubo, nga mga tanom. O iban mga kabyanan nagakuan man naga something naga tanom sang mga kalaroton kamote balinghoy kaga kun ano man dira mga kabyanan ino nga mga basta kalaroton o iban naga tanom sang luya or something gani mga katropang iban nagakuan man no naga paabono sang ilang mga kamaisan. Ayoy! Libla? Sa aton man mga kautoran ng mga suking, mga mga pinalangga ng mga tagpalamati. Live na live na live na kita subong mga katropa sa aton nga official Facebook live streaming sang XFM Rojas. Live man kita mga katropa nga inyo nga makitaan sa aton nga YouTube channel mga katropa sa subong aga. Live man kita sa aton nga TikTok application. Itaon nyo lang ang XFM Rojas 106.5. Sa subong aga, mga kabyanan, timadamo kita sa mga pagatutukan ng mga balita kag mga impormasyon. Dere sa aton nga pagpangalagad. Ibalanta mga katropa, madamo naman sa mga pila ka mga hitabo, no, nga mga nagkahalanabo dere sa aton nga syudad kag probinsya man sa Capiz. Kamusta, kamusta? Ang ibang di mga kabiyanan, nagapulo pa nga api na. Nagapulo pa nga api sila mga kabiyanan. Siyempre. Sa ilang kasakadungan sang ilang pagpulo pa nga api, mga katropa, siyempre nagapulo pa mati man sila dari sa bahay niya sang XFM Rojas mga kabiyanan. Madamo karon mga kabiyanan sa mga ginpangkasa ng mga drug by bust sa operasyon ng aton ng mga katapos sang kapulisan dari sa bahay niya sa probinsya sang Capiz. Napunto mga kabiyanan, no, may drug by bust operasyon dari sa may bahin sang banwasang Ivisan. Sang damlag lang mga kabiyanan sang alas or sang Hunyo 23 may ginkasaman mga kabiyanan nga drug by bust operation dira sa may bahin sang banwasang Sapian. O kadamo mga Gyapon mga kabiyanan sa mga droga. Padayon sa Gyapon nga mga nagaduging mga kabiyanan ang droga. Adres sa aton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Ambuta akong dito yan nagahalalin ha. Ayoy! Ay maluoy ka. Di mga kabiyanan, sa aton karon nga patrol no, nga nagalibot sa aton nga siyudad kag probinsya mga kabiyanan. Kaupod si katropang Elmer Derecho Estimado. Sa akon nga technical side, si katropang Jason Anunoy. Ini naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman, si katropang Michael Dinosta Inosay. Daw na hiwasan ko mga kabiyanan sa aton bagong istasyon. Kagalasa nga akong kamot kong din ang akon nga pinduton. Karami, karami isang bagong istasyon ta karon mga katropa. Ari na kita di saton sini nga kuno nga bagong site no, diri sa may bahin sang San Miguel Street o Sitio San Miguel. Sitio San Miguel Barangay Tiza Rojas City. Exciting Filipinas. Diri lang sa ulunhan sang Capiz Electric Cooperative. Kita ka na sang kuhan, sang dira sa may crossing, sang Bulacig, o. Pero diretso lang ka mo, dre. Ari kami dire sa may, kuano? Sa may ibabaw, sa may White House. Tangla lang ka mo dire sa ibabaw, sa may White House. Makakita ka mo dire sang tower. At ari kami dire sa ibabaw, mga kabiyanan. Exciting Filipinas! O, di ba? Aga pa nagapamati, nagatutok si Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio. Si Doy Arthur dira sa West Villa Flores. Si Ma'am Liza Digala, mayong agaman. O, si Lyndon Hano, good morning. Nagapamati man subong aga. No, Ma'am Liza Digala, salamat sa pagpamati. Ah. Nagatutok siya subong sa radyo aga pa. Draman sa may bahin, sang Chudoro Arsinas Trade Center. Good morning da sa aton ng mga katropa. Labi nagidira sa Bordas Tour. Nagapamati, nagatutok. Dari sa aton nga palatuntunan sa subong aga mga katropa. O draman mga kabiyanan sa may bahin sang Burgos Talipapa. Oy kagahapon gali mga kabiyanan ho nagpatigayon sang fluvial parade. Oh mga katropa ng aton sininga. Pila ka mga porsyon no dari sa siyudad sang Rojas mga kabiyanan bangod gani sang pagpatigayon sang kapiestahan ni Señor San Juan D. Bautista, mga katropa. sa Jato Kapon sa may bahinsang barangay Baybay mga kabyanan. Exciting. Okay, nagpatigayon to sang fluvial parade. Oh, kasadya to sa tunga sang lawod mga kabyanan sakay sa Baroto. Nga kon sa diin dalaman ang patron ni Senior San Juan de Bautista mga kabyanan. Oh, belated happy fiesta sa aton nga mga kauturan nga mga nagsugalaw sang ila man iya nga mga kapistahan mga kabyanan. Oy, dira sa may banwasang sigma masadya man to. Nagpatigayon to mga kabyanan sang pari na gamak sang mga mini sounds. Oh, ti belated happy fiesta gidra sa may bahin sang banwa sang sigma kag dira man oh, mga kabyanan sa may barangay Baybay syudad sang Rojas mga katropa. Dira man sa idalom sang liderato ni barangay kapitan barangay kapitan Erwin Oroseo o sang barangay Baybay Rojas City mga katropa. Kasadya to kahapon may basyahan na isang tubig. May basa gid kamo kahapon, nagbasa gid, naglapot tiyak gid. Abaw. Kasadya. Sa aton man nga mga kautoran nga mga tagpalamati no nga mga tricycle drivers so, sa mga jeepney drivers naton mga katropa. Okay, ang iba di mga kabyana no. Naga-breaking. Anong breaking man? Naga-breaking sang ila sini nga mga motor. Oh, bangod gani mga kabyanan, mga biyahe sila. Amo man sa aton sini nga mga jeepney drivers. Maramo man kita sa mga sugata gani mga kabyanan nga mga kuano nga mga pila ka mga bus drivers karon mga kabyanan. Oh nga naga kuano naga nasusugata na naton mga kabyanan nga nagabiyahe na. Oy kasadya lang ha. Pero kahapon mga kabyanan, no, kadungan sang kapistahan ni Senior San Juan de Bautista. Oh, tigin na lubong man to kahapon mga kabyanan, no. Ang most valuable person upon MVP sang Davao. Si MVP. Rene Clark Butterbonia mga kabyanan. Kasubo kahapon mga katropa makita naton nga grabe gid mga kabyanan ang pagdagsa sang tawo pagpakigupod no kadungan sang lubong no mga kabyanan ni Rene Butterbonia mga kabyanan. Damo matuod sa mga nagkala ano ni no nagakahalanabo mga insidente sa mga baybayo naton. Kapareho sang natabo sini sa ilang aduha mga kabyanan ni Divine Adile. Ahoy. San kita gani mga kabyanan na subuan man sa natabo no nga pagkadula. Amo gani na no just a kid with a big dream. Ayan ta mga kabyanan, kay ti amo na iyang kabuhi sang tawo nga ti hindi naton mapulong. Hindi naton mapulong mga kabyanan. Kung saan o kita nga pagkakuhaon. No, kaga hindi taman mga katropa. Baluan kon sanu kita nga pagakuhaon mga kabyanan. Why kita makahibalo kay kun nagakatulog ani nagakadulang kabuhi. Ano yung mga kabyanan ang sitwasyon no sa aton nga pagpangabuhi diri sa bahin niya sa Dutang Luhan. Why kita kabalo kon sanu kita yung pagakuhaon sang mahal nga makaako. Well, banwadre sa aton nga pagpangalagad sa subong aga. Asang damlag lang mga kabyanan, madamo man sa mga nagkahalanabo. nga mga insidente, no? Sa aton sininga tagsa-tagsa ka mga bulot huan. Exciting Pilipinas. Amo na ya mga katropa, kariit sang chimpo sa karon. Pakon nyo to ang natabo mga kaabyanan. Dira sa may bahin sang San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban mga kaabyanan. Kag magka anuman. Oh, makakulugmat na. Bangod may ara pagid mga kaabyanan sang duha ka mga bulutuan nga may ara man sang insidente sang pagpamuno sa bahin sang Cavite mga katropa. You just imagine that happened sa aton sining panyempo sa karon. Daw tama na gid mga katropa kariit sang mga nagakahalanabo sa palibot sang aton nga pungsod mga kaabyanan. Maluso na lang gani mga katropa sang pila ka mga naga nababatian naton nga daw hindi na sila mga kaabyanan magapa magapa iskwila sang ila sininga mga kabataan sa mga tagsa-tagsa nila ka mga bulutuan bangod sa mga insidente nga mga kaangay sini mga katropa. Ang insidente sang pagpanglutang kag pagpamuno sa sulod sang pila ka mga eskwela Andres sa pungso. Ginapaimbestigaran karon mga kaabyanan sang kamara. Sunod dere sa impormasyon no nga ginapaimbestigaran ini karon ni House Committee on Public Order and Safety Chairman of Manila Second District Representative Rolando Valeriano ang nasambit nga committee sa kamara ang insidente sa pagpanglutang dira sa may bahin sang San Jose National High School sa Tacloban City. Kaga sa duha man no ka mga separado nga pagpamuno sa sulod man sang duha ka eskwelahan dira sa may Cavite mga katropa. Exciting Pilipinas. Sunod dere sa ginlatag karon nga House Resolution number 1146 ni Valeriano nga target nga himuon no mga kaabyanan nga imbestigasyon sang kamara godtong ma-determine no mga katropa kung ano gid ang kakulangan sa sininga mga eskwelahan lokal man o kon pribado mga kaabyanan kag kaupo diri ang lokal nga gobyerno kag mga ahensya sa ang mga pila ka mga ahensya sang gobyerno mga kaabyanan. Bangod sa natabo nga insidente sa sulod no sa sining mga eskwelahan mga katropa. Exciting. Akon mo makita mo dito mga kaabyanan. Kulpi lang to yang may nagsulod to nga estudyante sa sulod sang isang ka classroom kag ipinang buno niya to mga katropang ila sininga mga iya sininga mga classmates. Alin sa row 1 to row 2 mga kaabyanan, makon mo na. Exciting Pilipinas. Nga wala sang kulba mga kaabyanan nga magapinamuno sa sulod sang eskwelahan mga katropa. Ginpuna man mga kaabyanan ni Valeriano nga hindi karapat dapat nga relasyon sa tunga sang mga eskwelahan kag mga estudyante. No, bangod sa nadulaan na sang intindi ang pila ka mga manunudlo, pila ka mga school personnels sa paghatag sang first aid sa mga biktima, no, mga kaabyanan sang pagpamuno kag pag panero mga katropa. Isunod sa kay Valeriano nga ang gusto niya lang sini nga ipahibalo nga makalikom sang panukalang batas para nga mapabaskog mga kaabyanan ang siguridad sa mga eskwelahan. Gagapaghatag sang epektibo nga guidance services, mental health programs, kag mga tikang no nga malikawan ang mga karahasan sa mga estudyante kag mga manunudlo mga katropa. Ya mo na karon mga kaabyanan no ang gusto sini nga para balang malikawan nga may matabo naman nga mga kapareho sini mga kaabyanan nga mga insidente sa tagsa-tagsa naton ka mga buluthuan mga katropa. Makon nyo na nga may natabo to ang ining duha ka mga estudyante nga 14 anyos kag 15 anyos mga kaabyanan nga nagsulod to mga katropa. Bla Sir Noli do it sa sulod sang eskwelahan para lang mga kaabyanan nga magpanero. Planado eh sunod diri mga kaabyanan. Planado ang natabo ng insidente. Kay bangod makita pa to mga kaabyanan sa screenshots no sang kung matuod gid man mga kaabyanan nga ila ini nga conversation. Sa sining natabo nga shooting incident o kon pagpanglutang mga kaabyanan sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City mga katropa. At ni na diri sa Gyapon nga pagadugangan kag pagatutukan bangod man mga kaabyanan sa mga balita kag mga impormasyon karon nga sa padayon nga investigasyon kay ang tag-iya sa sining armas mga kaabyanan nga isa ka minor de edad nga 14 anyos ang iya sang iya sini nga tiya nga police woman mga katropa ka nga sa karon mga kaabyanan gin-relieve no sa iya sini nga pwesto bilang police woman mga kaabyanan. Di ba sa aton sini nga mga kautoran labi na gid sa mga kapulisan naton I know nga ang ini nga armas no naka rehistro ina sa inyo nga pangalan. Dapat kabalo ka mo kung diin nyo na ibutang for safekeeping mga katropa. Exciting Filipinas! Ginasaligan ina sa inyo, no? Bangod inyo ina. Nga dala sa kada may ara ka mo sa mga responsibilidad o kung duties. Sa inyo sinitagsa-tagsa ka mga istasyon. Hindi nga tiya pabaya-bayaan nyo lang da. Ibutang nyo lang dira sa kundiin man. Na portion sa inyo nga mga lugar nga you don't know base kag ma-kwan man no ma-jackpotan sa inyo sini nga mga pila ka mga miyembro sang pamilya no nga may ara sang mga kontra mare gali o may armas gali di o hari nyo ay hindi dapat sang muna mga kabyan pwede lang nga idulog nyo magtulog kamo kudlay na kung idulog mo ba si kaga magdamgo ka bala kaga Exciting Filipinas kaga pang mitikan mo man tulang imon inyo nga mga kontra daw amo na mabulubudlay man mga ka Filipinas pwede lang nga paobrahan nyo daw sang vault nga diabi ubrahib lang para man nga mangina secure kag para man sa seguridad mga kaabyanan sang inyong mga pamilya man. O, di ba, latay mo sokbire. Kay Sir Noli do it. Salamat sa pag-agda sa imo kapi. Kay Eric Biring, good morning man. Kay Tay Danny Di Martin. Nag-pamati, igid subong dira ako sa Di Martin family. Sa Kabantog family da, good morning gid. Sa Sitio Ubos, Barangay Lanot, Rojas City. Wow, thank you so much gid sa pagpamati, kagapagtutok man. Sa dugang natun nga balita, diri sa atun nga pagpangalagad mga kabyanan. Exciting Pilipinas! Nagapabutyag man mga kabyanan ang sangguniang panlalawigan kaga sa mga probinsya sang Iloilo sa pagpakigunong mga kabyanan kag pagpangamuyo para sa pamilya ni MVP Rini Baterbonia. Bangod sa sining natabo nga pagkalumos patay mga kabyanan sang tinalikdan nga Hunyo 8 sa may bahin sang Dipalukaw Aurora mga katropa. Kaya si Rini Baterbonia o kung si Bubet Baterbonia mga kabyanan. Ang ila sining Roth family dirigid niya sa may bahin sang Iloilo diri sa may Barotac Viejo mga katropa. Ang iya sining amay isa ka Ilonggo abang di dito lang nakapangasawa sa may bahin sang Aurora. Muna mga kabyanan nga dito lang ini sila nagtiner, pero ang Roth of family sininila mga kabyanan dirigid sa bahin niya sang Iloilo. Sunod rin mga kabyanan sa ginapaguha man nga impormasyon nagikan sa the 5th sangguniang panlalawigan peace tribute to Ilonggo athlete Bubet Baterbonia. Pinaagi sa aton pag-isa no pagin pabutyag sang sangguniang panlalawigan kag sang probinsya sang Iloilo ang amon nga pagpakigunong sa mga kag mga pangamuyo para sa pamilya Baterbonia. The rise in Agusan del Sur, Bovet, Roots, Tres Bac, to Sitio Santo Domingo, Barotac Viejo, where generations of the Baterbonias family remains just 18, he had already led Davao region to its first Palarong Pambansa secondary voice. Basketball title earned MVP honors, secured a place with Ateneo Blue Eagles, and help to the Philippines win gold to ASEAN school games. His promising journey was cut short, but not the legacy he leave behind. More than the medals, and Bubet well remembered as young Ilonggo, who disciplined excellence and love for the game brought to pride to his family, his community, and the nation. Sa pihak sang iya sining kabuhi nga madali natapos ang inspirasyon sang iya nga iya ginbilin, nagapadayon mga kabyanan kag nagahatag sang paglaw sa mga masunod nga henerasyon nga mga atleta. As family and friends gather today to lay him to rest, we join him in prayer and a gratitude for life, for a life that touch so many, inspired even more. Sa so, mga mga kabyanan ang ila sining agin pagawa man bilang tribute no sa pagkadula no ni Rini Bubet Baterbonia mga kabyanan. Magapabilin ikaw nga inspirasyon para sa mga bag-o nga henerasyon. Masubo to kahapon mga kabyanan no, bangod sa singgitan man sang iya sini nga Iloy. Mapon mo to mga kabyanan ang singgitan sang iya nga Iloy. Ayaw sila pagpatuluga. Tanan nga mga nagasuksok sang sini nga uniforme. Nagin butang to mga kabyanan sa iya sini nga kwan. Sa iya to mga kabyanan nga kabaong, and then kuha to kagin balik siya sini nga Iloy. Sa mo gito mga kabyanan ang manginsinggitan mga dugang pagito mga kabyanan, araman mga kabyanan ang iya sini nga makopdanan sang Dabra. Nag mga kopdanan nya to mga katropa sa Ateneo. Oh, ining ini ang napagkit no, nakapagkit sa jersey nga suksok ang nakapagkit dito sa ila sini nga jersey. Gan to soon. Amo nang mga nakapagkit sa ila sini nga mga suksok nga mga jersey. Mga kabyanan kag talulupang don. Suksok ini sang mga anay teammates kag coach ni Rene Clark Bubet Butterbonya. Sa ulihi nga gabi sang iya sini nga haya sa nagahatag ini sila mga kabyanan sang ila sini nga mga mensahe. Exciting Filipinas. Nagahatag man sang ila nga mga mensahe sa paghanduraw no sanday coach Jess coach Jess Evangelio opo dang iya sini nga mga suod gid nga mga abyan nga sanday Matt Cayetano kag Maki Pellegrino halos nga nagaginutok to mga kabyanan sa last night no sa may bahin sang Talakugon Municipal Gym sa Barangay San Agustin, Agusan del Sur. Bangod sa mga tao nga nagabisita sa ulihing at mga tinion, angkot nga makita nila mga kabyanan ang ilaman sini nga idolo. Ikapon nga adlaw, Hunyo 24, ginlubong na to mga kabyanan sa bagong Provincial Government of Agusan del Sur Cemetery sa ila sini nga banwa mga kabyanan. Kunsa diin mga kaabyanan si Rene Clark Bubet Butterbonya ang pinakauna nga ginlubong sa amo kag bag-o nga sementeryo mga kaabyanan. Exciting Filipinas. Gindagsa to mga katropa sang nilibong nga mga residente mga kaabyanan nga amo ang nagupod. Kan kita gani mga kabyanan na subuan man sa natabo. Sini mga katropa, no? Makon. Katagko pa kun tani mga kabyanan sang iya sini nga mga handog sa iya sini nga pamilya. This June, makakaahon na tayo. Amo na mga kabyanan ang iya sini nga sambit sa iya sini nga iloy nga ti nagkuha pa gani sila mga kabyanan. No, nagkuha pa ganin sila mga katropa sang ATM to, no, mga kabyanan para nga dira magasulod ang iya sining sweldo o kon kita sa patag sang basketball, no, mga kabyanan. Exciting Filipinas. Oh. Mga katropa, dugang pa dere suno sa iya sini nga iloy nga ang 70% no sa iya sini nga kita sa iya sini nga kita mga kabyanan sa pagbasketball ang igahatag niya sa iya sini nga iloy kag siya nang bahala kung anong himuon niya sa iya sini nga kwarta samtang ang 30% naman ang para sa iya sini nga kaugalingon, no? Kag suno gani diri mga kabyanan, hindi niya pagani paggastoon ang 30% sa iya sini nga kita sa pagbasketball. Bangod kay ti iya ini nga pagatipuhon, no? And then after said to sang June 2 ginatipon sila tanan ng mga atleta sang Ateneo de Manila, Bangod kay may ara silang sang paghiwaton nga team building sa may bahin sang Gipalukaw, Aurora. Mga kabyanan kag dito, no? Nakaligad ang pila ka adlaw, no? Pag-abot sang June 8 mga kabyanan, no? Tidito kag natabo ang trahedya mga kabyanan nga pagkalumos sini ni Bubet Butterbonya kag ni Divine Adele, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nga wala gid natabangan mga kaabyanan. Biskan gin revive pa sila sa pila ka mga nagresponde sa lugar. Kay wala gid natabangan. Nadulaan gid siya mga kaabyanan sang ila sini nga kabuhi. Kaga amo na to ganyang katapusan, no? Nga kabuhi ni Bobet Baterbonia kag ni Divine Adele.
1: Exciting Pilipinas.
0: By the way, si Divine Adele mga kabyanan ang ginbalik naman to sa bahin sang Nigeria. Ginsugat sa disang iya sini nga iloy, sang iya sini nga bugos nga pamilya mga kabyanan. Oh. Mga katropa, agudto man no nga ti tagaan man sa nagakaigo man nga lubong, nagakaigo man nga igtalupangod sa sining natabo no nga pagkalumos man mga katropa ni Divine Adele kag ni Bobet Baterbonia mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: So nagpabutyag man to, no? Ang amay ni Divine Adele, labi na sa mga atleta, no? Sang nag-abot ini mga kaabyanan ang bangkay ni Divine Adele sa bahin sang Nigeria. Kahapon ng adlaw, no? Tinaga kwan man eh, no? Nagpabutyag ang iya sini nga amay. Mga kaabyanan nga sunod dire, I washed myself, my wife and I were crying all day sa kadadlaw, no? Halos nga hindi nagauntat sa paghilibion. Kag ang iya sini bugos nga pamilya, and we don't have anybody with us. So we are in every bad situations and every bad situations. No. Mga kaabyanan, sang nakita nila mga kaabyanan nga nagpauli balik sa Nigeria, si Adele nga ti isa na kabangkay mga kaabyanan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Hindi nila mabaton kag sa Gyapon nagasinggitan sila mga kaabyanan sang hostisya sa nangin kamatayon mga kaabyanan sini ni Divine Adele. Kaga kinahanglan dapat may aragid sang mapasabat, no? Mga kaabyanan, bangod sa sining natabo nga trahedya sa amo iya nga ginpatigayon nila iya nga team building sa pagpanguna sang ila sining coach nga si Tab Baldwin.
1: Exciting Pilipinas.
0: Madamo sang naugot-ugot, madamo sang naakig, madamo sang nagasinggitan sang hustisya sa kamatayon sa sining duha ka mga atleta. Ay kaluluoy kanugon mga kaabyanan, kaluluoy kag kanugon. Hamakon mo apisar nga ti ato si Baterboniato sa bahin sang Ateneo di Manila mga kaabyanan, pero ang iya sini nga panumduman, ang iya sini nga paminsaron, ang ara gid nagaulikid sa iya sini nga pamilya. Nigatawag siya sa iya sini nga iloy, kamusta na ikaw dira? Kamusta na ang akon nga mga utod? May mga balon bala sila? Nagaiskwila bala sila? Kamusta ang akon magulang? Kamusta ang akon nga amay?
1: Exciting Pilipinas.
0: So, amo na mga kaabyanan, no? Masakit nga pamatian, masakit nga panumdumon mga katropa nga bangon sa higya-higya matuod, no? Kon lang tawo naton to, higya-higya lang to natabo. Man wala to sang dagat sa Davao. Nga dira gid kamo abi, dira gid sila abi dalon ni Coach Tab Baldwin sa may bahin sang Aurora sa may Dipalukaw Dipakulaw, Aurora, mga kabyanan. Kag dito, gud sila patriningon. Dibla? Sa karon na sunog man sa CIDG nga tiwala man sang natabo, no? Nga ano abi, no? Masiling naton hising. Sunod diri sa investigasyon sang CIDG. Pero wala sang may nagapati, mga kabyanan, no?
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, kay suno sa Iloy ni Baterbonia, mga kabyanan, nga laking ilog si Bubet Baterbonia. Kagkabalo siya iya maglangoy.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kaling kay Drabi, may sa may pabahin niya sang Aurora, abi, mga kabyanan. Wala na daya sang swimming nga hampang, kundi surfing na diraya, no, mga katropa, kay bangod sa kadalagkuon sa kabaskugon, mga kabyanan, sang balod, no, sa amoyang lugar.
1: Exciting Pilipinas.
0: Siya mo lang nang natabo sila, mga kabyanan. Gindala lang nila tong ila sininga kabuhi, gindulong lang nila to, no. Dibla, do makakuan man, no? Do maka siling tabla, mga kabyanan, do maka makaulugot nga. Muni pang natabo sila, mga kabyanan. Ginhawa mo gani ka bakas nga palanggaon ng imo sininga pinalangga sa kabuhi, tapos pabayaan lang nila to, mga kabyanan. So, dugangan ta na ng mga balita kag mga impormasyon, mga kabyanan, si Sir Joel Daliva, no? Good morning lang sa may bahin sa poblasyon. Ilawod, Panitaan Capiz, kay Toto Valdison Escalada, good morning man. Kag kay Silino Merian, no? Good morning man. Salamat gid sa pag pamati. Well, banwa, ang inyanay ng mga balita kag mga impormasyon, ang buylog gid ginadulong sa inyo sa Zanton Gold Coffee Mix. Oh, kapi na, kapi na. Oh yeah. Oh, good morning, ha. Kag ginaagda tagid kamo nga magpangapi subong aga. Di kamo mag kwanda o, magpatumpik-tumpik pa.

0: Skin health kag overall health mga katropa. Ang Xanthone Gold Coffee Mix miara ini sang natural and calming herbal ingredients kay pareho sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds kag moringa. Better guard kun margoso kag premium coffee nga puno gid sang benepisyo. Perfect blend kun ma-refresh ang energy kag nagasuporta sa kayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Piling mo bala mga kabiyanan daw lutoy-lutoy ka permi. Oras na mga kabiyanan agod mag-reset. Pakigbatuan ang fatigue kag ginapabaskog ang focus mga kabiyanan. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Ginasuportaran man mga kabiyanan ang metabolism kag digestion. Ginalimpyuhan kag ginatitoxify ang lawas pinaagi sa maayo nga pamaagi mga kabiyanan. Feel energized and a beautiful handsome in the world day with Xanthone Gold Coffee Mix. Mapakali na mga kabiyanan sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drug Store kag sa iban pa nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede nyo man mga kabiyanan nga ma-add to cart sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Pangitaon nyo lang ang may tatak sang Yes to Health Incorporated. So mga kabiyanan, ang Xanthone Gold Coffee Mix, ikalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Hindi ka mo mga kabiyanan magbakal sang kape nga wala sang tatak nga Yes to Health Incorporated mga kabiyanan. Magapanumbali kita mga kabiyanan sa tonsini nga pala tuntunan sa subongaga pagkatapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Alas 5:02 na sa aga. Kindly stand by.
1: XFM. Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Xanthone Vitamin C.
1: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Xanthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. So bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
4: symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM. Sample Plus Gold.
6: Ako galis si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister The Pain. Mabibili sa mga butika.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o o konviktado. Absuelto o konviktado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o konviktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: 12 minutos nang naligan sa takna ng alas 5 sa aga, pabalik diri sa aton nga pala tuntunan sa gihapon nagapamati kamo.
1: Exciting Filipinas.
0: Kapod sa inyo talos nga lagad katropang Michael De Nosta Inoslaya.
1: Exciting Filipinas.
0: Si Toto Valdez, sonis kala dambal ni Toto Val. Mangkot nang ko Sir Mike nga man langoy la training. Diba basketball, ila sports. Kaga man sila Coast Guard o Sima. Mot, ay ko balo man gani Toto Val. Di ko ya sa basketball may langoy gid man. Pero may lang galangoy sa court.
2: Ayoy!
0: Pero kung lantaw-lantaw na ito mga katropa, may aragid man nga mga trainings kaparehos. Pero hindi man sang sobra-sobra agad blaw. Sobra ka pa isi mo sa military mag-training. Military, ganit nga, wala ganit ka pa tuga-tuga. Nano man nga. Si Vivian Harsi Alayon, good morning. Salamat sa pagpamati kag pagtutok man. Sa subong aga, Drisaton nga pala tuntunan.
1: Exciting Filipinas!
0: Well, Drisaton nga pala tuntunan, mga kaabyanan! Sa dugang naton nga mga balita, kag mga impormasyon sa subong aga, Drisaton nga pagpangalagad!

0: nadakpan na kuha diri mga kabiyanan sa suspek. No, ang ining suspect mga kabiyanan, no, nga si alias Kevin, 25 anyos, no, may live-in partner. Apang mga kabiyanan, wala sang trabaho kag residente sang barangay Mianay. Ibisan Capiz. Oh, mga katropa ha, i-correct lang nato na kon ang Sigma Capiz may ara sang barangay Mianay, Sigma Capiz. Sa banwa man sang Ibisan, may ara man sang barangay Mianay, Ibisan Capiz. Exciting. Ra na mga kabiyanan makita sa may boundary sang barangay Parian. Nga talabukay man ni sa mga kabarangay tabok nila. Exciting. Siling naman kamo karon wrong ano naman kami. Wrong information. Exciting. May barangay Mianay, Ibisan Capiz man ha. Ang tinalikdan tubla mga kabiyanan nga barangay Balukwan, may barangay Balukwan Dao Capiz man, may barangay Balukwan Sigma Capiz man. Oh, abi sa mga nagakomment kay nagapamangkot pag sir, pag research be kamo. Exciting. Na no kaya. Kasalimukan lang tadihay. Pilipinas. Mga kaabyanan na bakal sa suspect sang nagpakuno-kuno nga buyer, nga pusher buyer, ang isa ka 38 revolver nga armas luthang kag tatlo ka mga bala, tatlo ka mga live ammunitions nga wala pa nakagilupok. Sang ini mga kaabyanan ang gina-search, no, mga katropa sa presensya man ni Tay Satoro kaga sang mga barangay officials mga katropa. Exciting. Nakuha sa yasin nga paginakop ang ginaligar 3 3,000 pesos nga baybas money kaga shabu mga kaabyanan nga ginabulubanta nga nagalabuot sa 5 kagramos. Kag may aras ang standard drug price kay nagalabot sa 34,000 pesos. Exciting. Sa karon mga kabiyanan, yari na ni sa pag-inakop sa nga aton nga Ibisan Municipal Police Station. Kag magapangatubang mga kaabyanan sa nga kaso sa paglapas sa Republic Act 10591. Oko na Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Exciting. Kaga RA 9165 oko na confiscations of one unit caliber 38 revolver mamayara sang tatlo ka mga bala. Madugay na ini siya mga kabiyanan nga ginamonitor sang aton sini nga makatapos sang otoridad sa iya sini nga illegal nga aktibidad. Diso naman to sa kay Police Captain na Rayleigh Villarice. Mga kabiyanan, ang acting ukon ang ining Chief of Police, no, Officer in Charge at Chief of Police sang Ibisan Municipal Police Station. Muna gani mga kabiyanan, no, sa aton sining mga kautoran. Kumayara ba lang ang mga operasyon ng aton sining mga kapulisan? Puro lang kamuya sa may mga komentar ng mga gimpang plantiran. May mga negative commitments. Kung wala man gani trabaho ng aton pulis, kag nagapabaya na lang mga kaabyanan, malain man sa gihapon sa inyong panulukan. Exciting. Wala nagigita sinisang padulungan. Kung ang inyong mga kaabyanan nga ginlait sa aton ng mga otoridad, kung ginbulig nyo, kung ginbulig nyo abi dira sa pagatudlo, abi ara na si Kuano, si Juan, si Pedro. Ya, duso-duso na. Exciting. Hindi nga pag-operate sa aton sini nga mga kapulisan kag bay madakpan gani. Masiling dayon kamo. Alam na this. Exciting. Planted na this. Exciting. Ano mga utok bla mga kabiyanan nga labanting koy. Exciting. Hubungin akong kaisa mga kabyanan ang mga makasala sa aton mo. Oh, di ba? Isugid mo to si Pedro. Isugid mo to si Jose. Isugid mo si Juan nga mo ni bla oh. Sir, tulotik maaanyo bla ni si Kuano naga kuani nagagamit-gamit ni. Naga duso-duso ni. Oh, amugid ni ang daang amugid ni ang runner. So, ganyo bla? Di ka maguya-uya? Ano kaya? Laban lang kita sa sugid, mga kabyanan eh. Mabalon, dason kita nga. Laban lang kuno sa mga small time lang ang mga ginapangkuha sa nga ton sining mga kapulisan. Eh, wala ka mo kabalong ang small time. Amo na ang may pinakadamo nga koneksyon. Amo na ang may pinakadako nga may koneksyon. Kaya nga ha, mga kaabyanan, kung ang big time ang imukwaon, no? Hindi niya madali-dali nga daan insigida. Pero kung amat-amaton yung mga kaabyanan man, kung magal, halimbawa ha, kung magpukan ka mo sang kahoy, anong ginauna, ha? Siyempre, amat-amaton, anay gapas ang iya mga sanga. Next. Una mo. Ay, nanulong kita, oh. Lay sa pangabuhi ta kung damo mga marites sa palibot ah. Halos kabuhi talang ang ginabantay yan. Exciting Pilipinas. Amo man na karon mga kabyanan, isa man na sa mga talulupang don karon. Ang nagadata kang nagaduging illegal nga droga. Roti samtang ari kita di sa nagawaragwag kita mga kabyanan sa Gyapon ang aton nga pagpakigbato. The battles against illegal drug continue. Exciting. Ang ati sa ulihin naton mga kabyanan nga henerasyon sa madason pagid nga mga henerasyon mga kabyanan. Hindi na sa nga wala na sa may matabo mga kabyanan nga isa sa mga miyembro sang pamilya ta. No, mga katropa ang adik na gali. kailan na yan mga kabyanan. Pero nila kamo yung magpadakop sa aton yung mga kauturan, yung mga kapulisan sa aton yung mga otoridad. Kinabuligan tani sila. Not for personal. Nothing personal mga kabyanan. Kay ibanda mga kabyanan nagahambal nga amuna no. Basta kuno may mga kwan maamuni amuto dayon. Hindi ah, lang niya para lang niya maubo maibsan ba or mabuhinan man mga kabyanan ang mga naga-engage sa illegal nga mga buluhaton. Dibla ko ng taong isa kadik mga kabyanan uhaw gid sa droga, ano posible iya sini nga pagahimon kati wala man siya sang kwarta nga ibakal, wala man siya bitrabaho. Exciting. Siyempre mga awat. Sino naman ang makaluluoy? Sino naman ang ila sining nga punteryahon? Hindi pala mga kaabyanan, pila naman naton ka mga makaluluoy nga mga kauturan. Exciting. Hindi pala? Ang mga kauturan naton nga mga nagabakas, amo naman ang ila sining nga mga pangpunteryahon. Exciting. Maluoy ka. Exciting. Hindi niya silibuyan sa basta-basta nga kung ano-ano lang. Dapat kinanglan na magbuliganay kita di. At hindi kita yung mga adik mo. Itudlo tayang mga adik. Exciting. Bato-bato sa langit. Ang tamay, huwag magalit. Ay na, ano na lang mga katropa ko na. Sa pilakadlaw mga kabyanan. Makibot ka lang, imugali nga isa sa mga membro sang pamilya mo, naga-engage na sa illegal, naga-surup-surup na. Exciting Pilipinas! Okay, sige mga kaabyanan, wala lang kita oras kag-tiempo, dari sa aton nga pala tuntunan. Kilitahin naman kita sa marason aton nga pila ka mga public affairs program, dari sa gihapon sa bahay niya sang 106.5 XFM Rojas. Dugang ang mga balita, ang mga impormasyon, mga nagkakahalanabo sa palibot sang aton sining syudad kag probinsya. Bantayan nyo lang sa Gyapon, Dresa XFM Rojas. Kaupod ko sa akong technical side, si Katropang Jason Anunoy. Hindi naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman, Katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, katropa mo, exciting good morning!
1: XFM. Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, sa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Symptom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Symptom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Symptom Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking kapal center agent.
5: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan po ito siya kung saan.
5: Sister Pain.
6: Madasig-dasig. Madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito pong lilingkod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Katingo lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, no, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun nga.
2: O, di ba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahina, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal, ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan pa, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang ating pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa ating pong paligid at sa ating pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero at ito pong text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre dahil simple lang pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit na. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating kumbaga proactive yung hindi reactive yung ating approach, di ba? Pag proactive ibig sabihin maaga pa lang iniisip mo na what if, di ba? Pero yung mga reactive saka ka lang gagalaw kapag ikaw mayroon ng mahirapan ka ng lumakad, ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo na pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
2: Okay, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan. Magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha? So mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Subway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo o maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang atin po mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang atin po mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin pong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinuhold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman, yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin, parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandahin nyo yan, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot. Mm-hmm. Pwede ito mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin na yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan. Parang buntis. Mm-hmm. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis, yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na mga simple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kung kamalala na yung doc,
2: maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalatigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot. Or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano po ang pangalan po nila at saan po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po ba ang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako pag ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako. So, kaska ko, nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagaan ng paa ko. So, doon to ako, malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na Pilipayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus. Oh, siguro okay. Yung mga nakasubok na.
4: Wow.
5: And apa? Nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya nagkakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
4: Apo.
5: Nang ako'y subuhok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narilib yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
5: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nandungan na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan. Sa paano kami pupunta doon? Mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami. Eh, magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon. Dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Health. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para bigay. At saka yung isang number one din na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
4: Apo.
5: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuloy, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang yun na nga, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagan sa dindim ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
6: ayos na.
5: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro sumusun, pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. At kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
2: O, punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, meron nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat. Oo naman, oo. Alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako. Isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po. Pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, Since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. Mm. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system.

0: yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
1: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Mm-hmm. Baka sakali may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hilas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Oras na 106.5 XFM Rojas, alas 6.4 na Saga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita Headlines.

0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Mayong agabanwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang Express Balita.
0: Headline. Express Balita. Express Balita.
1: Subong adlaw sang Huwebes, sa Pizza 25, sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa aton nga mga headlines. Sa balita lokal, apat ka mga mangingisda arestado matapos madakpan sakto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda sa Banwa sang Panay.
0: Headlines.

0: Mangungumang may kasong illegal trading of petroleum, voluntaryong nagsungka sa DAO PNP. Headlines.
1: SDO Rojas City may mandato sa mga bulutuan sa syudad sa pagpasangkad sang seguridad agud malikawan ang anuman nga krimen. Headlines.
0: Institutionalize the drug-free workplace ordinance sa Rojas City Government, ginlunsyara. Voluntary drug testing ginkasa bilang kabahin sang suporta sa ordinansa.
1: Headlines. Kaso sang illegal nga droga sa syudad, pagatutukan bahay silangan igatukod.
2: Headlines.
1: Sa National News, PBBM bukas sa hagna nga striktuhon ang paggamit sang social media sa mga kabataan.
2: Headlines.
0: Sa dugang nga balita, National House Prosecution Team ginhinyo sa Senate Impeachment Court nga pabuksan ang karton nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines.
1: Sa international news, masubra 5,300 katawo. Laki pang mga Pilipino nagapabilin nga naka-detained sa scam centers sa Myanmar.
2: Headlines.
0: Sa balita entertainment, Paul McCartney sang The Beatles nagpagawa sang new single nga kanta, very personal para sa singer.
2: Headlines.
1: Sa sports news, Cristiano Ronaldo, labing unang player nga nakascore sang anom nga World Cup.
2: Headlines.
0: Kag sa health news, lutalutahan kag mga ugat, mas una nga nagaedad antes ang maskulo. Suno sa mga eksperto, collagen may dako nga papel sa pagpalig-on.
2: Headlines.
1: Sa business news, mas dako nga bahin sang buhis sa 2027 nagakadto sa mga LGU. Suno sa Malacañang.
2: Headlines.
1: Lito na kita karon sa paghatag sa mga kaundan sa aton nga maging panglinyada nga mga balita. Upod sa inyo nga mga tagbalita, ini si katropang Michael Denosta Inoslay.
0: Ako naman si katropang Christine Dianropa.
3: Express Balita. Express Balita sa lokal. Balita sa lokal.
1: Arestado ang apatanan ka mga mangingisda matapos madakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda pasado alas 12:00 sang kagahon. Sang hapon sang Hunyo 21 sa kalalawran nga sakop sa Banwa sang Panay. Ginkilala ang mga nakaladakpan nga Sanday alias Jerek 32 anyos, alias Richard 52 anyos, alias Julito 63 anyos, alias Zaldi 48 anyos, kaglunsay mga residente sang barangay Poblasyon Carles, Iloilo. Nadakpan ang mga suspek na nagapatigayon sang illegal nga patuloy nga wala sa nagakaigo nga permit. Na-recover sa ilang panginakop ang duha ka unit sang pump boat, diesel engine, fishing net nga may mga kumpleto nga accessories kag pulo ka kilo nga mga nasari-sari nga sahi sang isda nga nagabalor sa 5,000 pesos. Bangod sini gilayon nga gin turnover ang mga suspek, lakip ang mga nakumpiskar nga kagamitan sa kustodiya sang Menro LGU Panay para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Balitang dukan, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang nga balita lokal, voluntaryo nga nagsungka sa tatapan sang DAO Municipal Police Station ang isa ka mangunguma bangod sa ginapangatumang sininga kaso sa paglapas sa Section A sang Presidential Decree of 1865 ko na mas kilala sa panawag ng illegal trading in petroleum and or petroleum products taknalas na 42 sang aga sang Hunyo 22 sa Barangay Poblasyon Ilawud DAO Capiz. Ginkilala nga mga persona kay alias Arnel, 47 anyos kag residente sang Barangay Nasunugan sa Sambitan man nga Banwa. Ang warrant of arrest sang akusado ang gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Ramses Jan Alamo Honrado, Presiding Judge, Municipal Trial Court, 6 Judicial Region, DAO Ibisan Capiz, ginapit sa hansang Hunyo 18, 2026. Ginrekomenda naman sang korte ang piyansang 6,000 pesos para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon nagapabilin ini sa DAO Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon.
3: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Balita ng Lukan.
2: Balita sa Lukan.
1: May mandato na ang School Divisions of Rojas sa City sa mga bulutuan ng ilang nasakupan nga nagatuyo pasangkaron ang security measures kagiban pa nga pamaagi. Agud malikawan ang natabo nga insidente sa isa ka bulutuan sa Tacloban City.
2: Express.
1: Sa pagpakigangot sa nga XFM Rojas sa kay Mr. Adonis Mosquera, Superintendent SDO Rojas City, gintuad sini nga kahapon Hunyo 23 sa gintipon sini ang tanan nga mga school heads kag pila ka mga school faculties gikan sa 50 ka mga bulutuan sa syudad. Agud talakayon kag istoryahan ang natuhoy sa mga security measures nga pagapatigayunon sa mga bulutuan. Sunod rin maid-id ang pagchikyar sa mga bags kag pila ka mga pagkabutang nga ginapasulod sa mga estudyante sa ilang mga bulutuan. Magluwas diri may mga bulutuan naman sa syudad nga nag-install sa mga CCTV cameras nga sa ilang bisinidad para sa dugang nga pagpasiguro sa kaluwasan sa mga manunudlo kag estudyante. Aminado man si Mosquera nga hindi pa madamo ng mga gwardiya ang naga-duty sa mga bulutuan. Bangod hindi masarangan ang tagsa ka mga bulutuan nga mag-hire sa mga gwardiya na gikan sa ahensya tungod hindi nila saranga mabayaran. Apang nagapasalamat naman si Mosquera bangod sa may mga PTA nga nagabulig masiguro ang kaluwasan sang ilang mga kabataan pinaagi sa pag-hire sang gwardiya na gikan sa mga private security agencies nga sila man mismo ang nagabayad. Ging kasugtanan sunod diri ang sang pila ka mga ginikanan nga silang magapasweldo sa mga gwardiya sa mga magaduty nga gwardiya. Dugang pa sini nga maayo man ang mga koordinasyon sa mga bulutuan sa mga barangay officials sa bangod kada adlaw may nagaduty nga mga BPATs sa entrance kag exit mismo sang bulutuan. Gagang iba naman nga nagalibot sa bisinidad sang bulutuan. Sa pihak nga bahin suno kay Mosquera, klaro sa iya mandato sa mga school heads nga chikyaron gid ang mga bisinidad sang bulutuan. Magluwas sa pagpahamtang sang dugang nga mga CCTVs. Pasaraduhan man ang tanan nga mga hulot sang bisinidad kag pataason ang mga pader agud malikawan nga taklasan sa mga estudyante. Ginapangabay man sang SDO Rojas City ang kooperasyon kag padayon nga pagsuporta sa mga stakeholders sa mga bulutuan agud makadihon sang pila pa ka mga precautionary measures agud malikawan ang kapareho nga insidente nga natabo sa Tacloban City.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Lukan.
0: Sa dugang pang balita lokal, madinalagon nga ginlunsyar sa Rojas City Government ang Ordinance Number 031-2026 ukon ng an ordinance institutionalizing a drug-free workplace in the local government of Rojas City and appropriating funds for the implementation thereof sa Hunyo 23. Ang nasambit ng ordinansa ang gin-authorize mismo ni Rojas City Councilor Fernando Luis Viterbo nga may katuyuan nga maging drug-free ang bugos ng Rojas City Government halin sa Rojas City elected officials kag regular employees subong man sa mga contractual and job order employees barangay kag SK elected officials kag appointed officials tubtub sa mga barangay tanod BHWs barangay social workers kag lupong tagapamayapa. Sa pagpakingangot sang XFM Rojas kay Konsehal Viterbo, ginpahayag sini nga agud mapakita ang ila pagkasinsero bilang public servant sa pagbato-batok sa illegal nga droga sila mismo ang dapat magpanguna kag mangin ehemplo. Samtang bilang pagpakita naman sa suporta sa among ordinansa, mismo nga si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang nagpanguna sa ginpatigayan nga drug testing sa programa. Kaupod ang mga miyembro sang sanggunyang panlungsod sa pagpamuno man ni Vice Mayor Teresa Almalbis kag mga empleyado kag staff sang Rojas City Hall. Magluwas sa mga empleyado, nagpakita man sang suporta sa mga ordinansa ang mga katapo sang kadak sa pagpanguna ni Dr. Faye A. Besana, mga katapo sang BJMP, Bureau of Fire Protection kag PIDEA sa pagpanguna naman ni Investigation Agent 5 Jury Racamora. Sa katapusan, bilang pagpakita sang ilang symbolic voluntary drug testing, ginsinggitan sang bugos nga Rojas City Government ang mga tinaga nga drug-free workplace, drug-free Rojas City para sa bigger, better, and brighter Rojas City.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Lukan.
1: Sa dugang nga balita kagatapusan nga balita lokal, pagatutukan sang Roha City Government ang kangay padayon nga paghabok sang numero sang kaso sang illegal nga droga sa syudad. Sa interview sang XFM Roha sa kay City Councilor Fernando Luis Viterbo, gintuad sini nga alarming na sa karon ang pagbalhag nga kaso nga may kangtanan sa illegal nga droga. Bangod talamak, kag malala na ang pagbaligyaan ay isang droga sa pila ka maginakabig nga hotspots diri sa syudad. Sunod diri indi lang sang holistic dapat mangin approach kag supply ang pagatutukan kundi pati ang pagdemand kag medical approach sa mga kaso siniya. Bangod sini magatukod ang Roha City Government sang balay silangan sa magaserbi bilang rehabilitation center para sa mga drug users kag pusers nga ginapahamtang sa barangay San Jose, Roha City. Suno kay Viterbo na talana nga pag-aasang karon ang construction sang balay silangan sa masunod nga semana o kon marason nga bulan bangod aprobado naman ang pundo nga nga igapain sa among proyekto. Dugang pa sang among rehabilitation center ang sarang nga makaumodar sang 40 ka mga individual nga konsa din 20 diri ang babayi, 20 man ang lalaki nga konsa din sa sulod sang pasilidad mayara sang hulot klasihan, clinic, seminar area, livelihood program, initiatives kag iban pa nga makabulig sa pagbag-o kag pagtadlong sang banas sa mga nabiktima sang druga. Sa karon padayon pa ang pag-finalize sang Roha City Government may kangtanan sa dugang nga design sa nasambit nga rehabilitation center.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mabalita lokal, ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C nga isa ka ng acidic ukon alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan masini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa balita nasyonal, bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga hagda nga istriktuhon ang akses sa mga kabataan sa social media kasunod sa pagpamahog sa epekto sini nga pamatasan kag kaluwasan sa mga minor di edad. Suno kay pala sa Press Officer Claire Castro, ginaistoryahan na sa sulod sa gobyerno nga ang mga posibilidad kang agod mamonitor ang paggamit sa social media sa mga pamatanon. Ini nga panawagan nagpabaskog pagkatapos nga nagpagwa sa mga report ng mga minor de edad ang mga nagkaladalahig sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Tacloban City. Ginaligar nga mga naadik sa masingki nga mga hampang online. Kalakip sa mga ginatun-an amo ang paghugot o kon pagdumili sa mga aplikasyon online content kag maghimo nga mag-inganyo o kon mag-insight sang kalakasan. Nagalao man ang Malacañang nga makahimo ang Kongreso sang tikang kag kasuguan nga makahatag sang mas mabaskog nga proteksyon sa mga pamatan-on batok sa pelibro sang online platforms. Madumduman nga pila ka mga pungsod ang nagpatuman na sang hugot nga pagsulundan sa pag-access sa mga minor di edad social media agod nga mga media agod sa mga isyu sa mental health online safety kag exposure sa makahalalit nga kaundan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginhinyo sang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga buksan ang sealed box halin sa Bureau of Internal Revenue ukon BIR nga nagaunod sang ginaligar tax records ni Vice President Sara Duterte. Ang kahon ang una na nga ginsumiter sang BIR sa House Committee on Justice nga nagsubpoena sang tax records ni Vice President Duterte apang wala ini ginbuksan sa kamara bilang pagsunod sa non-disclosure provisions angot sa tax records sa idalom sang National Internal Revenue Code. So sa kaya mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima gabahin sang manifestation nga ilagin pasaka sang tinalikdan nga adlaw sang Martes sa impeachment court amo ang pagbukas sang kahon nga nagaunod sang tax records sang vice presidente. Samtang ginpanindugan naman ni Delima nga subong na ang husto nga tion, agud buksan ang sealed box bangod ang pagmarka sa mga ebidensya nga ipresentar sa impeachment trial ang ginahimo man sa karona. Mga katropa, mabalita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts ni kasamang gustin, malunggay ang palya, garlic ug spirulina nga sarangin magkabulig, agud mapaayo kag mapakusog ang aton na resistansya.
3: Express Balita. Express Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa balita international, naglabot sa masobra 5,300 katao ang kalakip sa kalakip ang mga Pilipino nga nagapabilin na nga nakadetained sa online scam centers malapit sa border sang Myanmar kag Thailand sa pihak nga malapnagon nga pagpangampanya batok sa human trafficking kag online fraud sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Kalakip sa ginaligar nga nakadetain nagikan sa China, Thailand, Malaysia, Brazil, Russia, Kenya kag Pilipinas. Suno sa United Nations ang mga scam centers sa pila ka bahin sang Southeast Asia. Kalakip ang Myanmar kag Cambodia ang imbolbado sa malapnagon nga online fraud nga ginaganar sang bilyon-bilyon nga nagaganar sang bilyon-bilyon nga dolyar kada tuig. Madamo sa mga nagatrabaho diri kag ginapahayag biktima sang human trafficking. Ginapromisahan sila sang maayo nga trabaho apang sang ulihi napilitan sila nga magahimo sang online scam sa idalom sang mapintas kag mapintas nga kahimtangan. Bangod sini ginapahayag nga padayon ang paglunsyar sa mga sindikato sa offline fraud nga kag human trafficking nga mag-aapekto sa mga biktima kag mga nakalain-lain nga bahin sang kalibutan kalakip ang Estados Unidos kag Europa.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang balitang international ang baylo ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule nga may ara sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga makahatag sang nutrition sa inyo nga mga mata.
3: Express Balita.

0: Kag sa balita naman sa patag sang entertainment. Ginpagwa na sang singer-songwriter nga si Paul McCartney sang The Beatles ang iya bag-ong nga single. Sa report, ang kanta nga Days We Left Behind sang singer ang isa ka nostalgic acoustic ballad bangod ginapanumdum sini ang early days sang artist. Suno kay Paul, ang iya kanta ang first track sang bag-o niya nga album nga The Boys in Dungeon Lane nga may at 14 nga mga bag-o nga ambahanon nga iya mismo nga ginsulat. Ang nasambit nga album ang isa ka kalye nga sa Liverpool sa pungsod England. Ang lugar sa diin nagdako sanday Paul kag iban pa nga mga The Beatles members nga sanday John Lennon, George Harrison kag Ringo Starr. Nag-umpisa ang music career ni Paul McCartney sang 1957 sa edad nga 15 anyos kag nangin kabahin sang The Quarrymen antes pa man mangin singer sang The Beatles sang 1960. Mga katropa ang entertainment news ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Gluta Kojic kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sang aton cellula sa panit. Inimana ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Express,
1: balita sa sports. Balita sa sports. Balita sa sports.

0: Sa balita naman sa patag sang hinampang, naghimo sang maragtas si Cristiano Ronaldo bilang labing unang football player na nagamalhag sang goal sa anum ka sunod-sunod nga FIFA World Cup. Ini matapos niya nga mapasulod ang unang goal sang Portugal batok sa Uzbekistan sa Group K match sang Houston. Ang goal na nagikan sa assists ni Joao Cancelo na nangin ika 144 ka mga international nga goal ni Ronaldo sa iya 230 kahampang para sa Portugal. Doon sa record sa men's international football. Si Ronaldo ang debut sa World Cup sang 2026 nga nakapuntos sang tagsak edisyon halinsadto. Sa iya nga pagpakigbato sa goal, napataas niya manya ang World Cup goals niya Isubicio para sa Portugal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropang balitang sports, ang buhilo ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yesto Health Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga mayara sang maka kaglabo huasca herbal extract nga popular sa South America nga nagapapagsik ni gapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, mga katropa, samtang nagatigulang ang tawo, hindi ang muscles ang unang nagapakita sang epekto sang pag-edad, kundi ang mga lutalutahan, tendon kag ligament. Ang collagen ang mga nagapanguna nga protina sa struktura nga nagabulig sa pagpabilin sining mga tissue nga mabakod kag mapag-on. Samtang nagatigulang kita, ang natural nga produksyon sang collagen na ganubo nga mahimo man nga magresulta sa pagkatig-a sa mga lutalutahan. Buot silingon, ang hindi pagkaon sang collagen ang hindi lamang rason kun nga ang mga ini kag mga ugat ang napaslawan. Ang katigulangon ang inactivity, hindi maayo nga nutrisyon, pagpanigarilyo, chronic inflammation kag mga daan nga samad ang may dako man nga papel. May mga pagtuon man nga nagapakitang ang collagen peptides, labi na kun ginaupod ang sang vitamin C kag regular nga ehersisyo, mahimo man nga makabulig katropa sa pagpaayo sang kaimtangan sa mga ugat kag connective tissues. Apang panumdom sa mga eksperto nga ang collagen supplements hindi milagroso nga solusyon ha, kag dapat kabahin lamang sang isa ka himsog kag balanse nga pagpangabuhi.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, ang health news ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpatam-is ang stevia nga nakita sa pagtuon nga saranggid nga babalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pala mga katropa. Kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa business news naman mga katropa, mas dako nga pundong ang nabaton sa mga lokal nga panguluhan gikan sa National Tax Collection sa tuig 2027. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto sa ang National Tax Allotment kon NTA nga igapanagtag sa mga LGUs nga natalana nga magalabot sa 1.19 trillion na pesos kag 129.32 billion pesos nga mas mataas sa karon nga alokasyon na. Ang pundo ang magaserbi nga dugang nga suporta para sa mga probinsya, syudad, munisipyo kag mga barangay sa bugos nga pungsod, lakip na ang mga para sa malayo nga lugar. Iniman ang ginpahayag sang isa ka pinakadako nga pundo ang nalakip sa ginaduso ang 2027 national budget nga ginalauman nga mamit lang sa palaabuton nga State of the Nation address o konsuna sang presidente. Ginpasalig direkto nga ang pagpanagtag sang pundo nga nagasanto sa layi kag nabase sa factors kaangay sa populations kag area fee coverage sang tagsa ka mga LGU.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 55 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 82 centavos. Euro 69 pesos and 84 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 34 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kun sa din may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Santon Gold Coffee Mix.

0: Daga mo yan to mga katropa, ang mga natipon ng mga balita nga builugid nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Plus Gold,
1: Xanthon Vitamin C,
0: Xanthon Plus Coffee Mix,
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Xanthon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Xanthon Gold Herbal Tea,
1: Xanthon Gold Coffee Mix,
0: Cease the Pain,
1: Xanthon Plus Herbal Oil,
0: Xanthon Plus Herbal Soap,
1: Pag Clear Skin Beauty Soap.
0: Mapakali na sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop pa. Ang oras, alas 6:32, sa katapusan, ini ang inyong mga tagbalita, ini si katropang Michael Inuslay.
1: Kag ini naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang
1: Express
0: Balita.
2: X FM.
3: Yes to health.
4: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver, ugalihing uminom ng Xanthon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Xanthon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Xanthon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
4: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Xanthon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Xanthon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Xanthon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
4: Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Xanthon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Xanthon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Xanthon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Xanthon Plus Gold.
4: Xanthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Siya po si Mario, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabukas po sa online sale. Laking tulong talaga ang Xanthon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag-uwi sa gabi.
4: Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili
2: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Cellphone Plus, Coffee Mate.

0: sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix.
2: Kape na.
1: Gamot pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Parihang hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.

0: Pagkatubutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, la 6:47.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad ng palatuntunan Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita sa inyo, karunyad launa sang Webes, Petsa 25 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaupo diyo karun ang inyo sinilagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Aguiap Jr.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa. Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Aga na ne.
2: Ayoy.
1: Okay, nabira sa may mga trabaho, padira sa subong adlaw, sa mga mag-opisina pa, amat-amat na. Okay, para hindi ka mo matrasar sa subong aga, hindi ka mo ma-stuck dira sa mabugat naman nga lakad sa trapiko, mga katropa. O kaga, siyempre, sa mga estudyante dira. Okay, pag dali-dali na, dali-dali na. Okay, ang oras naton subongo, alas 6:50 na. Oh, basi bala nga. Why pa kamuda nakapaligo?
2: Ayoy!
1: Why pa kamu nakapamahaw dira? Why pa kamu nakatoothbrush?
2: Ayoy!
1: Oh, dapat amo ni oras. Bisan pa ibutang mo nga malapit lang ang balay nyo sa eskwilahan. Oh, nakahimos ka na niya. Kaga amat-amat ka na nga naga padulong dira sa inyo sini mga bulutuan. Okay, para pag alas 7, oh, ay ara ka na sa classroom nyo. O hindi magpakatigaha sa pagpatsikyar sa inyo sining mga bag sa mga gwardyada sa inyo sinibulotuan or sa aton sining mga tanod ra, mga kapulisan. O kaya para malikawan ta ining kasubong tublang ay tabo nga nagluntad sa Tacloban or hindi gani ang ining pagpamuno man to nga natabo sa isa kabulutuan sa Cavite.
2: Oh no.
1: Oh. Pero ako nagapati kuya ang mga kapisnon mabuot kid man na ya. Yeah. Oh, mga mabuot ni labi ng mga estudyante.
2: Ayoy.
1: Oh, gapati man kamo.
2: Ayoy.
1: Oh, pagpati kamo ah kay balanyo. Okay, doon na nanayasaton, no? Dari nga mga kapisnon nga mabuot kay kita. Oh, so gani ah, sa mga estudyante da, let's be cooperative. Oh, kaga hindi na magpaugtas da nga magpakatig-apa kamo. Oh, kahapon to sa nagalibot-libot kami. Oh, sakay kami sa patrol kapon, nagmonitor tadi sa mga bulutuan, bao. May mga estudyante bala kami nga nakita nga alas 8 na, wala japon nagasunod sa eskwilahan.
2: Oh, no!
1: Oh, ang iba niya nagatinambay pasagwa sa ila sining mga eskwilahan. But anong ginahulat nila? Bay milagro?
2: Ayoy!
1: Oh, ang iban, may mga babae pa bala nga upudo.
2: Ayoy!
3: Oh, no!
1: Oh, ambot kung mag-classmates kin man sila o schoolmates lang. Oh, ay gasululod sa klase ba? Tapos ang iban may mga blandi pang buhok.
2: Ayoy!
1: Oh, tanda ko sa nguna bala basta may kulor-kulor ang imo sining buhok. Oh, kinanglan mo gina ipaybalo bala si imo sining advisor. Oh, ambot subunga nga man uso na Japon niya ang mga blandi-blandi na nga waaya nagasululod sa klase dayo nila.
2: Ayoy!
1: Oh, abi maluoy man kamo sa mga ginikanan nyo. Oh, balusi yung man abi isang pagbakas ang ilaman sininga pagtimakas agod lang nga mapaeskwela kamo. Oh, hindi nga aga pa sang kalibutan niya diin-diin na kamo nag kinadto. Oh, hindi siya may klase kamo ya, why kamo ya nagsululod?
2: Oh no.
1: Oh. Aga sa mga ginikanan man ha, ayaw kamo magpiyar nga high school na bata nyo, hindi yun na pagbantayan. Oh, bantay yun sa Gyapon, ibaloa sino ila na updan. Oh, ibaloa kon ano ang ila sini gina kabisihan.
2: Ayoy!
1: Gapon gani kita ko katroban Jason, may estudyante nga lalaki, color pink iya bag.
3: Ayoy!
1: Pero nagsulod saya, mo nang responsable ng estudyante, bula sang ano, paguya-uya, no? Kaysa nguna, di ba, tandaan ta, kung pink imo bag, kung violet imo bag, ba, doon ginasuyaan, kagina yun.
3: Ayaw!
1: Ayang balong ko sa nguna, violet akong bag eh. Ginpanubli ko ni si magulang kong bayi mo, ano may mo ko?
3: Ayaw!
1: kung gusto nyo, bakli nyo ko bag, ang Transformers.
3: Ayaw!
1: Bala nyo, sa ato niya ng mga Pilipino, ya, basta pwede pa ya mausar nga bag, i-recycle ta na ya. Di ba? Kapin pa kung ay mantaya, manggad nga, kada tuig, dapat baguin mo bag.
3: Ayoy!
1: Alam nga naman nga, high school ka nang, imo bag, guyod-guyod, ya po.
3: Ayoy!
1: Wapo man ka mga.
3: Ayoy!
1: Kung una gani, nauso pagin ng bag, bala nga doot at chikis, oh. Kita mo nang may sling bag lang sa may sling siya dito sa kilid, oh.
3: Ayoy!
1: Kundi pag abot mo sa classroom, taugong ka sa classmate mo, attorney!
3: Ayaw!
1: ay, ambal ko man, panyero, kumusta?
3: Ayoy!
1: Galing ang tatak gali sa dalom, yung chikin-chik.
3: Ayoy! Oh, no!
1: Mga estudyante, da, ah? Palihog lang, kahapon to, no? Pang sitahon ko tani, galing ba siyang balong ko nila? Ano ka na mo na o ginikana?
3: Ayaw!
1: sa eskulaan mo gito katrupan Jason mo?
3: Ayoy!
1: Tingala kuya! Ano to, oras na nag-report si katrupang Ilmer? Lasutso labang na to eh. Sang gagapin naman ko to sa mga gwardya to? May pilaya ka estudyante, siguro walo ka estudyante. Tatlo ka babae, tapos may mga lima ka lalaki. Di blandi pang buhok sang isa ka lalaki, tapos ang isa ka babae aga pa nagaugom na sang lollipop.
3: Ayoy!
1: Kaga nag-iinistorya sila sa gwa, way sila plano magsulod. Nakalakat lang kami to, way gid sila magsulod.
3: Ayaw! Oh no!
1: Be, palihog ba na? Sa mga ginikanan, chikira yung gid ang inyo sining mga kabataan, ayaw gid mag-PR. Naintindihan ta nga ginasaligan nyo man sila. Kaga nagapati ka mga nagasulod sila sa ilang klase. Pero basi bala sa isa ka semana, once or twice lang.
2: Oh no.
1: Sige, pinangayo nila balon sa inyo tapos din sila galing kadto basi ang iba niya. Naka-uniforme pa bala sa bilyaran mo makita.
3: Ayoy!
1: Ang iban basi diin-diin bala yung hulot bala nagasinulod na.
2: Oh no.
1: Palihog lang. Sa mga ginikana na, just a friendly reminder from your katropa station, monitor agad ang inyo sining mga estudyante.
0: Bullseye!
1: Anyway, sa aton sining pagpangalagad sa subungaga, aton na gina-welcome ang aton sining mga katropa nga nag-tutok na sa aton sining pagpangalagad. Sa mga nagapamati na kalon or karon sa ila sining mga radio, pinagi sa 106.5 MHz. Nga lilisuan sa FM band. And sa mga nag-upod man karon live, sa din kita na karon live katropan Jason sa YouTube, sa aton YouTube channel. Kay daw hindi ko makita din sa bag-o taho eh.
3: Ayoy!
2: Oh no!
1: Sa aton yung YouTube channel la, live kita karon mga katropa. Kaga syempre sa aton man sini backup page ang XFM Rojas 106.5.
0: Bullseye!
1: Sa mga katropa naton dira nga nagapalamahaw na sa subungaga, nung pamahaw nyo dyan.
3: Ayoy!
1: Amon ni karon nga mainit-init chimpo taho. Aga pa nagbutlak si Haring Adlaw. Namigid siguro ni pamahawon, balas kugay.
3: Ayoy!
1: Parisan mo dira sang kalukalo. Tapos sinang balas ko gaya na isausaw mo sa makahang-kahang langgaw. Ay sus! Bastante mo.
3: Ayoy!
1: O, duwain ako diabi, may nakita sa ruwa siya nga nagalibod bla nga nakabutang sa nigo, ho. O, why na ya?
2: Oh, no!
1: O, isan ambot ang putput, may putput pa de.
3: Ayoy!
1: O, kung hapon na lang siguro, no? O, sa una ya, sa baryo ya, pirti ginayang linibutay ya, sa aga may masinggit na, o, gisaw!
3: Ayoy!
1: O, balas ko, guy! Ayoy! O, aga pa na sa kalibutan, ha? Daw, amo na sa unang alarm clock ko sa iskwila pa ko sa elementary mo.
3: Ayoy!
1: O, elementary high school, amo ng alarm clock ko ya, maglibot na si Auntie Panineng sang, iya, sining isda.
3: Ayoy!
1: Mga kasag!
3: Ayoy!
1: O, mabilib ka pa na sila kay balansin nila ya ang nigo sa ulo nila.
3: Ayoy!
1: O, balansin nilang tipa sa ulo nila.
3: Ayoy!
1: O, dibla? O, tapos may mga bit-bit pa ng abalde kay usually ang ginabutang na nila sa tipas na nila ang ano lang, no, ang mga hipon, mga pasayan, ang mga dalagko gid nga isda balay ng mga ano niyo, mga halin sa binunitan. Nakasunod pa na sa balde, so duwa na ka balde kung kaysa ila dala kay may mga plastic pa na da sila mga ginabutang. Oh, tapos may ibutang nilang tipa sa ulo nila, gala si gilakat. Oh, believe ka man, oh, balansin nila, no?
3: Ayaw!
1: Oh, tapos tanda ko pag ina sa una, may araman na yung labasira nga. Kung hindi mo sa magbakla niya, kapudag-pudag.
3: Ayaw!
1: Oh. Oh, pero sa una, ang kung isda man nila baligya, naka-plastic na na, no? Equivalent na sa isa kakilo. But subong nga kung may ara pa sinaa. Okay daw, mostly na lang na yung subong nga sa merkado na.
3: Ayoy!
1: That is why, damo pa yung aga pa lang sa kalibutan, nagapamerkado na. Okay, hindi na usong nagalibod na sa ano, no, sa ila sininga kalyida. Bisa ng mga puto sa una, nagalibod na iya. Diba, mga baligya puto, baligya sang kararuton. But subong ah, kung may ara pa kayo daw, may mga pisto na lang sila nga din nga kung sa din mo sila sarang mabakla niya. Oo, oh, mga katropa. Nevertheless, basta importante subong aga, makapamahaw ha.
3: Ayaw!
1: Oh, may sunod gidran chanta. Oh, ilabi ng mga estudyante naton kay para karon makapokus gid sila sa ila sini nga mga klase.
0: Bullseye!
1: Gina-welcome taman sa aton sininga pagpangalagad mga suki tang mga tagpalamati. O, dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. O, sa mga vendors naton dira sa Otanan Seksyon, sa Panakutan, sa Bugasan, sa Purtasan. Sa aton sininga Meat and Poultry Section, Dry Goods Section, sa may Fish Section. O, kag subong man, dira sa may Bagsakan Center, ha, sa mga bulantiro naton, da ka bulantira. O, kag sa mga negosyante man naton, yung amat-amat na nga nagabulukas ang ilo.

0: uso man ng mga calendar yata eh. O, bisan din nga hulot karon ilabi na ko may mga pilahan sa tricycle. O, may nagakarinder ya. O, speaking of karinder ya, good morning, Anay Dao ah. O, mamista kami to tani kapon sila. Galing alang-alang na magapit kay nakakaon na kami to kay Kapitan.
1: Ayoy!
0: O, kay nang paning da kay nung nono ya sa paning karinder ya sa Arnaldo Boulevard. Good morning, da. O, kaga sa Borda Store man daw, sa may TETC, o. O nga, nagatutok din always aton sini nga pala tuntunan.
2: Bullseye!
0: O, and sa aton man nga mga ano da, no? Sa aton man sini nga mga driver, sweet lover.
1: Ayoy!
0: O nga, mag-arangkada naman o sa Sumungadlaw, rin tayo gani, ara na karun sa mga dalanon ta. O, press mo lang kay Migo ta, Solomon Antonio. Nga dira sa Banwas ang Pontevedra, naka-on naman ng Bluetooth speaker kaga naga sigabong naman tada sa Banwas ang Pontevedra. Good morning!
2: Good morning!
0: O, sa mga taga Pontevedra da, good morning lang ah!
2: Good morning!
0: O, so, mga katropa ha, o, gina-remind tagid ah, ang aton sininga mga driver da, sa mga pampubliko or even sa mga pribado ng mga salakyan man, tricycle, jeep, van, bus, mga wing van na, o delivery van, or whatsoever pa da, no? Nga nagalugayawo na karon or hindi gani, nagagutok na sa aton sini makar sa dahon da karon. O kay siyempre, alas 7:04 na, laban-laban ni, eh. O nagasuroy na ni sila sa aton sini nga karsada da. O maghalong gid sa pagmaneho. O likawan ang mangin kaskasero kag mangin defensive drivers lang kita. O kaya ang importante da makalabot kamo sa inyo sini nga mga padulungan nga safe kamo. Way sang gasgas, way kamo sang may nabungguan diyan. Okay, para kalikaw man kamo sa balayran.
1: Ayoy!
0: O kaga from time to time i-check ta gid ang inyo sini nga mga or i-check nyo gid, I mean, ang inyo sini nga mga ano, mga parties ang salakyan da, like sa tricycle ang guma nyo gid permi, i-check nyo na. O ang tangke nyo basta ibla mobsan lang kamo gasolina.
1: Oh no.
0: O so i-check nyo na permi. Okay, para nga duro-diretso man ang biyahe nyo, iwas aberya. O mga katropa.
2: Pusa!
0: Sa mga mangingisda taman sa mga coastal barangays. O kag sa aton man sini nga mga mangunguma dira sa mga nabukid ng mga kabarangayan. O sa aton man yung mga overseas Filipino worker din makamukor nga party sa kalibutan. Mayadayad gid ang pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. Kag welcome na mga katropa. Dari karon sa Thursday edition sang palatuntunan.
2: Bullseye!
0: And siyempre, ginapangabay tagi ng aton sini mga katropa dira karon ha, nga i-power share yun na ang aton sini nga live. O, share the live, share the live, share the live na mga katropa. Agod sa pagdulong naman aton sini mga interesante karon yung mga topiko. O, sini nga mga balita kag impormasyon yung natipon sa aton patrol. And ining mga balita lokal man aton, national, international ha. Aton gini ni mapa ambit man sa tanan-tanan nga kapis noon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oras tala 7 sa east. Ang oras aton sini nga palatuntunan mga katropa, standby. Kay check tanay connection ta sa aton sini nga pag-asa. O pag-asa, bigyan niyo naman kami ng pag-asa. O akala ko ba pag-asa kayo, pero bakit parang paasa na lang?
1: Ayoy!
0: Pag-asa tayo abis sa Rua City, chikeron taho. O, kung na kumustang lakat sang panahon ta sa Sumungadlaw. O, kung sa mga masunod nga inadlaw mga katropa, ilabi na nga may ginabantayan karon nga bagyo ho. O, ining si Francisco.
1: Ayoy!
0: O, speaking of Francisco, good morning, anay daw ha, sa aton abyan nga puliso. O kay Lieutenant Colonel Francisco. Ano ni? O pagiya. O good morning kita parikoy. O kag congratulations sa imo ah.
1: Yahoo!
0: O kita ko ni post ni Mrs. Shay. Oh, daw sila gid

0: magutod naka ano ni promoted na ni oh national lang gyud.
1: Ayoy.
0: Oh, wala si Ma'am Jerilyn.
1: Ayaw!
2: Oh, no!
0: Ah, hi. Sige, sige. Oh, bali ang ano na ya. Bukad na balita coming from the Pag-asa National, mga katropa.
3: Date ukol sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Una po, yung bagyong Francisco na may international name na Mekala at yung tropical storm naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility, tropical storm na may international name na Higos. Ngayong araw po ay Webes, June 25, 2026. Unahin po muna natin yung update dito sa bagyong Francisco. Kanina nga pong alas 2 ng umaga ay mas humina pa itong bagyong Francisco at nag-downgrade na nga bilang isang severe tropical storm category na lamang. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Francisco sa layong 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay pong hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung mapapansin nga po natin, mas maninipis na po yung mga kaulapan nitong bagyong Francisco at nakakaapekto na lamang sa Batanes at sa may Babuyan Island. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan na sinamahan din na, ng mga malalakas na hangin. Other parts naman po ng Luzon, maging dito sa western section ng Visayas, patuloy pa rin po yung epekto nitong habagat o southwest monsoon. So malaking bahagi nga po ng Luzon, expect po natin yung makulimlim na panahon. Meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, maging dito rin po sa may western Visayas. But other parts of the country naman po, expected natin yung partly cloudy to cloudy skies lamang, although possible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng ulan-dulot na mga thunderstorm activities. Ayon po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Francisco, inaasahan nga po natin patuloy po itong kikilos pa north-northeastward patungo po sa may Ryukyu Islands ng Japan. And expected natin makakalabas na po ito ng ating area of responsibility possible this afternoon o mamayang gabi. At within the next 24 hours, papunta na nga po ito sa may Ryukyu Islands at posible na nga po mas mag-downgrade pa bilang isang tropical storm category na lamang. At aside naman po dyan, sa ngayon nga po ay meron pa rin po nakataas na wind signal number 1 sa may Batanes. Ngunit habang papalayo na nga po itong bagyo ay expected din po natin sa susunod na mga bulletins natin ay malilift na o tatanggalin na din po natin yung ating wind signal sa Batanes. Ngunit sa ngayon doble ingat pa rin po dahil malakas pa rin po yung hangin dito sa may Batanes and also meron pa rin po mga pabugso-bugsong hangin dito po sa may northeastern section ng Cagayan. Other parts naman po ng ating bansa, meron din pong mararanasan ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ngayong araw, most of Luzon, maging sa may Panay Island, Negros Occidental and Northern Samar, meron pong mararanasan na mga pabugso-bugsong hangin. And bukas naman po, patuloy pa rin po kasi yung epekto ng habagat hanggang Sunday. So expect natin by tomorrow sa may Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Central Zone, Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, and Camarines Sur, meron pa rin pong mga bugso ng hangin dulot ng habagat. And then by Saturday, expected pa rin po natin ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa may Lubang Island. So, kung mapapansin nga po natin, masihina din po yung epekto ng habagat sa ating bansa habang papalayo yung ating bagyong Francisco. Ngunit sa mga pag-ulan naman po, ngayong araw, expected pa rin po natin within the next 24 hours, maaaring makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall yung ating mga kababayan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. But yun nga po, Aside po dito sa mga lugar na ito, ay meron pa rin pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and pati sa may Western Visayas. So itong mga 50 to 100 millimeters of rainfall ay maaari pong magdulot ng mga localized floodings and also dahil saturated na po yung mga kalupaan natin dito sa mga nabanggit na lugar, maaari din po tayong makaranas ng mga paguhon ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan. By tomorrow, the same din po ng mga locations ay maaari pa rin po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. So doon pa rin po sa Zambales, Bataan, and sa may Occidental Mindoro. But by Saturday, expected nga po natin na masihina ang epekto ng habagat. So sa may Bataan na lamang po yung may nakataas tayo na weather advisory. So yun nga po, posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by this time, meron pa rin po mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Ngunit nasa katamtaman hanggang sa maalon, yung expected natin na karagatan dito sa may northern and eastern sections ng northern Luzon. Samantala, sa other parts naman po ang sa ibang seaboard naman po ng ating bansa, nasa Banayad hanggang katamtaman na lamang po yung ating mga pag-alon. Although, possible pa rin po yung hanggang 2.1 meters na pag-alon sa other parts of the country. Para naman po dito sa binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Higos, ito po'y nasa labas pa ng ating area of responsibility at hindi naman po nakakaapekto sa bansa natin sa ngayon. At sa ngayon nga po, huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin, may taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west-northwestward at maaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga. Ngunit habang papalapit nga po ito sa ating PAR, ay inaasahan natin mas sihina po ito at maaari nga po mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang within the next 36 hours. At kikilos po ito pa-northeastward patungo sa karagatan sa south of Japan. Yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
0: Salamat kay Ma'am Lian Loreto sa Pag-asa. Saka taho man sa iya kag na o galing dulap sa iya make up. ginalantaw mga katropa nga posible subong nga hapon or karon sa gabi magagwa na ining severe tropical storm nga si Francisco. Sa aton sining Philippine Area of Responsibility kay ari na ni siya karon sa 400 kilometers nga kalayoon sang northeast sang Itbayat, Batanes. Mga katropa, samtang ining isa naman bagyo niyo ining si tropical storm Higos. Tawgon siya nga sino to, si Garbo. Garbo Gardo. So, mga katropa, ari man ni siya karon sa kalayoon nga 1,700 kilometer east sang Central Luzon. May hangin gidala nga nagalabot sa 75 kilometro per ora malapit sa sentro. Ang may pagmadlos naman nga nagalabot sa 90 kilometro per ora. Nagahulag ni mga katropa west-northwestward sa kadasigon nga 20 kilometro per ora. So lauman diri sa aton sa may Panay Island or lakip na diri ang probinsya sang Capiz, mga katropa, nga sa subong adlaw posible kita makabatsyag sini mga pag-ulan-ulan O dalaga ni sining southwest monsoon o kon na abagat. O so malauman taman nga mangin magalumon na nga ton sining mga kalangitan. Kaga may mga lapta-lapta taka pag-ulan yung mabatsagan sa subong aga. Bullseye! Pero diri sa Roa City, subong aga pa nagbutlak si Haring Adlaw. O, pero lauman tanan na karon ang may mga posibilidad gyud na either karon sapon magbubong mabunok kapag ulan. So di gani gabi abi naton mabubo na gitong ulan mga katropa kay man na. Galom-galom wala sang bituon kagabi. Pero way man siya nagbundak. Mga kabiyanan. Pero nami nami tulog tagabi kay mga turutugnaw. Ang ambience kagabi sa nga aton sining palibot. Maturutugnaw mga katropa. So gani ah, sa liwat ah, may posibilidad gin nga mag-ulan sa subong adlaw. So mga katropa, gani maga andam ginantanan tanan. Mas mayo magdalala ka mudra sa payong nga panangga nyo sa ulan. Alright, alas 7:18 oras aton sininga palatuntunan mga katropa. O sa iluan ta mga balita nga natipon sa aton sini patrol. Diniman sa aton sining pagpangalaga do. Naon ta ning report ni katropang Michael Inuslay. Okay, isa kuno ka tambayo. Arestado sa ginkasang drug bypass operation sa may banwasang Ibisan. Tambay ka na lang gaduso kapadruga.
1: Ayoy!
0: Sabi kong tambay gani nagabulig patabok sa karsada sa mga tigulang dahil.
1: Ayoy!
0: Hindi ni siya tambay. Kuha ni siya katrupan Jiso na muna niya. What's your day job?
1: Ayoy!
0: Ano ako ah? Pusher? Nagtutulak? Nang kariton? Hindi.
1: Ayoy!
0: Nang bato?
1: Ayoy!
0: Okay, check ang detalye sa balita upod kay katropang Michael Inuslay.
2: Live report! Live report!
4: Na tigayon nga madakpan sa ginkasa nga bypass operation sa aton sini nga mga katapo sang Ibisan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Riz, ang isa ka 25 anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay alias Kevin. May ara sang live-in partner, wala sang trabaho kag residente sang Barangay Mianay Ibisan Capiz, no? Nabakal diri sa paginakop sang subject ang isa ka unit sang armas luthang nga 38 revolver kag may ara sang mga buhi nga mga bala o tatlo ka mga buhi nga mga bala o kon tatlo ka mga live ammunitions nga wala pa kaagi lupok, no, ginapanagiyahan man sang 38 revolver kag isang inisya ang gin search, no, gin body search sang aton sini nga makatapo sang Ibisan na PNP, no, katropang Zaldi dugang na recover diri ang isa ka sachet nga ginasuspetsahan na shabu, no, kag may ara sang kabugaton nga 5 ka gramos kag may ara sang standard drug price nga nagalabot sa kapin 34,000 pesos. Sa karon nakahunong na inisya sa karsel, no, sa aton sini nga Ibisan Municipal Police Station para sa nagakaigo man nga this posisyon kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa RA 10591, no, o kon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act, no, kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, no? Bago lang gid inisya na monitor sang aton sini nga mga katapo man sang Ibisan Municipal Police Station ang ining amuiya nga persona, no? Kaga amo ni siya dayon, no, na dakpan gid inisya sang aton sini nga mga otoridad. Gina attempt man siya sa nakaligad nga adlaw nga gina operation galing kay ti madamo sa mga rasones, siguro muna nga ti nagdelay-delay, no, ang operasyon sang aton sini nga pulis. Ara man ang presensya, no, sang aton sini nga mga katapo sa nga barangay officials, no? Sa mo iyang barangay, kag siyempre, nga ra man ang aton, sining amigo, nga naghatag man sa nga impormasyon sini sa aton, katrupang Zalde, sa nga ini, no? Matapos nga ginkasah nga operasyon sa nga aton sining makatapo sa visa na PNP. No, ini sa gyapon ang panayon nga pagpangampanya sa nga aton sining mga katapo sa kapulisan kontra illegal nga pag hupot sa armas luthang kag pag hupot man sa mga ginadumilian nga illegal nga droga. Balita na gikan diri sa Maybanwa sang Ivisan, ang wilog nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Histo Health Incorporated, ang Xanthon Plus Herbal Oil, ang Balanyos nga may antibiotic properties, mayon sa mga allergies, mga pangatol-katol sa aton sining lawas, bangod sa kombinasyon sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Denosta Inoslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Salamat kay katropang Michael Inoslay sa gidulong sininga balita. Oh, so by bus operation, batok sa armas. Oh, pero nakuhaan pa sa sandruga ho.
1: Oh, no!
0: Oh, hindi 38 so yan, although abig ugan niya, 357 niya.
1: Ayoy!
0: Oh, siguro sa pagpicture lang ah. Oh, mga katropa, so caliber 38 nga revolver.
1: Oh no.
0: Oh, pila nga daan sinang bala sina anom. Oh, pila lang tong bala nga na-recover, tatlo ka buhi ko no. Tatlo ka live ammunition, so tatlo lang ka bala. Oh. Mga katropa, and then maluwas sina. Ay ining sashi isang shabuho na recover siya. Oh, ay kinagani obrato tapos. Oh, ma-discarte kinagin lang illegal pa.
1: Oh, no.
0: Oh, mo gid gina ano niyo? Oh, why mo gid gina panumdom pamilya mo? Oh, ay kada nangita mi Dios nga magkabuhi sa legal kay o sa illegal kay gid mo ya. Oh, kundi imbis nga ano niyo? Imbis nga may ipakaong ka sa pamilya mo, ikaw pa ila ya pakanon kag bisitahan sa prisuan.
1: Oh, no.
0: Oh, ay namayang kasi na.
1: Ayoy.
0: Oh, ay nagpangita sang trabaho da kadako sang lawas mo hubin ka pa. Oh, ang pag-intrain, tragedy legal amoy mo.
1: Ayoy.
0: Taninging panumdum mo gid ang buhas damlag sa kabataan mo. Oh, may mga tion gid man na nga na kumbaga nabubutang blaton sini nga kabuhi sa ital-ital. Oh, gina tilawan gid kita sa aton sini nga mahal nga makaako. Kun din gid kutob kita. Oh, pero hindi na erason para nga maghimo ka sang illegal.
1: Oh no.
0: Oh. Mambal ka lang dayon, kapit lang sa patalim, sir.
1: Ayoy!
0: Oh, kapit sa patalim, kagway ka pila.
1: Ayoy!
0: Oh, didang pilas, nisim mo ka mo.
1: Ayoy!
0: Oh, kapit sa patalim. Oh, pahupo sa kabuhi.
1: Ayoy!
0: Oh, hindi gusto magpangabudlay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ay, karon ara. Kay gusto mo sang paupos, ginsilutan ka, ara pangabudlay kada sang kabuhi mo sa prisuan.
1: Ayaw!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, gakurog si Michael mag-report, Sir Salde, natugnawan, paim na si Michael sang kapi.
1: Ayaw!
0: Wow, ah! Oh, basta gani, si katropang Michael, ganyan Toto Ernesto ang report, ginabira mo ganyan na yun, no?
1: Ayaw!
0: Oh, agyan ka na gani karon ni katropang Michael kag ano ni. Oh, isulod sa reloada.
1: Ayoy.
0: Oh, kita ta kagapon kag Toto Ernesto nagalakat-lakat ka sa kilid tulay.
1: Ayoy.
0: Oh, siguro mapalipunan ka. Ano na to, oras ha? Daw hapon na to eh, mga labang alas 4 na.
1: Ayoy.
0: Sige, kalma ka lang tabla tutor nisto. Oh, ginabira mo gin si katrupang Mike nga.
5: Ayoy!
0: Oh, sige, sa dugang pa natin yung balita, oh, mga katrupa. Dari sa aton pala tuntunan. Oh, isa man ka ora apat naman ka mga mangingisda, oh. Oh, arestado sa matapos kay madakpan sa akto nga nagapatigayon gid sang illegal nga pagpangisda. Oh, dira sa banwa sang Panay. Oh, check ta detalye sa balita upod gi katropang Elmer Estimar.
6: Live report.
7: Arestado man ang apat ang mga tripulante matapos nga nadakpan sakto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda pasado alas 12 sa nga hapon sa tinirikdan nga Hunyo 22 sa may bahin sa kalalawran nga sakop sa may banwa sang Panay. Ang kilala ining mga nagkaladakpan nga Sanday alias Direk 32 anyos alias Richard 52 anyos alias Julito 63 anyos kag alias Zaldi 48 anyos mga lunsay residente sang barangay poblasyon Carlis Iloilo. Nadakpan ini sila pinagi sa operasyon sang bantay dagat nga nagapatigayon sa nga pagpangisda nga patuloy nga wala sa nagakaigo nga permit o kon dokumento braya sa sakop sa may banwa sang Panay. Nga kusdin nakuha sila sa ila sini nga paginakop ang duha ka unit sang sakayan pangdagat kaya subong mana, diesel engine, mga fishing net, complete accessories sa pagtangista, kag mas or minus 10 kilos nga nagkasari-sari nga mga isda. Kag sa din, bangod sini, gilayo naman nga gitan over, ining mga nagkaladakpan nga mga tripulante, kalakit na nga ila sini nga mga nakumpiskar nga mga kagamitan sa Minro LG o Panay para naman sa nagkaigo nga disposisyon kag natalana na mga pagapasakaan sa kaso sa pag-violar sa municipal ordinance o kon illegal fishing sa may banwa sa Panay. Balita lagi kayo sa may banwa sa Panay, ang builugid nga ginadulong sa inyo sa ikaligatad nga produkto sa Yes to Home Incorporated. Ang Santon Gold Herbal Tea mo sa Malunggay, turmeric and cinnamon bark kung magkaranong gid sa health benefits. Ipatamis man ini sa stevia nga nakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton nga lawas. Marami kag health king Santon Gold Herbal Tea nga mabakal na ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Wala binagid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, sa Generics Pharmacy kag pwede man ma-order online kinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
6: Bullseye!
0: Alright, salamat yung kikatropang Elmer Estimar sa gindulong sa niya balita. No, hindi sa mga mangingisda. Taday, huwag yung magpasagasaga sa Panay. Aktibo sila dira. O, basta sumulod ka sa municipal waters nila yan sa pagpangisda mo. Pangitaan, kaginadayan nila permit. O, ay kung may kami pakita, aristohon kaginadasang bantay dagat.
6: Bullseye! Bullseye!
0: So dara lang mula ka mo sa inyo, sini na sa kupan pangisda, hindi na ka muna magpanglangga ba? Hindi na ka muna magpangayaw.
5: Ayoy!
0: So paglawag agina ni katropang Elmer sa mga ngalan to sa mga mangisda, oh, si alias Julito, si alias Aldi, o oh, Lunsay, mga ano ni reporter.
8: Ayaw!
0: Oh, no! Or Lunsay ni sila magkumpare.
5: Ayoy!
0: Intindihan naman ni tani mga mangisda ta nagabakas man lang ni no para nga may sudanon sila, may mabaligya sila, may inkamon sila. O galing lang may mga layi kita sa aton sini nga kalalawran nga dapat man aton sundon. O ay karon kay sumulod kamo da. O na dakpan gig kamo. Ay kundi may multa gig kamo nga tubangon.
5: Oh no.
0: O, ang paglapas sa municipal ordinance 03-02 series of 2002 pa na bay? Oh, mga katropa or 2010 lipat na ta. Oh, anyway, so karon na laban-laban nang ila sining mga kagamitan na gina-turnover na sa aton sining Menro Panay.
6: Bullseye!
2: Bullseye.
0: Pag magabayad sang ila, sini nga multa da.
2: Bullseye.
0: Alright, dugang pagabalita. Oh, good news o, balita na'y nagikan sa Kapitolyo, mga katropa. May ara kuno sang ano, mga bago naman nga ambulansya. Oh, nga nabato ng aton sini nga probinsya. O, sa din inibalay halino ang nasambit ng mga ambulansya o kunining patient transport vehicle. O, check tabing detalye sining balita upod kay katropang Michael Inuslay.
6: Live report. Live report.
7: Na tigayon na nga ginabaton sa aton sining gobyerno provincial sa pagpanguna ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro ang ining duha ka mga ambulance, no? Nagiginturnover ginhiwat ini nga ginturnover ceremony sang Hunyo 24 dira sa may pahin sang Iloilo City, no? Sulo sa aton sini nga nakuha ang impormasyon nagikan sa provincial government sang Capiz nga ining sinakyan nga ginhatag pinaagi sa Medical Transport Vehicle Donations Program, no? Sang aton sini nga Philippine Charity Sweepstakes Office, no? Ginapangunahan man ni Gov, no? Nga ginbaton ang ining duha ka mga ambulansya, no? Ang isa sa mga ambulansya nagabalor sang 2.1 million pesos kada isa, no? Kaga ang mga nakabaton sini amo ang probinsya sang Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras kag nakabaton man na ang aton sini nga kaiping man anay, no, nga probinsya, no, ang Negros Island region sa karon, no, katropang Zaldi. So ini siya pinaagi ini sunod diri man sa inisyatibo sa national government, no, sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang tinutuyo sini nga ang pagpalapad sang serbisyo kag madaasig nga access sa aton sini nga mga kauturan para sa ikayo nila sini nga house, no, nga madaasig nga maka patulong sa ila sini nga area kon ini sila, no, ang naga halimbawa naga kinahanglan, no, sang serbisyo nagikan sa aton sini or serbisyo nagikan sa medical. So dugang pa diri nga hindi lang ini, no, nga basi posible ang mabaton sa aton sini nga provincial government basi may ara pa sang dugang, no, kani ina ang sa gihapon ang aton man sa gihapon nga pag bantayan. So temporaryo lang ana ini nga iga butang diri sa may bahin sang Kapitolyo provincial sang aton sining probinsya sang Capiz para sa for ano lang anay, no, keep ano man, no, para sa yaman nga safety sang sining salakyan. Kaya may posibilidad nga ini ang ikabutang sa aton sining Rojas Memorial Provincial Hospital o kon diri sa may OPD, no, pero ina sa karon ginastadihan pa kung sa diin pa bala nga banwa ang may ara sang kulang nga access, no, pag-abot sa medical kaga sa pag-transport man, no, o kapariho sang ambulansya na ginakinahanglan sang tagsa-tagsa naton ka mga banwa. Matanda naton sang damlag lang nakabaton man ang probinsya sang Capiz sa mga bagong ambulance, no, kaga muna karon ang ginpanghatag sa aton sini nga mga local disaster man, no, sa aton sini nga mga kabanwahanan. So dako man ang pagpasalamat sa aton sini nga gobyerno probinsyal sa sini nga nga pinaagi agudto nga timatugangan ang aton sini nga ambulance diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Balita na gikan diri sa Kapitolyo Provincial para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat kay katropang Michael Inuslay, sa sining information mga katropa. So amo na ning bungas ang pagtaya ta sa luto.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Oh, wala ning bunga mga katropa, no, sa pagtaya naton sa luto, ah. Na napilian man, no, ang mga probinsya sa rehiyon sa East na matagaan man sining mga ambulansya. Oh, rining patient transport vehicles mga katropa. So dito ni giniwat kahapon nga daw ang ano ni ang ceremonial turnover sa Kasaryal, sa Iloilo, sa guwa ni sang Anobla, sang Ila Kapitolyo man. Oh, mga katropa. Oh, and then personal gid ginagtambong sa pag-turnover sini ining admin sang PCSO. Oh, ining si Mr. Mel Robles. Oh, mga katropa. Oh, so siya gito nag-turnover ro, kaga siya gito nag-dawho sang certificate. Oh, nga gina-turnover ni sa ang duha ka ambulansya. O sa probinsya sang Kapis, mga katropa. O, so ang balor sang kada isa ka patient transport vehicle ang ara sa 2.1 million pesos or 2,139,000 pesos. O, so may kompleto na dang ano ang gamit sa Solodya. O sang ining ambulansya da may ano na da oxygen. Oh, may higdaan sang pasyente.
1: Ayoy!
0: Oh, may mga first aid. Oh, ara na da mga katropa. Oh, lakit na nada sa 2.1 million kay Santo Anay, naka-interview ko sini sa PCSO. Oh, so ayo man niya nga madugangan ding aton sini nga ambulansya. Oh, tani sa sunod naman mga banwa naman tagaan pagid dugangan pagid ang ambulansya. E no permi lang kita na kulang di sang ambulansya o kung hindi guba.
1: Ayoy!
0: O isa lang.
1: Ay
0: kun may pila karon niya ka mga kuturan ta ang bumatsyag kag maginanglan sang serbisyo sa ambulansya ta. O ay ano na? Pwede ka pangulam sa ibang banwa. So dapat siguro isa man ni sa prioridad niya i-purchase ang kada LGU madugangan nila ambulansya hindi lang magsalig permi sa iatag sang national government.
1: Ayoy!
0: Oh, pero ganing iban gani no ila sining patient transport vehicle katropan Jason ni nang ano blayaan daw minivan.
1: Ayoy.
0: Oh, anong ginakargahan blaw? Oh. Oh, pero ini ano gini sa nang L300 gini. Oh, ang iban niya L2 lang eh.
1: Ayoy.
0: Oh, no. Oh, service lang bala sang mga barangay oh.
1: Ayoy.
0: Oh, daw kabudlay na siguro yan kaya daw dinuko ka na. Oh, ariba no, apide na na yan. Oh, medyo siyo bala na. Oh, hindi lang nga magsalig ta permisya nasyonal. Oh, kay kulang din ang budget sa isang banwa ta. Oh, ma medyo sana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kulangon mo na ng budget kung maibulsa pag ikaw mo
1: iyo. Ayaw!
0: Alright, dugang pa natin yung balita oh. Isa man ka high value individual sa pagduso sang illegal nga droga. Arestado sa banwa sang Sapian, napasakaan na isang kaso kag top 3 most wanted person man sa provincial level na aresto man sa banwa sang Panitan. Sa detalye sini mga balita, check ta si Katropang Elmer Estimar.
6: Live report. Live report.
7: Napasakaan na sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining isang kalalaki nga ginakabig high value individual nga nadakpan sa gingkasang drug by bus operation pinagi naman sa ginhugpong opersa sa Sapian Municipal Police Station o kuna isdep ibisa Municipal Police Station Subuma Mambusaw Municipal Police Station kaga Provincial Drug Enforcement Unit o kon PPDU sa may barangay Dapdapan Sapian takna la 7:17 sa gabi sang tinalikdan nga Martes nga adlaw. Ang kilala ining arestado sa kaalias Kapid, yara sa legal ng pangidaron kag residente man sa nasambit nga lugar na tigayon nga nadakpan si Kapid, pinagi sa isa kooperatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa nga tatlo ka sachet sang Cebu nga mayara naman sa standard drug price nga 27,200 pesos. Sa karon nagapabili ni sa kustodiya sa Sapian Municipal Police Station para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang naton diri nga balita nagapabilin man sa karon sa kustodiya sa Panitan Municipal Police Station ining isa ka lalaki matapos nga nadakpan kinagi naman sa ginserbi nga warrant of arrest sa may barangay Timpas Panitan nga Kapis takna last 15 sang aga sa tinaikdan niya Hunyo 23 subong man niya tuig yung kilala ining arestado sa kay Kile or alias Nunoy Ginakabig, ini siyang top 3 most wanted person sa provincial level, 41 anyos ka residente Mandira sa nasambit man nga lugar. May baluan nga wala sa piyansa nga ginrekomendar ining korte sa kaso sining nga 2 counts ang pagpangimulos sa diin ang warrant of arrest nga gipapanaog batok sa kay alias Nunoy. Ang ginisyo kagipermahan ni Honorable Juan Marie B. Vargas Bitita, ang presiding judge sa Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 14 na Roja City Capiz kag napisan sa kanilikdan nga Hunyo 17 subong man nga tuig. Sa karon nagapabilin pa ni sa kusutiya sa Balita Municipal Police Station ining akusado para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar. Na-file na ni kaso ang gin-aresto man to sa drug by bus operation. Sa nagligad ni Martes sa Sapian, mga katropa. Kag-aresto man ni sa panita, no, ang inakabig top 3 most wanted person sa municipal level nga may kaso sang pagpanghimulos. Alright, mga katropa, inyo nabatihan ang una palang ugnat sa aton sining mga balita. Yan ay buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. So ay kapina, mga katropa.

0: O, oh, kape na, kape na, kape na!
1: Ayoy!
0: Oh, kaga sa inyo pagpangape mga katropa, pili ayo na ang kape nga manamit na. Kape nga makahatag pa sang benepisyo sa ato ni kayong lawas. O, oh, kaga siyempre makapaputi pa sa ato, no? Makapagwapa, kag makapagwapo pa.
1: Ayoy!
0: Dari na kita mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga mayara sang kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. O, mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients kangay sang mangustin o turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kung marguso. O kaga syempre ang premium coffee nga puno sang health benefits. Mga katropa, perfect blend gini niya. Good nga ma-refresh ang aton sini nga mga energy. Nagasuporta sa aton ikaayong lawas. Ay nagatagman sang natural glow sa aton sini nga mga panit. O ginasuportahan man sini nga metabolism kag digestion. O ginapakigbatuan man sinyo ang fatiga. Of course, kinapabaskog man ang aton focus. Kag makabulig man ini agod nga ma-detoxify, kag ma-cleanse ang aton sining lawas naturally. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa ang available sa mga suki nyo dira ng mga butika sa inyo sininga lugar. O subong man sa aton sininga mga leading drug stores, tangay sang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Big Generics Pharmacy, Southstar Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, Generica Drug Store, and mabakal man online pinaagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok shop. Oh, sa Roa City, available man ini mga katropa sa Ferg's Pharmacy, Aloe Vera Pharmacy. Oh, kaga syempre dira sa pharmacia binamin, no? Oh, may ara man na sila dira. Oh, mga katropa, gani ha? Oh, sa aton sin makuturan kung gusto nyo matilawan ining kape nga aton ginapabugal. Oh, magbakal na sa mga butika. O, dira sa inyo sininga lugar. O, kaga good news ha, mga katropa, ilabi na sa mga nagainom gid sini. Or sa luyag man nga magtilaw sa aton sininga Santon Gold Coffee Mix. Hindi gid na pag-iaboy ang iya sininga mga sachet. O, sa mga nag-usaras ang Santon Gold Coffee Mix, hindi pag-iaboy iya sachet. Okay, base amo pa nang makahatag sang grasya sa inyo bala. Okay, sarang nyo na magamit agud makapasakop kamo sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. O nga kung sa diin kada semana mga katropa may ara kita sang ginapadagtag nga 3,000 pesos nga cash. O, para sa aton sini nga mangin mas swerte nga tagdaog. O, kaga siyempre inapinagi sa pagpasakop gina sa aton sininga promo. Paano bala katropa ang saldi makapasakop? O, kadali lang gid mga katropa. O, sa mga luyag magpasakop, o, simple lang inyo himuon. Tipon ka mo sang mga produkto sang Yes Talk Incorporated nga sara nyo magamit bilang proof of purchase. O kung Santon Gold Coffee Mix mga katropa, 5 ka sachet sini, equivalent na ina sa isa ka entry. Kung Santon Gold naman or Santon Plus Gold capsule ang inyo sining gamiton bilang proof of purchase, isa man sina ka blister pad niya. O, isagid ka baniga mga katropa, empty blister pad. O, the same sila sa premium D3 soft gel capsule. Isa man ka empty blister pad. O kaga sa turbo naman, isa ka blister. O turbo dietary food supplement for men, isa ka blister. O kabalan nyo kung magbakal ka mo turbo mga katropa. O Paris na siya, Paris. O so gani ah. O tilawi yun ah. Ini mga produkto blas ang Yes Talk Incorporated nga saranggin makabulig sa inyong sinikayong lawas. Oh, masara nyo pa magamit agad makapasakop kamo sa aton sininga promo. Oh, mga katropa. So sa aton sininga promo sa mga pag, sa aton sini pagpasakop. Oh, mangita lang kita sang isa ka legal size white envelope. Kung sa isa ka puti nga sobre ah. Isulod yun ang inyo sa mga entries ha. Depende sa kung ano nyo gamiton, no? Kung Santon Gold Coffee Mix sa liwat, 5 ka sachet. Kung na premium D3 subgel capsule kag Santon Plus Gold. O tiga isa ka empty blister pad ah. O kag sa turbo, isa man ka blister. O isulod na sa sobre. O example ha, 5 ka sachets ng Santon Gold Coffee Mix mo gamiton. Isulod na sa sobre. And then sa likod sa sobre, isulat mo ang tigulo or title sa katon promo. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Isulat man ang imo siningangalan, address, ngalan sang proof of purchase, Santon Gold Coffee Mix. Ang imo sini nga contact number kag permahan. O sa liwat, sulat ang inyo sini nga ngalan, address, ngalan sang proof of purchase, imo contact number kag permahan. Ihulog na dayon mga katropa sa mga drop box nga makit-an sa mga masunod nga lugar. Una, available drink drop box sa aton na istasyon na. Oh, sa mga base na ni Mag-Opa kamo dyan, ari na kami di. Oh, ari na di kami mga katropa ho sa may oh, Sityo San Miguel, Barangay Tisa, Roa City. Oh, ari di amon sininga istasyon. Oh, so pwede yun na di maulog inyong mga entries ha. Oh, and available man ang aton sini nga drop box mga katropa. Oh, sa Jeans Drugstore. Oh, dira sa Pontevedra Public Market. Oh, subong man sa RB Butika. Dira man sa may Panitan Public Market. Oh, kag sa Super K Drugstore dira sa Banua sang Panay. Oh, particular sa may Poblasyon Ilayada. Oh, malapit bala sa Burgiran. Oh, malapit na sa Burgiran bala nga unang kagat. Oh, ang Banila tinapay lahat kuno. Oh, ara na ang Super K Drugstore mga katropa. So pwede yung ginamulog inyo sininga mga entries man. Aga, by the way, sa mga nagpabangkot, di na katropang saldi ang Sityo San Miguel sa Barangay Tisa. Kung halin ka mo mga katropa sa Milibili or dira sa may home site sa Lawaan, mapastigyom ka mo abe. O, di ba agyan nyo ginang LTO? Ari kami di sa hiliras ang LTO mga katropa pakadto sa Imingway. O, pero pag abot yun dira sa ano sa crossing pa Chico Street. Diko kamo di sa wala saka kamo di sa bukid. O, ari na di amon stasyon. O, basta ginapatong-an lang kami sang isa ka karwasyan kag sang mga nagaano to siguro by incel to sa lakyan katropa Jason or o nagaparinta na daguro sa lakyan ng sa ubos dao sa piyak bla. Huwag ka na ka di para. Mayara na eh. O, basta ginapatongan kami na rin sa piyak din namo no sa ulo na no. O nagpakarwas siya na. O, hindi rin naman sa piyak ay doon no kung gabay in sale na da or o nagpa-rent a car. O, basta nga tubang sa nga ano namon. O car repair din di ah. Tabo sa lakyan to mo. O, lain yung ka-repair niya. Kuhan siguro, matyagang ko rent a car na to. O, basta sa ubos da Monde, oh, mag makita yun na din magtaklad gamo sa bukid. Ang ubos na mo, diretso on yung sina Chico Street na da, bunggo na to sa kilid sa stadium. Or mga katropa, basta pakadtobla dayon ang sa may tay, sa may taytay da.
1: Ayoy.
0: Sa may ano na asa. Sorry lang kami di ah. Or kung makadto ka mo di, kay parang matultulan nyo gin, pwede ka mo kapanawag sa aton sining ano ha, nga... O pwede nyo kami mamessage sa aton sining number da, o sa Facebook. O kay para ma-instructionan ka mo namon maayo, mga katropa.
2: Pusay!
0: Gani magamit na sa mga produkto sang Yes Talk Incorporated. O parang maproteksyonan man nato ng aton sining alawas batok sa mga balatian and mapabakod pa nato no ang aton sininga immune system. Alright, tala 7:55 oras sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Sa aton sinikaroon yung mga balita sa dugang tanga balita lokal. O mga katropa, istoryahan ta ni karon no ang natuhoy man sa pila ka mga measures karon nga ginapatigayon sa aton sining mga balutuan. O particular na diri sa Roa City may kang tanan sa sining pagpahugot sang seguridad man sang tagsa diri ka mga balutuan.
2: Pusay!
0: Agod yan nga malikawan ang kaangay nga natabo dito sa may Tacloban City. O oh, mga katropa. And of course, oh, istoryahan tamang karon ang seguridad nga sarang ma-provide sa aton sini mga kapulisan. O oh, angot sini. O oh, kay may direktiba na karon no ang aton sini nga Kapis Police Provincial Office man sa tagsa ka mga municipal police station. O oh, agod tutukan mga katropa ang seguridad man sa tagsa ka mga blutuan nga ila sini nga nasakupan. Samtang sa dugang panaton nga balita diri sa aton sini pala tuntunan mga katropa, balita lokal sa Gyapon. O oh, sang Lunes tong adlaw, o oh, I mean Martes mga katropa, nagdulong sang isa ka diskurso pribilehiyo ang pila naton kay mga board members. O oh, si board member Almalbes ni oh, Blisilda Almalbes. Oh, Board Gingging ah. Oh, nagin na highlight niya gito. Saya diskurso pribilehiyo ang natuhoy sa oh, mga unsolved crime sa Gyapon diri sa probinsya kag ang pagduging sang illegal nga droga. O nga naga-call out karon sa aton sini nga mga kapulisan man. O angot sini.
2: Pusay! Pusay!
0: So istoryahan ta man na karon ha kag iningin na ano mano, iningin race nga concern through a privilege speech ni board member Jose Pulencio Pepe del Rosario man. O sa sining natuhoy sa sining balatian mga katropa nga stroke. O nga kung sa din may ara gali sang isa ka injectables. O mga katropa nga sarang makabulig agod nga ang stroke katropan Jason mapunggan. O so sa diskurso pribilehiyo sini nga nasambitan yung board member ginaduso ya karon nga kun mahimo. O pinagi sa pagistorya ni mga katropa ha sa committee on health chairman man board member Dr. Cesar Yap kaga sa mga ospital tadi sa Kapis o kaga kay Gob Castro nga maka-provide kita sini o para sa mga pasyente mga katropa o kag magtukod gid sang isa ka management team nga among magadumala sang pag ano niyo administer. O, sang nasambitan nga bulong para sa stroke mga katropa? O, galing lang daw may kamahalan ginimpresyon eh, pero o, siguro kung pangitaan gid mi Dios, o nga magka supply kita sini dako gid nga bulig kay based sa data mga katropa diri sa aton sa Kapis. Kada bulan indi magnubo sa 55 ka mga individual ang nagaka-stroke. Oh, so mayo man ni karon ah, nga maistoryahan ta man ni aton sa pagpungulagad, pabati ta ni interview ta kay board member Pepe de Rosario angot sini mga katropa. Samtang sa balita nasyonal, mga katropa, katagaan ta man ni karon sang update to. Ang natuhoy to sa natabo nga shooting incident sa may bahin sang Tacloban. Oh, anong latest ni karon? Pag ano gid bala ang buot silingon sining Republic Act 9344 o kun ining Republic Act 10630 na karon no? Nga mo ning laying nga nag-amendar sa Republic Act 9344 mga katropa. So patpaton tani sa inyo kay padayon karon nga ginadebatehan sa social media. O kung padayon karon nga ginabira mga katropa sang pila ka mga netizens. Si Senator Kiko Pangilinan. Oh, angot sini. Okay, siya gid sini ang nagduso sang nasambitan nga hagna o mga katropa way back 2006 pa. Oh, kay adamo ang naghahambal karon nga indi gid sarang mapriso ang mga minordi edad.
1: Oh no.
0: Oh. Wala sang criminal liability ning mga minordi edad ni. That's why nagasalig ni sila kag nagpinagusto sila tong pinanglutang
1: oh. Oh no.
0: O, nga kung sa din gani nagdangat gito sa tatlo ka mga estudyanteng ginpangbawian sang kabuhi. Kag masobra naman sa 20 ang nagkala pilasan.
2: Bullseye!
0: So hindi ginman balaayhan pwede mapriso. Oh, ang minordi edad. O kangay sining 14 kag 15 years old mga katropa. Oh, or ano ang intervention ngayon moon sa gobyerno ta para nga sa gihapon mapanabat sila sa ila sining nahimo. Oh, so tutukan na karon na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Oh, samtang kapon ganing adlaw na tigayo na nga madulong sa iya katapusan nga palahuayan. Oh, ining atleta o mga katropa nga si Rene Butterbunya o kung ining si Bobeto kung sa diin linibog ito ka mga tao man ang nag-upod nagkumpanyar mga katropa o matapos ang ginpatigayon man nga misa o mga katropa kagang pagdulong to sa iya sa simenteryo. Now ang NBI o mga katropa target sunod rin nga tapuson man ang ila investigasyon subong nga Biyernes angot sa sining natabo sa atleta. Oh, so atutukan ni karon ah. Oh, sa aton man sini nga pala tuntunan.